0: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni ini.
1: Nakakiting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit sa kong bata. Labi na gitong sa mata sa kong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya siya nga barkada nga daw aro puno. Pero yung ko nga, tistingan lang natog Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, pinaayo.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.

0: Enjoy some morning.
1: Bring the action.
0: Enjoy some morning.
2: Dako ang pasalamat ni Annalyn Parmo, taga Salunayan, Midsayap, Cotabato, kay nakatabang sa iyang pamilya ang paggamit sa Yaki Liniment Oil o ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule sa iyang pamilya.
3: Paano nalikay, bugno man kayo dinod sa mga agod, pinanama sa basakan? Oo. Siyapla, sana ko. Yaki oil. Yaki oil among gamit karon. Tapos nagainom po ko og Yaki Capsule.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Kidapawan City 102.3.
2: Wow, kasweet iti mami ko.
3: Masweet iti si mami ko eh.
2: Baw, nga nambal mo na.
3: Di kay may diabetes siya mo.
2: Ita mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
3: Serpentina Plus? Ano na siya?
2: Herbal na siya mo. Makabulig na para magnubo iya nga sugar para maayo na siya dayon.
3: Ayaw man no. Uti sige ah, hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa kaya po niya si mami ko si mo eh.
4: Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.
5: Start reaching your dreams. Enroll now at Matalam Polytechnic College Incorporated. We offer complete junior high school, grade 7 to grade 10, both in regular and weekend class programs. MPCI is an education service contracting and senior high school voucher program participating school with no top-up fee. We also offer senior high school with the following strengths: technical professional track, electives, caregiving NC2, videographic design NC2, automotive servicing NC1 and NC2, computer system servicing NC2, bread and pastry production NC2, shielded metal arc welding NC1 and NC2, electronic product assembly and servicing NC2, and electronic installation and maintenance NC2, and also academic strength, elective, arts, social sciences, and humanities. Avail the privileges, free tuition fee, and free uniform for all incoming grade 7 and grade 11. Enrollment is now going on. Classes start on June 1, 2026. For more information, you may contact us at cell phone number 0948-549-1378 or see the registrar. MPCI commits to skills, excellence, supremacy in education.
0: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch naghahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makitaan kini sa FLAW Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato, tapad sa RCBC o East West Bank. Ug matawagan sa 0645726151, cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A Plus Credit Corporation Kabakan Branch.
6: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga Poblacion Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
7: Bilunga Gold, hantod ka rin.
8: Ngano po?
7: Eh, morobi na mga kakalako kung di ko kainong bilunga. Masakit ba rin?
8: Ang imuhang tiil.
7: Ang imuhang tiil ko.
8: Oo.
7: Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong anyos pa kong polio ko.
8: Oo.
6: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Joy all-time favorites in the morning.
9: Joy and Joy
0: 102.3.

0: 102.3. Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
1: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko anagod, lagsik yun akong lawas sa rininti. Kailang lihok dito na sa balay ba, makainom na nagulang akong bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa imo nagtanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay itong pamati.
0: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
2: Sa mga inang buntis, mahalaga na ingatan mo ang iyong kalusugan dahil may buhay sa iyong sinapupunan. Kapag healthy ka, healthy din ang sanggol, kaya mahalaga ang regular na check-up ng iyong obigayni. Maging maingat din sa iyong mga kinakain at inumin dahil may malaking epekto ito sa kalusugan. Magpahinga ng sapat at iwasan ang stress. Katuwang mo sa iyong pagbubuntis ang Integrated Provincial Health Office o IPHO, kaya huwag mag-atubiling bumisita at magtungo sa Rural Health Unit o sa Barangay Health Center sa inyong lugar dahil may mga programa para sa mga buntis. Tandaan, ang iyong kalusugan at ang buhay sa iyong sinapupunan nakasalalay sa iyo. Ito si Kuya Loy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
3: Ang paalaalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
4: Kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayod ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kitay sakit, gwapa o gwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
5: Joy all-time favorites in the morning.
6: Joy and joy.
5: 102.3.

0: Ang mga balatian mga higala mapunggan nga musamot kini sa tawo nga nataptan ni ini. Labi na kung maghimo siya og paglikay sa mga makapasamot nga mga butang og hilabi na sa mga pagkaon, ginainom og sa kinatibukan ang iyahang lifestyle. Ako si Kuya Loy, uban kita sa atong tulumanon kahimsog sa panglawas atong ampingan kon KPA nga hatod sa Kanami Marketing. Karong panahon ng mga higala, daghang kayo mga Pinoy ang nataptan sa balatian nga diabetes. Kinitungod walay kontrol sa pagkaon sa mga lamian kaayo, tamis, tambok o ang pinakasobra nga pagkaon kunya gusto ka ng lamig yun o kanang usahay bitaw, lamig kayo mukha o kanon. Ining kanon mga higala, taas kayo ng carbohydrates nga kung dili gani kayang matunaw sa atong pang-adlaw-adlaw nga physical activity, mag-change ni siya, mag-convert into sugar. Mao bitaw na daghang kayo mukha o kanon. Kusog mo kaog kanon, tanawa po ang tiyan. Butod. Unya, kusog pa kayo mo inumog beer. Resulta, magka-diabetes gyud o magka-high blood pa. Maayo na lang kay daghanag health conscious karong panahuna. Apan maulagi sa pagsugod lang. Kung walay kauban galing nga mo exercise, ay mawaan na pod. Tamaron dayon. Mauna, dili mahuman. Dili na mo pa dayon. Tungod kay lamiman mo kaon, walay control sa pagkaon, na mauna, resulta. Overweight, tambok. Mao mga higala nga, sa pagsaka pa lang gani sa blood sugar level nimo sa imong dugo, mamahimo na nimo kining punggan. Aron malikayan ang mga komplikasyon sama sa sakit sa kasing-kasing, sa mata, bato o tiil. Sa gihimong pagtuon sa National Heart, Lung and Blood Institute sa Maryland, USA, doon na sila nakitang pamaagi aron malikayan ang maong sakit nga musamot. Una, ayaw pagpatambok. Kung maabot gani ang tamang timbang, aiminti na ka na. Ikaduha, likay sa pagpanigarilyo. Ikatulo, dapat aktibo ka sa physical activities kung pag-exercise. Ikaapat, likay o limitahi ang pag-inom sa alak. O ikalima, pilia ang mga healthy foods nga ubos ang glycemic index o ubos ang asukar o katamis niini. Kining Serpentina Plus Herbal Capsule mga higala nga mapalit karon sa mga butika, dako gid kayong mahimo nini aron i-normalize ang imong blood sugar level. Maong inighuman masuta nga nisaka na gani ang ihap sa imong blood sugar level, ayaw na pagduha-duha pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule 3 times a day hangtod nga mag-normalize ang imong blood sugar count unya likay na usab sa mga bawal. Tungod sa kapait sa tanaman nga serpentina mga higala unya gisagulan pagkiginigluyang dilaw na sobra gyud ka epektibo nga punggan ang maong balatian. So unsa bay mga dapat nga likayan nga mga pagkaon o mga ilimnon? Una diha mga higala, soft drinks, energy drinks, mas maayo nga tubig na lang. Tsaa nga dunay asukar na makapasaka usab ka na siya. Nakaiusahay mangita magigtamis mga higala kay wa may lami tong dili tamis. Katong gamiton, katong mga honey o katong stevia, no? So, ayaw gid mo gamit og artificial sweetener mga higala kay makapasamot yud ka na. Likayon na sad nimo ang pagkaon sa ice cream, gelatin, cakes, icing og mga pastries. Mas maayo katong yogurt na lang. Likay usab sa chicharon. Mas maayo nga popcorn na lang o potato chips pero kanang gamay lang ang asin. Og dapat walay butter. Sus na lang no, kung imong imagine nun, murag wala na may lami ang mga pagkaon ni ana, wala na po yung lami ang mga ilim nun. Apan mas maayo na kaysa musamot pa ang balatian nga diabetes o mga komplikasyon ni ini. Ayaw lang yun usab kabalaka kay kung maanad gani ka sa maong lasa o sa way lami nga pagkaon, lami na po na sa imuha. Unya, kung naanad na po ka sa style ni mo, o imong lifestyle, mo ni imong estilo, so siguradong malikay ni mo ang balatian. Basta ayaw lang yun kalimti mga higala ha. Pagtumar kanunay sa Serpentina Plus Herbal Capsule 3 times a day, isip usa ka food supplement nga makatabang kini kanimo i-normalize ang imong blood sugar level. Unya, kung normal na gani ang imong blood sugar level, galikay ka sa mga bawal aw hinahini na pud ka muundang sa Serpentina. At least 3 months lang na siya mga higala ayo kay pasubra eh. Kay base muubos ra kayo ang imong blood sugar level, makasinati usab ka og kining ginatawag nga hypoglycemia, magkurug-kurug ka nga na. So mas maayo nga kung normal na, likay ka sa bawal, okay, pwede na ka mo hinahinay. Inanay nga pag-undang sa Serpentina o sa dihang makita ni mo nga nisaka na pod, ayaw na pod hulata nga mutaas pagkid kaayo. Pagtumardayin sa Serpentina, basta mulampas gani ka mga higala dito sa boundary, kinahanglan, magtumar ka kanunay sa Serpentina Plus Herbal Capsule. Okay? Nakatabang ang pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule sa higala ni Mary Jean Advincula. taga Surigao City nga si Daisy. Aron dali na ayo ang samad sa iyang kumagko nga gioperahan.
1: Pas may sugar no giputulan og kumagko operahan siya. Sige siya tawag kay ganali ko no ang kuan ni Sir Pimpina mo na okay na.
0: Mga higala, buot yun na mga kanunay healthy ka. Busa ayaw pasagdi ang imong lawas at imanakini mintras aduna pa'y panahon. Kung doon na kay pangutana, ayaw kaulaw. Pag-text sa ato ang national number 0977-1825-833. Kung doon na gani ka gustong i-share, kalabot sa imong pagtumara sa Serpentina Plus Herbal Capsule, may muusap ni mo ipadala sa anaasoy nga number. Wala kita igong oras, atong kanunay ampingan ang atong lawas kay maura kini atong puhunan. Ako si Kuya Loy, daghan kayong salamat.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM.

0: 102.3. If you are in Kidapawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel, your home away from home.
1: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
2: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
3: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay Angyake Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni Ini.
4: Nakatiting na yun po. Ayun din ang katul-katul sa panit akong bata. Lagi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero ingko nga, tistingan lang nato Angyake kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat yun, naayo.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
0: Joy all-time favorites in the morning.
5: Enjoy, enjoy.
0: 102.3.

0: on Joy FM.
1: Joy FM.
0: Sa Kidapawan City. 102.3.
2: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
3: Una, lain kay kung libati mga parte sa kuan ko paglawat maglisod ko paginhawa unya murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato bang kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gyud akong gipaminaw ta kong lawas. So nakainom ko, gipatry na ko sa tanan namo mga pamilya ngin ana. Okay gyud kay gihapon sila sir, pati papa na ako nga mga arthritis, tanan, mas healthy na karon akong papa, sir.
2: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
0: GSIS og SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS og SSS Pension Loans. Walay advance interest, one-day release og mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makitaan kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapad sa RCBC og East West Bank og matawagan sa 064-572-6151, cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch.

0: 102.3.
1: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball. Opo, pickleball. Tara, meron na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice mo na hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
2: Ang pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court, game on!
3: Sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil ni Max Francisco, taga Turil, Davao City, dali ni kupos ang iyahang almoranas.
4: Oh, di ko na kalingkod ko Yaki, mangungol nga, duga-duga na kong dala, mga doon na katuig. Nga, sige, balik-balik. Tugitistingan ako, kuya. Yaki Capsule o Yaki Oil. O, nawala yun, kuya. Nagkupos yun. Na, ugatan na, nawala na. Na, nakakuha na ko, kuya. Nakadrive na ko. Nga. Askel na po kayo kung paan kaya puminaw.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nagadialysis karon. Pansaon, di man good mo to. O, nakanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan na maglaboratory mo. Pero nga nung problemahon man nato na, di ba nag-ingon ko kung naakay rayoma o arthritis, naakay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada o pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon, dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung distingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimte para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan ininyo ha, hinaot na musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
0: Joy all-time favorites in the morning.
6: Joy and joy.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan mga higala. Ani anawsam si Mami Joy, makiguban kaninyo sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kon Yaki, hatod sa Yaki Herbal Laboratory, tigama sa epektibong mga produkto. Sama sa Yaki Liniment Oil, kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, o ang Yaki Herbal Capsule. Ang maong mga produkto, mas epektibo dapat subukan ninyo. Importante yun kaayo mga higala. No, mientras tanto, wala pakitay balatian, pakusgo na nato ang atong immune system o ang resistensya aron dili kita basta-basta nga magdaot. Kay kung diha na tamanagang, kung naigo na, basin dili na makabakod o diha na magmahay. Di natakabangon ba? Simple lang ang pagpakusog sa resistensya. Pinaagi ra kana sa healthy lifestyle na anadiha ang balanced diet, regular exercise, walay bisyo sa alak o sigarilyo. Og syempre ang regular na pagtumar sa Yaki Herbal Capsule. Isib food supplement, kay dili man tanan ginakinahanglan sa atong lawas ng mga nutrients o mga sustansya, makuha nato kana sa atong mga ginakaon sa matag-adlaw. Sa mga pobre na alang ang sardinas, bulad, noodles, sold na. Rock and roll na dayon. O diba? Inana ta. Apan unsa ang atong makuha diha? Kung madiskarte ka, kanang sardinas, og bulad, isubak ka na sa gulay, kana, maingon pa ko nga, lamian ka ayo, masustansya. Kaya, tuaman siya sa gulay, pero basin og puro bulad, na mayro ka ang gulay, mura na og bulad nga adunay gulay. Dapat gulay nga adunay gamayng bulad or sardinas. Para pampalasa lang ba? Nganong gusto na mo nga, mutumar ka mo og Yaki Herbal Capsule, mga higala. Kinitungod gusto namo nga makasinatian usab ninyo ang nasinatian sa uban. Namo nga mawagtang ang ilahang balatian, nahimsog sila tungod kay regular nga nagainom og Yaki Herbal Capsule. Tungod kay ang Yaki Herbal Capsule mga higala, usa kini ka food supplement nga dunay phytonutrients nga ay phytochemical properties nga gikan sa mga herbal plants nga sagol niini sama sa spirulina. Kining phytonutrients mao kini mga higala ang nagahatag og maayong panglawas aron molungtad ba, motaas pa ang atong kinabuhi, di ba? Pinaagi usab sa mga sagol nga ahos. Ang ahos dunay allicin o sa ka-antibacterial kana. Tungod niini ang ahos giila usab nga adunay natural antibiotic. Ginapugnan sa bawang juice ang pagkalat sa fungi o virus na hinungdan sa viral, yeast o viral infection. Doon na pailaing sagol ang Yaki Herbal Capsule, kanang Yaki Herbal Plants na malunggay, nga puno sa nutrients, ang palaya nga maoy makatabang sa mga dunay balatian nga diabetes o kadaghan pang uban mga higala. Busa aron permenting himsog, layo sa mga balatian o dali mawagtang ang mga balatian, kanunaya ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule matag-adlaw isip food supplement. Mao nga kanunay ginaingon namo kaninyo mga higala kung duna kamoy mga kasinatian o buot ninyo ipaambit sa uban aron usab maalibyuhan ang ilang mga balatian. Ginaawhag kamo namo nga magpadala sa inyong mga mensahe. Pinaagi sa pag-text sa cell number 0928-6767031. Uganian na usab si Kuya Loy para sa mensahe sa mga kababayan nato nga nagagamit og Yaki products.
2: Mami Joy, sa itong mga texters, sa atong text line, ipadala sila mga mensahe. Mga nagpaambit, gikan sa itong texter 0909-638-8517. Mami Joy, Kuya Loy, thank you kaayo sa inyong produkto kay tungod sa inyong produkto nga Yaki Kuya. Dakog yun na tabang sa akong balatian. Tungod kay nibalik mong good ang ako ang kalagsi Kuya, kaysa una nagluya na good kaayo ko. Mo itong nabalakan na kaayo ko Kuya, nagbaba akong platelet. Og naglagom-lagom lagi ko, pero tungod sa inyong produkto nga Yaki Herbal Capsule, nakatrabaho na kong tarong Kuya. Nitumarjud ko, ana, si Mary Jane Gomez ni Kuya sa Tubutubo, Moncayo, Cumbal Province. Text usab gikan sa cell number 0948-9657-264. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kay sa inyong produkto nga Yaki Beauty Soap. Nawalag yun ang kagid-kagid sa akong bukton. Salamat yun kaayo. Si JJ din ni Kuya, taga Iligan City. Text usab gikan sa cell number 0926765-0409. Mami Joy, Kuya Loy, salamat sa inyong produkto nga Yaki Oil Liniment kay ang akong kurikong nawala gyud. Kanunay na akong ginahaplasan, kuya, o yaki oily naman. Salamat kaayo. Si Ruben Deni, kuya. Mao kanto mami Joy ang mga natagaan at pagtagaan sa itong tulumanon. Yaman na kalusugan ingatan, gidalit sa Yaki Herbal Laboratory. Sa mga gusto usab, magpadala sa ilang mga mensahe, mga pauntana o mga experience, kanunay able ang ato ang text line alang kaninyo. Huwag na kita igong oras sa itong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan. Gidalit sa Yaki Herbal Laboratory, tigamas mas epektibo mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy. Thank you gyud sa inyo. Sa inyong pag-uban kanako. Ayaw ninyo kalimti, yaman ang kalusugan. Ingatan.

0: managkauban na usab kita hangtod alas 12 sa udtong tutok din hisato ang tulumanon. Uswag magbet, uswag pamor ang opisyal nga radio program sa pamunuan ni Mayor J. Lawrence Gonzaga. Inyo manusab sa ato ang Vice Mayor. Mayor Florinito Toto Gonzaga, inyo manusab sa tanang mga puwersa, no? Tibuok puwersa sa uswag magpet, uswag pamor. Welcome din sa tuang tulumanon. Sa adlaw karon nga Martes, naata karon sa 102.3 Joy FM. Ayan, sa mga nagapangutana, Martes man karon, no? Okay, so managkauban kita hangtod alas 12 at ang inyo ang mga developmental information nga amo igahatod nga na kaninyo, kauban si Sir Dennis Lupase. Good morning! Siyempre, kining tanan ginahatod ka nato sa Kisandal Multipurpose Cooperative. Kauban usab sa Taklin by Ansel and Wholesale. Kauban usab mga kaigsunan sa Predsam o sa Marwalk. Ayan. Murag nagkadaghan-daghan na yun ni mga ano, no? Grupo nga gustong mag-sponsor sa ito ang radio program. Daghan kaing salamat sa inyuha, no? And congratulations, D.I. sa tanan nato mga winners din sa ito ang tulumanon. Daghan kaayong salamat, no? Sa inyuhang pag tubag sa ito ang uswag pa premyo. Ayan. Napagyod tayo winner nga dalawa nga wala pa nahatagan o load. Pakigalayon lang po sa ito ang text line 0951-655-5399. Good morning, Sir Dennis.
1: Maayong buntag, Ma'am Celine. Good morning sa ito mga sugindi paminaw, especially sa ito ang 32 kabarangay nga kanunay nagatutok sa itong programang Uswag ang Pet, Uswag pa More every Tuesday and Wednesday from 11 down to 12. So maayong buntag sa tanang mga barangay officials nga naminaw karon sa itong programa nga naghahurat og mga updates o mga bagong katikaran diya sa itong lungsod. And of course, sa itong mga kaubanang empleyado, good morning, labi na ito sa mga naka-duty on field right now, good morning, especially sa mga drivers and sa MWWS, good morning, mga department heads, and of course, ito ang Alando Mayor, Mayor J. Lawrence Gonzaga, Vice Mayor Toto Gonzaga, SB members, good morning and welcome sa itong programang Uswag Magpet, Uswag Pamor.
0: Yes! Okay, ayan. Sa gusto na yung mo avail of mga services, no, sa Kisandal Multipurpose Cooperative, pwede nyo pong bisitahon ang ilahang opisina din ha po, no, at bang sa ito ang public market or sa ito ang palengke. Napoy signage diha na ko kaayo, no, Kisandal Multipurpose Cooperative. So, pwede mong musulod diha, mangutana mo mga kaisunan kung unsa ang proseso para ka mo magpamiyembro. Ayaw nagdugaya, no, kaya nindot kaayo ang serbisyo sa Kisandal Multipurpose Cooperative. Kabanusab sa Taklin by Ansel and Wholesale, sila nagapamalit, no, o kini mga nagkadaiya mga agri products nato. Kung doon na tayo kopra diha, doon na tayo kining baroligya nga kakao, no, kay nauga na. Ang kape kay nauga na, no? Ang uling nato, no, kay daghan na, pwede na natong i-deliver mga kaisunan sa Taklin by Ansel. And of course, wholesaler pod sila mga kaisunan sa kining iodized salt and industrial salt o mga nagkadaiya ang mga matang sa soft drinks po, no? And of course, syempre mga kaisunan, Marwalk, kini siya ang kooperatiba sa tanang mga kababayan and din has magpet, Sir Dennis, no? Marwalk magpet rural workers credit cooperative. Okay. So manis siya mga kaisunan ang kining kooperatiba sa tanang mga kababayan, no? Gusto mong magpa-member po, no? Mga babae din has magpet, kung gusto mo maka-avail sa mga services sa Marwalk, ayaw pagdugaya para sa baita. Okay, sa baita, kay nagpa-member na sad ko, no? Anindot ka ayaw ang ilahang mga services, no? Bago lang po na-open ang ilahang kooperatiba, kay gikan kini sa usa ka asosasyon, and then after ana, nahimong pederasyon, o karon na cooperative na gyud mga kaigsunan. Nga mo serve nga to sa tanang mga kababayinan din ha sa magpet. So, open sa gihapon, no? Sa gusto magparehestro, sa gusto magpa-apply or mag-apply, no, isip member sa Marwalk, pakikita lang si Ma'am Elsa Taran, ang ilahang cooperative chairman, Sir Dennis. And of course, naapod sila yung opisina din ha mismo sa ato municipal gym. Pangutana lang mo sa GSO kay Sir Dennis. Kay itudlo mo asa dapita ang Marwalk, no? And syempre ang Predsam, good morning sa tanang mga miyembro sa PNP, NUP, retirees, dependents, and and Survivors Association. Good morning po sa inyo, ha? No?
1: Sila mga officialis?
0: Yes, pinagi sa pagpanguna ni Sir Luro B. Rujo and ni Ma'am Angelica Apostol, no? Siya ang secretary and then si Sir Rujo ang presidente. So sa tanang mga members po, mga officers, good morning sa inyong tanan. Sige, di na ta magdugay. Kaya nga to ang oras sa skam pagkapaspasa. Good magdagan, Sir Dennis. Nanabihat ta karun sa ikakuan. Atong nga bulan sa tuig 2026. Dali, lagi kayo ang dagan sa panahon, Sir Dennis.
1: June
0: no?
1: 23.
0: Niya, usan na lang kasi malam, simana, mag-July na sad, no? Okay, so unsa kaya ang mga aktibidad nga sa inyong mga kabarangays, sa inyong barangays, mga kaisuunan. So, ubay-ubay yun, no? Dinha sa may barangay Amabel, Ugmang Adlawa, o sa Kadaker Center ang i-turn over nga naha sa inyo, ha, no, pinaagi kay Ma'am Maylin Birungoy Rungkilio, no, ang ilahang punong ato ang punong barangay diha.
1: Sa barangay Amabel.
0: Sir Dennis, no, good morning po og sa tanang mga taga barangay Amabel. Congratulations, no, kay tinuod dili pa man officially na turn over karon, pero pag once gani nga nahatag na ng info og nanay program, hala, tuloy yun na siya, Sir Dennis, no. So ugmang adlaw sa may barangay Amabel po, no, usa ka turn over ceremony and blessing sa inyo hang daycare center ang ipahigayon nganha. Okay. So kini siya usa kada kong proyekto pod, no, alang sa mga kabataan gikan sa pamunuan ni Mayor J. Lawrence Gonzaga. I-check ang inyo hang time. 11:15 kining ato ang oras, mga kaigsuunan, ginahatod kanato sa Kisandal Multipurpose Cooperative. Siyempre, i-check po nato, maka-cross post ba ta na si Sir Ken D.I., yeah, no? Si Charles Ken Bautista, gina-asikaso pa po, no? Ang ato ang cross posting. Mas maayos yun, nakauban siya, Sir Dennis, kaya para makahigayon yun o kining kuan, himamat po sa ato ang kining technical department nga rin, no? Okay, so sa tanan-tanan, mga kaisunan, wait lang po, no? Kaya we are praying karon. Hopefully, magiging successful ang ato ang cross posting na mahitabo, no, pero ang sa ato ang
1: 106.1
0: Runda FM, okay po ang ato ang cross post dito, no. Okay, so please stand by lang nga, no, pero ang ato ang text line habang wala pa ta mga kaisuna, no, sa pag sa kining cross post nato sa Municipal Government of Magpet, text line po nato 0951-655-5399.
1: And para sa atong Facebook page 102.3 Joy FM.
0: Uh-oh.
1: Yes, kung gusto mo mag hatag sa inyo mga comments, inyo mga mensahe or pa shout out sa inyo mga kahigalaan. So, abri ang ato ang Facebook page sa 102.3 Joy FM. And good morning and happy listening or watching sa atong Facebook live karon nga nag-like sa ato ang program, Ma'am Celine.
0: Yes.
1: Si Dundoy Altizo, si Jinky Apala and Paul Ryan Moralde. Good morning.
0: Good morning po sa inyo, ha. Bagupod ang inyo ang mga pangalan nga mo ang madungog. And hopefully, no.
1: Ginamensyon, ginato, Ma'am Celine, basta mag-like or mag-heart sa ito ang
0: correct
1: programa.
0: And mag-watch po. So, daghan kayong salamat sa inyo, ha. And we hope so na sa next na pod na mo nga pag-programa na agi hapon tama nagkauban on air. Okay, so sige. And of course, syempre, congratulations din sa ito ang mga coco farmers, Sir Dennis, nga naka-donate sa ilahang dugo ni itong nakalabayang simana din ha sa ito ang Municipal Gym. Pinaagi mga kaisunan sa usaka maayong programa nga gi-partneran, no, sa ato ang local government unit kauban usab ang Philippine Coconut Authority. Mm-hmm. Okay. So, kanusa na siya? Adlong Webes man to siya, Sir Dennis, no?
1: Yes,
0: sa gym.
1: June 18. Mm-hmm.
0: Okay. So, gina-expect po nila ni atong higayuna mga kaisunan, no, ang 200 ka mga blood donors. But then, naamang yung kuan kanang na DQ or disqualified.
1: Okay,
0: gina-screen mo at siya, Sir Dennis, no? Kung unsa man itong mga pamaagi, mga kaisunan, sa katong ato ang medical mission and of course sa pag donate ni mo o kining dugo niadto mga nakalabayng kuan aktibidad nato mga kaigsoonan din sa municipal gym maura gihapon ni adtong adlang Huwebes no ang kalahi lang is ang kadtong grupo nga mag-donate Sir Dennis no need jud siya nga coco farmers
1: exclusive taga magpet lang
0: yes taga magpet lang jud Sir Dennis so almost 200 hinuon ang naka-donate and at around 12 o'clock natapos na po ang medical mission and natapos na po ang pag-donate og kining dugo gikan sa ato ang mga coco farmers and happy mga kaigsoonan ng atong LGU Magpet and of course ang PCA LGU Magpet represented by the Office of the Municipal Agri Services so diadto mga kaigsoonan nagkita-kita ang mga nagkadaiya mga opisyales no sa ato ang kining small farmers coco farmers association sa mga nagkadaiya mga barangays no kay gihatagan gid sila og kining number of individual nga mga donors Sir Dennis no so gi naiuban nga wala gyud nag succeed no ang ilahang kuan
1: kining donate sila
0: oo paningkamot nga makadonate unta pero kay naay pipila ka mga diferensya mga kaisuunan ang ilahang medical check up motong dili sila pwede ang usa di ay karason Sir Dennis pag once nga ataas ang imuhang
1: BP,
0: BP blood pressure dili gid ka pwedeng makadonate oo and then papahuayon ka okay lang kung magbaba siya within sa hour nga gitagal mga kaisunan nga magrest ka pero kung dili na gid gani dili na gid siya wa nagi panahon
1: wala
0: pa
1: chance,
0: no
1: nga.
0: Wala chance nga makadonate so stricto kay para at least kadtong mga
1: dugo nga isa
0: rin sa ubang tao okay siya and then healthy pod okay so congratulations and we hope so PCA nga ang partnership sa LGU between sa inyong opisina po magiging kanabitang malungtaron Sir Dennis no kay bauta nga ang mga programa karon sa Philippine Coconut Authority alang sa katauhan sa magpet og siyempre sa tibuok katauhan no sa Pilipinas nindot jud kaayo Sir Dennis so gi-reiterate kaga ni adtong higayuna Sir Dennis sa kining Philippine Coconut Authority ang kining ilahang health and medical program so naa sila health and medical program na air na nato sa usa ka programa nato sa 106.1 but then karon ato ang pag-a-uspon Sir Dennis tungod kay adun sila flyers nga gipaabot ngani sa tuwa as reference para sa ato ang radio program kung unsa daw kining health and medical program so mamugo ni siya tong gihimo ni atong adlang Huwebes no okay so pwede ni ma-avail no sa ato ang mga coco farmers so mga kakoko paminaw mo no kung unsa man jud kini no ang unsa ang PCA health and medical program so ang health and medical program po no mga taga magpet para sa mga magniniyog at kanilang mga pamilya ay idinisenyo upang ayan mapabuti po ang access sa serbisyong pangkalusugan para sa mga magniniyog at kanilang pamilya. So dili lamang makaisunan mga kanabitaw mga kuan kanang mga coco individual nga mga farmers kun dili tibuok pamilya gayod no ang makabenepisyo ni ani. So gisiguro sa programa nga ang mga rehistradong magniniyog no maoy maka kuan dawat
1: og
0: mga yes og kini mga medical consultation laboratory test diagnostic services at kining ginatawag natong mga tambal so ano po yung mga layunin no layunin ng CFIDP health and medical care program natugunan ang pangunahing pangangailangan medical ng mga magniniyog at ng kanilang mga pamilya so layunin ng programang ito na magbigay ng libreng pagpapakonsulta kasama ang laboratorio diagnostic na test at gamot para sa mga magniniyog na kulang o walang access sa serbisyong pangkalusugan. Naglison yung tani. Okay. And then, dagdagan po o suportahan ang tulong medical at pinansyal mula sa iba pang ahensya ng gobyerno at pribadong organisasyon, lokal man o pambansa. Magbigay ng tulong pinansyal para mabawasan ang gastos ng mga pasyente out of pocket or OOP. Ayan. So tulad ng bayarin sa ospital, laboratorio, gamot at mga iba pang mga procedure. So nindot mga kaigsoonan kay mo partner gyud ang PCA. Okay, alang sa kining medical nga programa sa tuang gobyerno. So mga serbisyo no nga ihatod mga kaigsoonan sa health and medical program pinaagi ni aning CFIDP no CFIDP ayan okay so x-ray ultrasound CBC Sir Dennis fetal doppler FBS RBS lipid profile vital signs and then ang inyong temperature blood pressure heart rate oxygen level hemoglobin test no and urinalysis and other rapid tests mga kaigsoonan. So, unsa man ang mga tumong sa ginatawag natong hospitalization, no? Alayunin ang programang ito na bawasan ang mga gastusin ng mga benepisyaryo. So, gimension na kaganiha, no? Adunay mga hospital confinement bill nga coverage and then outpatient care support unya ang post-confinement needs sa support. So, atol Sir Dennis ni atong blood donation day sa PCA, gi-explain na ni sa PCA alang sa itong mga cocoa farmers. So, kung doon natin mga cocoa farmers, kung bisan dili ka taga mag-pet mga kaigsoonan, pwede ka maka-avail ni ani. Basta miyembro lang yun ka sa kining NC, nakarehistro ka sa NCFRS, kining National Coconut Farmers Registration System. Pag na-memorize na gina. Memorize, ansa ni?
1: Kinaway kalugihan ninyo. Dali ninyo masag-ulo.
0: Member ka na ni Sir Dance?
1: Na, wala pa, Ma'am Celine. Naanay form na gihatag.
0: Yes, magpa-member. Yes, kahibalo ko nga lapad yun kayo mo niyang kalubinan. Okay. So, pwede ra po mga kaigsoonan minimum of 50 ka mga punuan bitaw sa lubi. Pwede na magpa-member. Pwede tong kuan, kadtong tenant, kadtong laborer, pwede na siya, Sir Dennis. As long as adunay mag-certify sa iyaha nga siya good mismo ang nagatrabaho sa kalubinan. And then, ikaw, Sir Dennis, pag once nga ang punuan sa imuhang lubi is 200 kabuok, pwede ang 50 ihatag ni mo sa imuhang anak. Kay minimum of 50 man pwedeng makaparehestro. So, kinala na magparehestro, kadtong pong eligible ang ihang kuan. Kadtong eligible po ang, rather, ang ihang kining edad. No? Okay, so 18 pataas. O, 21 pataas. Okay, so pwede na magpa-member po. Okay, so para sa dugang pag-id-id ni Ana, doon na, id-id naman nato nini itong nakalabayang pag-programa nato sa other station Manisya, mga kaigsoonan. So, sa mga nagasubay gihapon, no, dinhi sa itong radio program, maabot ra gihapon ang ato ang panahon nga amuan na siyang i-recap kay Baumi kung unsagid siya, no, ka-importante kining maong programa sa ito ang gobyerno nga nagasulod mga kaigsoonan nga sa ito ang munisipyo nga dapat siya natong i-avail. No? Okay. So, doon ay uban mga kaigsoonan nga magpa-ospital. Wala sila kahibalo nga magniniyog sila, Sir Dennis. Unya, dito ra kahibalo nga ay magparehistro ka dapat. So, nagparehistro sila. And then after ana, time po nga na ospital sila, aduna sila ay 40,000 nga na avail mga kaigsoonan gikan sa maong programa sa ito ang gobyerno. Okay, so alayon po ang PhilHealth. So zero balance, wala na sila gibiyaran. So nindot kayo ang programa mga kaisunan alang sa mga cocoa farmers sa so, mag-avail po tayo, no? Kinahanglan sa kadtong wala pa nagparehistro. Parehistro na, pinaagi sa itong opisina din ha sa Magpet Office of the Municipal Agri Services.
1: Okay, Ma'am Celine, in addition sa kaning mga SFO, no? So karong June 30, so sila ang mo attend og pre-membership seminar kay ang SFO and ang ato ang association Ma'am Celine na sa ato ang landing mag seminar for conversion into cooperative. So karong June 30 diya sa municipal gymnasium alas 8 sa buntag na ang taga CDA to conduct that pre-membership seminar sa uban ang mga membro sa Magpet Municipal Employees Association and of course ang SCFO.
0: Okay. So nauna pa. Nauna pa ang SCFO. Nauna ang women's, no? Tayo din sa Magpet nahimo ng kooperatiba and then nag-aim karon ang Magpet Municipal Employees Association and then ang Small Coconut Farmers organization sa Magpet. And hopefully, pipila ka mga bulan, aduna na say mutumaw ng mga bagong kooperatiba dinha sa ato ang munisipyo.
1: Okay, good morning and happy watching sa ato mga Facebook Live viewers sa 102.3 Joy FM. So nag-heart atong program, Ma'am Celine. So si Ma'am Cherry May Pisukan.
0: Yes, good morning po, Ma'am.
1: From Ma'am Jane Kadangdang. Good morning kaninyo. Thank you so much sa pag-heart sa ato ang radio program nga Uswag Magpet, Uswag Pa More.
0: Okay, sige. Ayan, so unsa pa ba ilain? Ay, ang ato ang kuan. Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, mga kaigsunan, pinaagi sa pagpanguna ni Engineer Donald Gomez, no? Nag-facilitate sa usa ka meeting sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council. So nito nakalabayng semana nagtigom gyud, mga kaigsunan, ang tanang mga miyembro sa ato sa council sa MDRRM Sir Dennis. And dito nato na sayran, mga kaigsunan, nga 4.something di ang intensity sa katong earthquake na nahitabo sa ato ang munisipyo. Ingon pa sa MDRRMC, no? Ano man siya, kanang medyo mahinay lang siya kung i-compare sa 7.8 magnitude, no? Kuan siya, kanang ang gikadlukan lang is basi nanay gunat bitaw. Kanang bitawng PC bitaw siya, Sir Dennis, nga kanang nainat na siya. Unya karon mahimay-himay ug kaputol-putol tong mga hibla, no, sa kadtong kuan, sa kadtong PC. So murag kapareha po na din hi sa tuwa kay nakaagi naman gud ta og kusog nga linog ni atong 2019. So karon murag gamay-gamay or mubo-mubo or kanang mubo or sani kaning medyo gamay, no, ang number sa kadtong giniingon nga magnitude and intensity dinhi sa atoa. Pero gikagulan gihapon, mga kaigsoonan, ang mga damages kung mahitabo gyud ang pagpadayon, mga kaigsoonan, sa ginatawag natong pagtay-og.
1: So do nag-undergo na tayo mga drill, Ma'am Celine, but ang kakulba nini o kanus asya mo abot?
0: O kanus asya mo abot? O
1: kung ting katog ba o ting eskwela ba, so, ting dapat, trabaho ba?
0: O correct. O maging alert lang gipapunta, mga kaisunan, matud pa sa MDRRMC. Alerto ta kanunay tungod lagi kay nakaagi na gito og makusog galinog. So kinahanglan, mga kaisunan, kadtong ato ang mga structure, ato ang mga balay. Kung doon natay namatikdan din ha nga bag-o, mga kaisunan, nga liki-liki. Bisan tuod hairlines lang doon na siya, Sir Dennis. Kung kanang nagduda gyud kita, mga kaisunan, o kung gusto gyud ta nga magiging safe ta always, kinahanglan jud mo report ta dito sa MDRRMO. O ayan. So i-report nato, and then after ana inspeksyonon.
1: Mo to ingon ni Engineer Don Gomez nga if in case na yung mga private individual nga gusto magpa-check sa ilang mga structures, ilang mga balay. So,
0: establishments.
1: Abri ilahang buhatan, Ma'am Celine.
0: Yes, correct.
1: Sa pagkandak sa maong inspection.
0: Yes, correct. Mm-hmm. So, ang mga member ni Ani, mao ang Bureau of Fire Protection, no? Members sa kadtong Ardana. Naglisod mong kuha, nag-mention. Building official, Bureau of Fire Protection, ang ato ang PNP.
1: Engineering office.
0: Ang ato ang, sa pa, Sir Dennis? Kato siya, oo. Okay, so ubay-ubay, mga kaigsuunan, ang kuan, ang kanang mga opisina, no, nga naglangkob ni aning pag-check sa ato ang mga structures. So ginahangyo po ang tanan nga kung magpatukod daw mo o kining balay, kinahanglan nakasunod yun siya sa building code.
1: So thank you so much, Ma'am Celine, kay naka-cross post na gyud ta, cross post.
0: Ay.
1: Wow.
0: Okay,
1: thank you so much,
0: Ken.
1: Yes, good morning.
0: Yun.
1: And happy watching kay President sa MK Triuda, si Sir Arnold Umandak Tayabas. Maing buntag, Ma'am Celine, o Sir Dennis. Maing buntag mag-pet, uswag mag-pet, uswag pa more. Thank you so much, President. And congratulations po sa imuhang anak nga migraduar sa University of Southern Mindanao, Kabakan, Cotabato.
0: Yes.
1: Anak na
0: ito niya?
1: Yes.
0: Wow.
1: Anak ni President.
0: Okay. And so, Sir Press, congratulations. No? Paabot lang po ng amo ang pag-congratulate nga to sa imuhang bright kaayong anak.
1: And of course, kaoban pag-iapon na ito, anak sa itong kaoban ng empleyado, Ma'am Celine.
0: Yes, kinsa
1: to. Nag-graduate gyapon si Miss Nicole Okoy. Anak ni Ma'am Hilma Okoy.
0: Okay. Sa USM gyapon na.
1: Yes, magnakong lovely gyapon, Ma'am Celine, sa kurso nga Bachelor of Physical Education. And si Justin is Bachelor of Science in Education, major in Mathematics.
0: Justin?
1: Yes, Justin Nova.
0: Okay.
1: Kaya, and then duha ka mga and of course kay anak sa to ang head sa GSO Ma'am Celine. Nag-graduate usab Bachelor of Science in Accountancy Tenere Davao University katong adlong Sabado. Congratulations to Daniela Richella Porquiado.
0: Wow. Okay. So and, sa mga ano, mga
1: kaubanan itong empleyado mga anak.
0: Oo, mga anak sa mga kaubanan na itong mga empleyado, congratulations po sa inyo.
1: Yes.
0: Nakagraduate na po na sila, Sir Den, sa first level kung dili pa magmasteral, kung di ba mag-take another level
1: automatic na nilang eligibility.
0: Yes, correct. Oo, kay na na may mga kuan.
1: Mga
0: Latin.
1: Mga honors.
0: Naanay
1: mga
0: honors.
1: Awards. Okay. Yes, and of course, kay Desiree Jane Lupas eh.
0: Congrats.
1: Sabay sa anak ni Sir Dindo. Okay. Last June 20. Yes, good morning and happy watching kay AJ Clint Hisolga Villegas. He's watching right now diya sa Christina Marie Bake Shop and Eatery. Good morning kanyang tanan diya sa Christina Marie Bake Shop and Eatery. Especially kay Jafet and Janjan Salili. Kaoban yes. sa inyong mga kaubanan diyang maabtikon. Good morning kanyang tanan. Especially kay Dudong Pasete.
0: Ayan. Dili na nato maisa-isa. Pag-once gani nga, muhangyo ta, oy, pwede ba water? Pwede ba, unsa ba? Ingon pa nag-unsa pa imuha, ma'am.
1: Kulang pa imong
0: order. Sa program niya. Okay, so good morning kay Mimi. Dili na nako ma-mention ang inyong mga pangalan nga na, ano, kaya di na ako ma-memorize sa mga pangalan nga na adiha, Sir Dance. So, good morning po sa inyo, ha, sa Christina Marie and Bake Shop nga nagpabusog yun sa amo as always during sa ato ang radio program.
1: Okay, matupad ni President Arnold Umandak Tayabas. Salamat po.
0: Yes,
1: so welcome kayo, Press.
0: Ay, si Press.
1: And of course, Vel Ramento is watching right now.
0: Good morning.
1: Diya sa Municipal Assessor's Office.
0: Napansin ako, regular na siya.
1: Ay, oh. So good morning sa Assessor's Office headed by Ma'am Jocelyn Similiano o sa aming mga kabanang staff na si Limuel Brillante, Juan Panunsyalman, si Sherlyn Maslog o si Maricel Bayawanon. So, belated happy birthday. Fiesta day, Ma'am Sirin.
0: Sa asa?
1: Sa lugar ni Jubel Ramento. Sa Barangay Tagbak, kagahapong Adlawa.
0: Ay, okay.
1: June 22. Belated happy Fiesta day sa Barangay Tagbak, kagahapong Adlawa. And, of course, ito ang mga Facebook Live viewers nga nag-heart o nag-like, Ma'am Sirin. Si, GP Rivers nag-like si Sheila D. Unito, thank you so much. Si Alma Ributa nag-like sa tuang Facebook sa tuang radio program ng Usog Magpito Usog Pumor. And ang nag-heart Ma'am Silin si Ma'am Jinky Apala, thank you so much ma'am. Si Irene Balansag Serdenia Ramos, thank you so much. And
0: yes, good morning.
1: Si Mary Jane Espartero Iskilio. Ay, yes. Nakasubay na gito ito.
0: Nakasubay na gito mo.
1: Thank you.
0: Okay, so, daghan kayong salamat kay Charles Ken Bautista, no? Kay, ano na, kanang nasubay na po niya ang dalan. Padulong sa Municipal Government of Magpet.
1: Yes.
0: Okay, so, cross-posting po tayo ngayon, Municipal Government of Magpet nga Facebook page, o sa, asa to Sir Dance, 102.3 Joy FM, Matag yes. Martes na siya, mga kaisunan. Aduna may mga developmental information na ginahatod nga naha sa inyuhang tanan. Okay, so naay nangutana Sir Dennis, murag medyo na ulahin ni siya. Wa siguro siya kabalo nga regular na nga to ang time. Ang buot pasabot sa mga regular mga kaisunan kadto bitong sasama sa naandan nato nga pag duty no. Alas 8 hangtod alas 5 na po mi mga kaisunan, ha? Okay. Kay basig natin nga sila uy, nga naman eh, nga, alas 7 ni adto sila sa opisina, Sir Dennis. May tao. Nabali na sad, no? So, back to normal na po kami. Kay gilift na po ni Mayor J. Lawrence Gonzaga, pinaagi sa kining memorandum order or executive order? Memo order, mga kaigsuunan. Nito nakalabayang simana nga mag-start na po misa mo ang regular nga oras po. So, alas 8 hangtod alas 5, ha? Kung doon na mo'y gustong i-transact din ha, sa ato ang munisipyo, kung doon na mo'y gustong kanang bisitahon nga opisina, alas 8 so, hangtod alas 5. Kaniya tumanggod hangtod alas 6.
1: 7.
0: No? O hangtod
1: 7 a.m.
0: To 6.
1: 6 p.m.
0: No? Okay. Niya nagtalang po ng uban ato kay alas, unsa ni, kanang sayo man daita. Unya, why, unsa ni, kanang, why kliyente. Pero karon alas 7 na natay kliyente ko pa na. Ay ma'am, wala lagi tao diri sa opisina.
1: So back to normal.
0: Yes, back to normal na po ang schedule, no? So take note po mga kaigsoonan, paki-relay lang po kung duna mo yung mga silingan diha, ilabi na sa mga bukirong bahin sa Magpet, no? Nga alas 8, pwede na natong i-avail, no, ang kining services sa munisipyo. Ayaw sa mag-adto alas 7. Pero kung layo inyo ang barangay, pwede na mag-start og biyahe alas 7, Sir Dennis.
1: Manukal mo daag sa'yo. Sa'yo po naman yung transaksyon.
0: Maabot.
1: Pagka 8 o'clock, mag-open. So, open. Diretso mo i-cater dahin kung namo'y panginanglon ining opisina ng inyong pag-adtoan.
0: Yes. Okay. Naaman dyan nagpaabot. Nagpaabot og text diri sa ato ang sa ato ang text line. Okay, so mao ka na siya gid ang ato ang normal nga schedule na nagbalik na gid ta. Akong usbo nagbalik ta alas 8 hangtod alas 5 na ang duty sa matag opisina dinha sa ato ang lokal nga panggamhanan, no? Human nga na leave mga kaigsoonan ang schedule ni atong nakalabayng semana, nakalabayng mga bulan nga 7 to 6. Wala na to siya, ha? Klaro-klaro ha, wala na to siya. Isa jud mog adto sa opisina nga kanang sayo. Okay, usually kani ato Sir Dennis na may mo adto nga alas 6 kay para pagka alas 7 mo in na sila. Pero karon alas 8 mo in na gyud mga kaigsoonan ang mga empleyado, kanay klaro, no? Alas 7 wala pa na ang uban.
1: Mo pa pag
0: hinay pag hinay pa ni kay Sika yarang padulong sa opisina ko ba.
1: Inlis kaon
0: ya. Kaon liko. Pero pagka alas 8 open na gyud na siya. Okay, sige.
1: Okay, good morning Ma'am Celine sa ato ang nagahatod og mensahe si Ma'am Maricel Udag Pakaira. Good morning. Watching from Sitio Spring, Barangay Manubisa. Good morning sa tanang mga taga Barangay Manubisa nga nakatuto karon sa to ang programa nga Usog ang Pet, Usog
0: Pamor. Igunsa kaya ning Kapitan Udag?
1: Basta pagumangkon.
0: Pagumangkon,
1: or
0: no?
1: Anak ba niya na naminyo na naminyo Pakaira. So thank you so much Maricel and Ma'am Celine. This coming Saturday, June 27, pagasugdan na ang ato ang Uswag Magpet Basketball and Volleyball League.
0: Wow.
1: Ato kanato ni Mayor J. Lawrence Gonzaga and Vice Mayor Toto Gonzaga. Kung asa Ma'am Celine, sa ato ang basketball, duha ka kategorya ang ato ang padula Ma'am Celine, kining open age category o kining 25 under na category. So sa 20 sa open age, so walay age limit, and then interbarangay man ni ato ang paliga, so ang guidelines niini dapat diha ka modula sa imuhang barangay. So and if in case po nga ang inyong barangay dili mo submit for this tournament, so they are not allowed, nga dili sila pwedeng modula sa laing barangay. So mo kana, and sa atong 25 under ang cut-off date sa imuhang pagka 25 is August 13. Dapat August 13 25 kagyapon, balik pagka August 14 mag 26 na ka.
0: So 25 under.
1: 25 under. So dapat 25 kagyapon ka hangtod August 13, 2026.
0: Okay, so mo'y klaro. Nag-birthday gani ka og August 14.
1: Pwede pa. Kay 25 man ka sa August 13. Pero kung mag 26 na ka sa August 13, dili na ka qualified nga mo apil sa dula. Dapat 25 gihapon ka and 364 days sa August 13.
0: Untop ba yun? Untop ko na Sir Dennis.
1: Bahala mag basta mana niyan ang atong entry Ma'am Celine, kada category is one entry per category sa barangay. Pero na exemption ini. However, ang barangay poblasyon tungod sa kada kag players Ma'am Celine, they are ang barangay population is allowed to submit a maximum of 3 ka teams. Ang barangay population sa duha kategorya, tulo sa 25 under ug tulo usab
0: sa isa ka team. Pila ka members sa
1: Dennis? Composition sa team is 20 number of 20 ka players sa matag team. Para daghan po ang makaduwa. Okay, kita may gahimo sa guidance Ma'am Celine. So pero sa mga ubang liga, sa mga dinangko mga professional, so 15 na nagini. Pero kita naman try autonomy. So
0: kita kag chance sa tong uban.
1: 20 ang maximum number of players sa matag team. So mo to klaro ha nga one entry lang per barangay, and if dili mo sabit yung barangay, dili mo pwede madula sa laing barangay. And ang poblasyon lang ang allowed nga tagaan og i-allow nga mo submit og maximum of 3 teams sa 25 under o open age category. Same sa itong volleyball po, Ma'am Celine. Mm-hmm. So, doon ang kategory itong volleyball, babae o lalaki. And then, inter barangay Gyapon, same, kala lang kay open age lang eh. Mm-mm. So, wala ang tayong mga age limit din rin nga guidelines sa ito ang pa-volleyball sa, this is in line sa ito ang 6th to 3rd founding anniversary sa ito ang pinalanggang lungsod sa Magpet.
0: Okay, so, naan naman yun o yung mga initial, no? Mga activities nga na-set po ang kining kuan munisipyo para sa ika-63rd founding anniversary. Pero, diligid siya kaparihan niya ito nakalabay mga kapatigan, Sir Dennis, no? Karon manggod, giconsider nato mga kaisunan ang economic o situation nato pinaagi sa usa ka simple apan memorable no nga pagselebrar no sa kapistahan. Kay pwede manggod pud nato Sir Dennis no nga mamahimong mahinungdanon ng usa ka aktibidad bisan tuod dili siya ingon nga super bungga gyud mga kaisunan nga pagselebrar apan kung ato ani siyang una-unaon ikinasingkasing gyud nato nga pagselebrate mga kaisunan ato agyong makuan ma-feel gyud nato Sir Dennis kung unsa ang kaimportansya sa pagmugna sa ato ang munisipyo. Ayan. Mahinumduman gyud nato tong mga kaagi. Atong pamalandungan na lang ang mga kaagi sa ato ang mga katigulangan, no? Hangtod ta ni abot mga kaisunan sa ingon ani nga sitwasyon nga ubay-ubay na gyud kaayo sa mga developments sa ato ang natagamtaman.
1: Okay, so no, for this
0: itong mga sacrifices nila yes. dati Sir Dennis at ato siyang i-consider, no? Okay, so kana lang siya. Ayan. So simple apan memorable.
1: Mm-mm. No. So this year nga 63rd founding anniversary nga celebration, simple lang matud pa ka Ma'am Celine. So pero natagya po'y activity.
0: Yes, na.
1: Di gid mawa atong sports activities.
0: Pwede maghapon ta magsadya ana Sir Dennis.
1: Yes, pwede. Oo,
0: kung i-feel gid nato nga magsinadya gid ta Sir Dennis, no?
1: Natay amateur boxing Ma'am Celine. Naputay pickleball. Muna gadula na kag-pickleball, wala pa. Magmagtuon pa
0: may
1: si
0: mga
1: Ma'am.
0: Initial, may yes. mga initial nga pagdula, pero diligid ko ingon nga as in sobra good ka-expert. Kana lang, ana-ana lang siya.
1: So sa July 29, aduna kita i-clean up drive nga pag-inoon sa Barangay Bungulanon. And ang August 1, July 31 ba ito? July 30? So, pagka August 1 ang Road Run Challenge, dito pagahimuon, and 16 kilometer, 10 o 5 kilometers.
0: 16.
1: And then, doon na po day Thanksgiving Mass on August 9. Pickleball na to is August 8 and 9 also. Paghuman, pagka 10, clean up drive, and then atay Zumba Ma'am Celine, and mga championships at ang volleyball and basketball, and of course sa August 13 ato ang culmination program. So ina na kasimple ang ato ang celebration sa 63rd founding anniversary.
0: Kuan man siguro pa nang gigilimit lang gid siya ang activity Sir Dennis, no, unlike before nga murag sa awi kanang isa ka semana
1: one jud, week murag adunay siksik gyud og mga activities.
0: Oo, adunay morning na ay afternoon ana. Karon murag gibawasan lang siya mga aktibidad pero
1: tuloy pa rin.
0: Tuloy pa rin. Oo, wala man gipugngan ang pagsadyaan ang pag-enjoy sa mga activity, no? Okay, so kana lang medyo gibawasan lang siya kay gino-consider gid pud nato lagi ang sitwasyon sa tuwang panahon karon mga kaisuna, no? Nga kanang pwede ra pud nato pwedeng ang pondo, no? Di man gid malikayan nga adunay pondo magamit ni ana. So ang pondo pwede mga kaisuna magamit pa sa uban, no? Okay, so kana lang.
1: Okay, Ma'am Celine, sa tuang Facebook Live viewers sa Municipal Government of Magpet from Levy Himintiza Hinay. Good morning, yes. Ma'am Celine og Sir Dennis.
0: Wow, nakatutol na git sila. Good morning, Ma'am Levy Himintiza, no? Ano ta karon Joy FM ta karon. Okay, kada Martes na siya.
1: And of course, Randy Kainglet is also watching with us today.
0: Okay.
1: Oh, shout out from Davao City.
0: Uy, nakita so, mo man yan ni
1: iyang trabaho isip canvasser and purchaser. So na siya okay. Di pa malit nga mga item nga dito sa Davao City. Good morning, Sir Randy Kainglet og sa imuhang tibok pamilya diya sa Davao City. Kay mo ato ni siya Davao, mapit man ginis sa iyang pinalanggang balay kay pinangga man yung pinalanggang
0: anak sa iyang
1: ang baby boy. ng San Juan, Davao City.
0: Okay, so Davao, sige. Welcome, okay. Gihapon ang tanan, no? 102.3 Joy FM ta, 11 down to 12. Mga dawa na gihapon ta, mga kaisun. No? I-check nyo po na. Ayan. So magkita-kita gihapon ta sa comment section. Kung tanaw may gustong ipaabot no, ng mga mensahe alang sa inyo mga mahal sa kinabuhi or any concern po padulong sa atong ang lokal nga panggamanan, pwede po i-cater po na muna siya mga kaisunan. I-route ta mo mga kaisunan nga to sa concern nga opisina. Kung doon na mo yung mga pangutana, ayan, pwede tamong tubagon mga kaisunan off-air. Pag once nga kanang ano kanang dili mo gusto i-on air, no? Pwede po tubagon on air, ayan. Or kung gusto nyo after na sa radio program, bisita mo sa opisina. Ana na lang. Okay. So, sige.
1: Yes, students. Good morning kay nag-heart up Ma'am Celine. Si Maricel Udag Pakaira and si Sir Emmanuel Clar Buenavides. Salamat sa pag-heart sa ato ang radio program.
0: Okay, sige. Ayan, na-remember na ko, na-remember na ko si Kapitan, ano, sa Dato Celo.
1: Mayor, Emilio.
0: Oh, yes.
1: Kapitan Emilio Buenavides.
0: Yes, nagapaminaw gidaw siya. Daghan kayong salamat, no?
1: Kapitan.
0: Okay, so thank you kaayo sa imuhang pagkuan. Pag-tune in kanunay sa ato ang radio program. Okay, so sige, parahin ta mga kaisunan, doon na lamang kita ay pulo ka minuto una mo abot ang alas 12 sa Udtong Tutok. I-check ang inyohang time. Ready na ba mo sa inyohang paniod to?
1: Ay, pag-isutong paniod to, Ma'am Celine.
0: Kay gutomon ka?
1: Gutom na dyan.
0: Ay, una-una na to, Christina Marie Bake Shop.
1: Ma'am Celine ay nag-message na to.
0: Sige, din,
1: hey, shout out lang, nagpa-shout out. Shout out lang, Mami, from Marbel, from Dato Aban.
0: Ah, okay. Dato Aban. Yes, good morning sa imo ha, Dato.
1: Good morning, good morning.
0: Yes,
1: thank you so much sa padala sa imo ang pa-shoutout sa itong radio program.
0: Okay, sige. Manghinaot ko, no, nga kuan ka ng sa next pod, no, nga pag-programa na gihapon mo. Kanina nag-shoutout ka ron, Sir Dennis. Magkita-kita gihapon ta sa itong comment section next Tuesday, 11 down to 12. Okay, sa pa ba yung mga maayong mga balita alang sa itong mga suking tipaminaw, Sir Dennis? Okay, ang ato ang RSBSA para sa mga farmers ni kayo marag nakatutok yun mga kaisunan sa ito ang mga farmers ang akinin programa sa UMAS, no? So aduna sila ay padayon ang pagdawat sa magpa-member sa PCIC, Philippine Crop Insurance Corporation. Ayan, so sa tanang mga farmers po, magparehistro na ta sa ato ang mga kahayupan, unsa padiha mga tanom, no, sa PCIC. And then kaning RSBSA, kinahanglan maapil ang ato ang pangalan ngadto sa registry system on basic kuan sector sa agriculture, mga kaisunan. So adto lang mo sa UMAS, Sir Dennis. So ginabalik-balik gid nato ni kay on massive information dissemination po ang UMAS may kalabutan sa ilahang mga programa. Nakita mo gud nako di ari PCIC, RSBSA o NCFRS, no. Muna siya ang dapat pa-member hangin na ito, mga kaisunan, para maka-avail ta kung unsa itong mga services sa gobyerno, no? Kaya na ay mga basic nga mga registry system po nga ginapaabot ang gobyerno nga ni sa ato, ah, kung asa dito po nila ginapasok ang mga pangalan sa pwedeng makuhaan o gakin yung mga beneficiaryo sa mga nagkadae yung mga programs. So, dapat i-ano yun na ito, i-avail na ito, mga kaisunan, no? Kaya kini siya, libre, wala ni siya bayad, no? Ang magparehistro nga ito. So, ang UMAS nagaplano nga mo adto barangay to barangay para ihatod kining ingon ani nga mga services, mukuha sila mga registrants gikan sa mga nagkadaiya mga barangay. So pwede mong muhulat diha, pero kung naamoy ka ng panahon nga mo sa munisipyo, bisita gyud mo sa Office of the Municipal Agri Services, sa Agriculture's Office ba, quote and quote, kay mo mong guni ilang naandan, Sir Dens. Ang ato ang office sa agriculture ay ang ano ani is OMAS, no, Office of the Municipal Agri Services. Tapad lang na siya sa ato ang RHU or sa health center, pwede mo diha mangutana. Pangutana ra gud mo kay
1: doon na kayo,
0: oo, itudlo ra gud mo mga kaisunan. So na IPCIC nga pwede mong magparehistro or RSBSA mo, gini siya ang kanunay natong ginabalik-balik. Kaya gusto sa itong lokal nga panggamhanan nga 100% po mga kaisunan ang tanang mga taga-magpet maka-avail or maka-parehistro ni aning duruha ka mga programa sa ato ang programang pang-agrikultura sa ato ang kining national government. Okay, sige.
1: Okay, Ma'am Celine, dungan ka mga mensahe. Once again, from Datu Aban, Sukran Mami from Marbel Matalam. Shout out lang Family Aban Abas Bakana. Thanks kuya sa pagbasa. Thank you so much Datu Aban. Oh. First nat mga first time listener nato sa tong
0: natay mga bagong mga grupo pud sa mga listeners. Or viewers the Aris Renelis no ma-identify nato kay medyo na memorize na gyud nato tong mga dati nato mga radio programmers or kining radio listeners nato sa tong radio program. Pero karon mga kaisunan natay mga bag-o nga mga pangalan. Natay mga bag-o. Bag-o. Okay, ayan nga mga Facebook accounts no nga nakig-alayo na diri sa ato. So happy tani ana and hopefully magdaghan na pud ta.
1: Daghan.
0: Okay, salamat. Yes, correct. Oo, magdaghan ta, agdaghan kaing salamat no kaninyong tanan. And
1: of course kay Olimpio Lunzaga Gamboa. He's watching right now.
0: Oo.
1: Consistent pud ni.
0: Consistent pud ni siya. And congratulations pod.
1: Kaya ang
0: mga anak ani graduar na pod Sir Dennis ni graduar
1: sa
0: dili lang na ako maano kung unsa tong mga kurso sa iyang mga anak. So congratulations po no og naa naka-item na di ba naka-mention siya. So congratulations po kay Olimpio Lunzaga Gamboa. Kauba na to sa munisipyo.
1: Yes,
0: no?
1: Napadala siya.
0: Una mong good sir, congrats na namo. No?
1: Okay, salamat siya sa scholarship program ni Mayor Jay.
0: Yes, correct. Uh-oh.
1: And murag successful na iyang mga anak na maestra o pulis. Thank you so much. And si Sir Olimpio Lunzaga Gamboa, nagpadaog 3 Green Hearts.
0: Okay,
1: thank you so much. Diya sa barangay Mangko, good morning kay Kapitan Procopio Salud. Maing buntag sa mga barangay officials diya sa barangay Maungko. Good morning sa mga magtutulo diya sa barangay Maungko o mga kaigsunod itong mga umamam silin. Maing buntag kanyang tanan.
0: Okay, sige. Prepare na diha Sir Dennis ha. Prepare og question mga kaigsuunan si Sir Dennis kay para at least itubago ninyo sa ato ang text line 0951-655-5399.
1: Mm-hmm. Umusbon 0951-655-5399.
0: Kamay na lang kaayo as kang pagkadali as dagan sa panahon sa oras. Oy, pwede ba i-ano? Okay, so usbo na ako ang text line po nato sa ito ang radio program 0951-655-5399. Okay, sige. Muna siya inyohang gamiton unya, inig magtubag mo sa at among pangutana. Ha? Sa tanang mga viewers, sa tanang mga listeners po nato, nga na dunay cellphone diha i-prepare nyo na po. Prepare pod mo lapis o papel kay mo question si Sir Dennis unya iagi ninyo ang inyohang tubag padulong nga ri sa to ang radio program no. Ang inyohang isulat sa inyohang tubag is ang inyohang pangalan, ang inyohang lugar asa mo nag-text. Ha? Asa mo gikan, unsa inyohang address, asa mo nagpuyo. Ayan, so inana, pwede ra, and then ang inyohang answer. Kana lang po ang pwede namong pangitaon sa inyoha, no? Open siya sa tanan, open sa tanan lagi, pero dili pwede mo answer sa Sir Dennis.
1: Except,
0: ang katong mga member, no, sa info liner, katong pursuso gayon, like Pastor Mitch Tardo, no, kay naapami mga kauban nga wala nyo nakita di ari on air, wala nyo nakita mga kaigsunan on screen, so naa si Sir Sherwin, nakita nyo na, no? So dili siya pwede mag-answer. Si Pastor Mitch Tardo, si Charles Ken, dili pwede.
1: Sir Sherwin.
0: Kinsa pa ba? Basta tanan nga mga info liners, dili pwede. Kabalo na sila kung si kinsa na sila, no? Okay, so, kaninyo, bahalag dili mo taga magpet. Okay, sige. Bahalag dili mo taga magpet, basin di ay, no? Maswertihan ang inyuhang kining number, ang inyohang Facebook page nga mabunutan sa ato ang sponsor. Kamo po ang mamahimong winner sa 200 pesos nga load gikan sa Kisandal Multipurpose Cooperative ug sa uban pa natong mga sponsors, no? Dali ra gyud kaayo magkuha og kuan. Karang inyohang pa premyo kay pwede ra GCash kung gusto nyo. Pwede po adtuon ninyo sa opisina, no, sa mga taga magpet, pwede ninyong bisitahon diya sa opisina. Pwede pod mong muingon nga pwede nimong idala dito ma'am, ipadala dito ma'am palihog kay kapitan or sa any barangay functionaries po nga kanang close sa inyo ha. Pwede mo namo ako anon pwede namong i-grant ang inyohang request. Ana ra jud kadali, Sir Dens, no? Okay, so sige. Ayan, basta sabot lang ta. Kay total na may text line na mo di ari, no? So pwede ra mong mutawag, pwede ra mong mo-text nga, ma'am. Inani ang ako ang pamaagi kay ako may nidaog. Pwede na ko kuhaon ang ako ang 200 pesos nga loan pinaagi sa GCash, i-send lang po diri nga account. O ana lang, simple ra gid kayo. Okay, so sige, question na, Sir Dens, kay mo out na ta, no? After mo kay sunod sa pipila ka minutos.
1: Okay, sa tong question, isulat ta og mga activities karong umabot nga itong 63rd founding anniversary. So sa ito ang basketball nga paliga, hatag lang mag isa ka kategorya sa ito ang basketball. So duha kategorya na yung ma'am sila kung i-mention kaganina, hatag lang mag isa nga kategorya sa ito ang paliga in line sa ito ang founding anniversary.
0: Okay, sige. So para sa ito ang text line 0951-655-5399. Usa ka kategorya mga kaisunan sa pag sa pa-basketball ni Mayor J. Lawrence Gonzaga, unsa to siya nga liga sa basketball, unsang kategorya, ana di ay. Sige, duha man to, no? O duha man to, gi-mention gyud ni Sir Dennis kaganiha. So i-text sa to ang text line 0951-655-5399 or sa comment section sa 102.3 Joy FM. Ayan, kauban ang inyong pangalan, ang inyong lugar, asa mo nag-text. Okay, ang ato ang winner.
1: Kinsa ka ha?
0: Gikan kini sa may barangay poblasyon, Purok Ihara, Marites Noble. Congratulations po sa imuha. Doon na kay 200 pesos nga load gikan sa Kisandal Multipurpose Cooperative. Okay, sige, Sir Dens. Wala man taigong oras.
1: Yes, dinagid guys, doon
0: sila magkita. Mapugnan ang amuang oras. Magkita-kita gihapon ta on air ugmang adlawa, ha, Miyerkules at tangimi. Lahi na po ito nga impormasyon nga amung igahatod nga na kaninyo. Kauban nga ito ang mga info liners. So, sa ngalan ni Mayor J. Lawrence Gonzaga, ni Vice Mayor Florinito Tuto Gonzaga, og sa tibuok puwersa sa Uswag Magpet, Uswag Pamor. Sa ngalan usab ni Sir Dennis sa Lupase, og ingon man usab ni Charles Ken Bautista, ako si Celine Lanari Aquino. Sa gihapon, kaming tananagaingon,
1: Uswag Magpet, Uswag Pamor.

0: na anapodda. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan batan-on pa kaayom na anay mga erectile dysfunction na ay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron bago nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katol-katol sa panit ni ini.
2: Nakatiting na yun po. Yun yun ang katol-katol sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulit tao nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa iyang barkada nga daw aro po no. Pero yun ko nga, tistingan lang natog Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katol-katol. Naayo man mo to, tistingan ako. Salamat, kinaayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS Pension Loans. Walay advance interest, one-day release, ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag-aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makitag kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapad sa RCBC o East West Bank. Ug matawagan sa 0645726151. Cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch.
4: Start reaching your dreams. Enroll now at Matalam Polytechnic College Incorporated. We offer complete junior high school, grade 7 to grade 10, both in regular and weekend class programs. MPCI is an education service contracting and senior high school voucher program participating school with no top of fee. We also offer senior high school with the following strengths: technical professional track, electives, caregiving NC2, videographic design NC2. Automotive Servicing NC1 and NC2, Computer System Servicing NC2, Bread and Pastry Production NC2, Shielded Metal Arc Welding NC1 and NC2, Electronic Product Assembly and Servicing NC2, and Electronic Installation and Maintenance NC2, and also Academic Strength, Elective, Arts, Social Sciences, and Humanities. Avail the privileges, free tuition fee and free uniform for all incoming grade 7 and grade 11. Enrollment is now going on. Classes start on June 1, 2026. For more information, you may contact us at cell phone number 0948-549-1378 or see the registrar. MPCI commits to skills, excellence, supremacy in education. Congratulations.

0: 102.3.
1: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
2: Kung ako, kung pare mga akong ipapistupon, di ba mag-istorya mang gabi mo, anay ang misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu. Istorya naman ang inyo ka, huna-huna na na.
3: O saan ipatay ko na saya?
2: Ganado. Kaya pag ikaw man, dito, tingnan na inyo, sa naman, kung nalain naman ni mong kuhan doon, pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Kung saan ginatik niyo mo, saan, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sagyan naman ako, saan nga, kanitiri walang dipiktuan ito eh, pag-condition sa lawa. Was pre, alay ka, so na nang tingin ko ganado pre, tingin ni pre kay muna ako usahay magamit kay labin na ka nang maglalis, usahay ang kabalo ba yata sa itong misis na usahay matingala naman naman siguro ipalabin yung tawalan niya, hindi naman ka, hindi naman ta, inabuton, igyo na mag-hikap. So yan, kaya pagkabuntag yan to, alay ko, alay ka, tayo kaya pre, salamat kay pre, ako kayo pasalamat, marinig mo yan, nadiligan ng bulat ba?
0: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
4: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
5: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong malita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest. One-day release ug mukita kapag 1,000 pesos na komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitaan kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City ug matawagan sa 064-577-34 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
6: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.

0: Dako ang pasalamat ni Janine Caballero, taga-Kagawasan, Pagadian City, sa Yaki Herbal Capsule, tungod dali nawala ang hupong sa iyang tiil. Karon himsog na usab siya.
1: Tukar ginapukitim, hupong ginapong tiil, grabe na po ginang biribirihon. Bako siyang iduot, malupyok yun siya. And then pag try na pag-inom ato, Yaki ng Herbal Capsule, primero tululak capsule, siya muraganahan man po, ni murag, pero may bitak po mag-iihi. So, ako siya i-continue sa karon. Then, wala na po siya
0: mukuan,
1: wala na siya
0: mukupo. Yan ang Yaka Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Ikalipay og dako ni Connie Sending, taga Dansolihon, Cagayan de Oro City. Kay dali siya naulian sa iyang sakit. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule o nanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
3: Anang, talitag, kusong titikong kasing kasi, lumukurog na ko, di ko kasabot. Miti ko ka ng Yaki ning okay naman ako maminaw. Munang karoon, wala po kong nagpawala sa Yaki Oil, sa Yaki Capsule.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil at Yaki Herbal Capsule, mga higala. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home, away from home. On Saturday, and only on Saturday, 1 to 3 p.m., requests and dedications dedicated to you with Mommy Joy.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Hello po mga kaibigan, ito na naman po si Mami Joy. Sama-sama naman po tayo sa 5 minutong programa para sa ating kalusugan. Itong Yaki o Yaman ang Kalusugan Ingatan. Hatid ng Yaki Laboratory ang gumagawa ng epektibong mga produkto tulad ng Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Kiddy Yaki Vitamins, Coffee Yaki at Glutagen C. May bago. Yan po mga kaibigan, ang mga produktong ito mas epektibo dapat subukan nyo. Importante kayo mga higala nga maayo ang blood circulation sa tanang parte sa lawas nga ginapump sa kasing-kasing. Ang atong central nervous system maokini ang nagadala sa tanang mando kung unsa buhaton sa parte sa lawas. Kini makalihok og tarong basta maayo ang blood circulation. Ang Yaki Herbal Capsule usa ka food supplement makapanindot sa blood circulation sa tanang kaugatan. Dunay katakos ang Yaki Herbal Capsule nga wagtangon ang mga bad cholesterol deposit nga nibara sa mga agianan sa dugo nga maoy hinungdan sa stroke o cardiac arrest. Ang bad cholesterol kasagaran makuha sa atong mga ginakaon nga mga unhealthy foods. Hilabi na kung mahiligon kita og mga mamantika nga mga kalanon sama sa mga tambok. Pwede ba alisin yan? Ang atong kasing-kasing usa kini ka vital organ. Kung magdaot kini, maapektuhan ang tanang parte sa lawas. Kaya kini ang nagapump sa dugo sa tibuok lawas, hilabi na sa utok. Busa ato kining protektahan pinaagi sa healthy lifestyle. Mo man tong ginaingon ni Abel, tama ba ya pod? Regular exercise, kaon mga healthy food sama sa gulay o prutas o inom sa Yaki Herbal Capsule kay uban sa mga daghan ng mga herbal plants, maprotektahan ang kasing-kasing kay mukusog man ang imuhang immune system sa mga taong nagatumar sa Yaki Herbal Capsule. Muna ang maitabang sa iyaha. Ang exercise nga brisk walking, biking, jogging, swimming, zumba, kay Abel gihapon na sa mga magtiayon. Make love. Unsa man na, oy. Sa pag-exercise, likayan ang mga pinakalit. Kay imbis makatabang, makadaot na hinoon. Maong kinahanglan nga, manguta na gyud usa sa mga expert. Hilabi na kung sa gym, dili basta-basta himuon ang pag-execute atong mga sobra ka hard ba ang tawag ana nga exercise. Kaya pala si Abel kanang pasumba-sumba lang. Oo, mailhara na si Abel. Oo, dala-dala lang iyang portfolio. Importante ang warm up o stretching aron maprepara ang kaunuran o kaugatan o dili makalimtan ang kasing-kasing sa pagpitik. Ana na, kinahanglan gradual lang. Sa Binisaya, hinay-hinay lang basta kanunay. Slowly but surely. Human sa exercise, tulog og eksakto. Oo, ayaw hab-hab. Hab-hab ka, kay gikapoy ka. Aw, para lang to sa gusto magpatambok. Oo, pero tinim mo exercise, mapagod ka man. Unya hab-hab niya, tulog. Ha, tingaman tagdi ka mo borot. Ayaw ka ayaw dibdiba ang mga problema. Isalig lang nato na sa kahitasan. Kay pinaagi ni ini, makasiguro ka nga himsog ang imong kasing-kasing o tibuok kalawasan. Busa mga higala, muna ang ginaingon na mo na suwayi lang. Suwayi lang, good. Ang Yaki Herbal Capsule 3 times a day para sa kahimsog sa imuhang panglawas. Dili ikalimod nga epektibo kaayo ang Yaki Herbal Capsule.
2: Sabi sa akong kinid nga sakit kay ginhawal, wala yung rabod ng Yaki. Marakab ako na inom. Wala na dahil. Teresa Undin, Teresa Tandibo.
1: Ayon mga higala, abi ninyo, kalami ragyod nga tason ang ato ang istorya. Pero naabot na po dang ato ang oras mga higala. So dinhi na lang usab kita kutob dinhi sa atong programang Yaman ng Kalusugan Ingatan. Ang tod sa sunod natong panag-uban, kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-6767-031. Naku po si Mami Joy, maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay. The best
3: ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Minuto na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Mainit po ang hapon namin dito po sa Kidapawan City. Kumusta po ang buong South Central Mindanao? O ingon man ang mga nagasunod sa 87.7 Joy FM sa Pangil Bay. Pero murag, gikan pa kagabi, kadlawon ba o buntag, hangtod karong panahuna, brown out dito sa Pangil Bay. No? Mao nang kaganda sa buntag, walay partisipasyon sa mga balita. Ang ato ang mga kauban dito, no? Og syempre sa mga naka-live, kumusta po mga ka-joiners? Assalamu alaikum sa ato ang mga ka-joiners nga mga Muslim. Og ingon man ang mga nagasunod sa 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. Og ingon man ang nagasunod sa 105.7 Joy FM sa kinatibuk-ang probinsya sa Davao Oriental. Kumusta po mga ka-joiners? Og ang mga taga North Cotabato, ang mga nagasunod sa 102.3 Joy FM. Hapit na wow. Kumusta po mga ka-joiners? Sana ang lahat ay nakapananghal na. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan. Ito na po ang ating programang Dear Mommy Joy ngayong araw po ng Lunes 23 na po sa buwan ng Hunyo, June 23 mga ka-joiners. Kaya happy birthday po sa lahat na may mga kaarawan ngayon. And happy anniversary po sa lahat ng may mga anibersaryo. Mga ka-joiners, maging mapagmasid po tayo, mag-ingat sa lahat po ng pagkakataon. Kasi alam nyo na, no? Although medyo nagka-phobia na o nasanay na ba, no? Naanad na ang ato ang mga kababayan sa Tayog, mga ka-joiners, no? Og, more or less nakabalo na gyud ta kung unsa ang mga mamahimong mahitabo, no? Og mauna nga magmainan.

damon gyud ta permi. Dapat handa po tayo lagi pag dating sa mga sakuna po. Thank you so much sa lahat po ng mga naka-live at sa lahat po ng patuloy na sumusubaybay sa ating programa at sa lahat po ng patuloy na nagtitiwala sa ating mga produktong Yaki. Ayan, maraming salamat po sa inyo mga ka-joiners at sa patuloy na pagpapadala po ng inyong mensahe sa inyong mga naging karanasan sa ating mga produkto. Maraming salamat. Kaya lagi kong sinasabi, subukan lang po ninyo, no? Ang ating mga produkto. Paano po ninyo mapapatunayan kung hindi po ninyo susubukan? Katulad po ng Kiriyaki Vitamins para sa mga anak po ninyo. O walang ganang kumain, ayaw matulog, nako. Ang solusyon niyan, Kiriyaki lang po. Oo, try lang po ninyo mga ka-joiners. Huwag ka ng mga kapamilya ninyo nga nagaantos sa rayuma o arthritis, adunay mga bukol-bukol nga gikahadlukan, sakit sa kalawasan, ilabi na sa ato ang mga senior citizen. Belonga Gold ang solusyon, ana, mga ka-joiners. Kaya subukan nyo na po. So, yun po. Kaya maraming salamat sa mga nagtitiwala po sa atin, no? Itong ating programa ay napakalaking tulong, hindi lamang sa mga kasaysayan na atin pong natutunghayan na nakaka-relate po ang marami, kundi pati na rin po yung para po sa ating bantay kalusugan. Siguraduhin lamang po ninyo na malakas po tayo at healthy po tayo mga ka-joiners. Ito na po ang unang awitin para po sa ating lahat.

15 minuto na po mga ka-joiners. Makaraan ang alauna ng hapon. Martes na di ay takaron. Salamat sa naminaw. Insya, Martes na takaron. Oy, salamat kaayo. Og sa tanang mga nagpabinaw karon diha sa KTL. Davao Oriental, no? Kusog na kaayo kita karon diha sa munisipyo sa KTL. Kanang mga naka-live diha, try daw po ninyo. Kung naamoy mga radyo, try daw ninyo ang 105.7 Joy FM, no? O, kusog na kaayo diha sa KTL. Hopefully, mag-abot po ta dito sa may asa ba kanang ulahing munisipyo diha sa Davao Oriental. So gikan ta didto sa pinakatumoy hangtod na ta sa Panabo, no? KTL, Boston, no? Boston, KTL, Caraga, Baganga, Caraga, Manay, Tarragona, Mati City, San Isidro, Lupon, Banay-Banay o diretso na ta dito sa may dito na, Paingon o Panabo. So inana na ta kakusog diha karon sa Davao Oriental mga ka-joiners, no? Sa ato ang mga ka-joiners diha sa kinatibuk-ang probinsya, madungog na ninyo ang mga nagkadaiyang mga balita diha sa Davao Oriental. Busa, tutok lamang kita sa 105.7 Joy FM diha. Og madungog man pod ninyo kay madungog pod ang broadcast dito sa Pangil Bay, sa Misamis Occidental, og ingon man sa may Bislig Surigao del Sur, og ingon man din hi sa Cotabato Province. So total nang mga lugar nga maabot sa ato ang Sibya, sa ato ang programa nga Dear Mommy Joy, daghan kaayong salamat sa inyong padayon nga pag-uban kay Mami. So sabi ko nga, Martes karon, petsa 23 na po sa buwan sa Hunyo, sa makausap pa, sana ang tanan nakapaniod to na. O sa ato ang mga drivers na mga sweet lovers, focus ta sa karsada, mga ka-joiners, labi na kadtong mga dipasahero, no? Kung gamay ang imuhang sakyanan, ayaw yun patuga-tuga og patakag pangubertik diha, tanaw-tanaw diha sa mga intersection, kaya adunay mga nagasanga na, no? Kaya gani, intersection na nagasanga, wakta kabalo nga adunay gapaharurot pod, no? Dili ta makipag kanang dili init ang ulo while nagadrive ka. Kay moingong ka, ha, nga nung ubertikan bang kunin mo, porque inani akong sakyanan, ayaw gyud, no? Kung nakamotorsiklo ka, single, pagpadaplin. Kay naaman gyud tay mga kaugalingong lugar sa karsada. So, safety first, mga ka-joiners. Sa makausap pa, congratulations sa mga taga-KTL, no? Ma-avail na gyud ninyo ang kusog nato nga signal diha, o ang pag-uban sa ato ang programa. Thank you so much po. O sa tanan nato mga ka-uban nga naakaroon diha, partner nato sa Caraga si Louie Simon. Simon ba si Louie? Oo, diha sa Caraga. O si Dan Dalandan, morag na sila sa KTL karon. Nag-survey kung unsa kakusog ang ato ang signal. Ping mo kanunay diha, o daghan kaayong salamat. O ingon man, siyempre, ang ato ang si Agad Bakaw nga naakaroon diha sa KTL o sa mga nag- assist pod sa ato adiha og sa ato ang og sa team, sa ato ang mga technical people. So congrats, tingog na gyud. Tuloy-tuloy na po tayo mga ka-joiners dahil 19 na minuto na po makaraan ang alauna ng hapon. Isang awitin pa bago po natin tutunghayan itong kasaysayan.

24 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ng alauna ng hapon at tuloy-tuloy na po tayo sa ating sulat, no? Sa atong sa ato ang letter sender na si Cora. Matod pa niya, dear Mommy Joy. Maayong hapon, Mommy. Huwag ingon man sa tanang nagapaminaw sa ato ang programa. Tawga lang ko sa pangalang Cora. Gusto lang na ako ipaabot sa imuang programa. Kaning dako nga kalibog nga akong gibati karon. Doon na ang akong mga anak, Mami. Dili pa ko kasal sa ilahang amahan. Pero 12 na katuig kami nga nagauban. Usa ka security guard ang ako ang live-in partner. Makaingong ko nga palangga ko niya. Kay kung unsa ang ako ang kinahanglan nun, maningkamot mang gyud siya nga mahatag. Ilabi na sa among duha ka mga anak. Sa 12 ka tuig nga among panag-uban, wala gyud na bag-o ang iyang pagka-tao, ang iyang pagka-hilumon. Dili siya maistorya, Mami. Bisan kaming duha, isa ka pangutana, isa ka tubag. Ug dili niya gusto mag-argue. Dili siya gusto og lalis. Kay ang mas gusto niya, nga pag naa siya sa balay, kanang makapahuway siya, makatulog. Maugyod na ang permi niyang ginapangamuyo sa ako, sa mga bata. Patulog ako ninyo pag naa ako diri sa balay. Ilabi na kong gabi ang iyang duty. Magkaingong gyud ko nga wala gyud na balhin sa iyaha. Good provider. Sumarapod sa iyang kita. Pero niabot ang panahon, Mami, nga natingala ko sa ako ang partner. Dili man gyud ko tigpang hilabot og iyang wallet o pitaka. Pero adunay usa kay gayon nga grabe kagalante na ang ako ang partner. Mamalingke, way limit. Nagpalit pa og dako nga refrigerator. Namalhin mi og giarkilahan nga balay nga dako-dako. Siyempre mas mahal ang bayad. Dili malikayan nga mibati gyud ko og kabalaka. Tungod kay nakaingon ko asa pa man mi mukuha og kwarta nga ipang bayad. O kung makabayad man sa mga renta, unsa na lang man ang among kaonon. Moto sa kagabi eh. Ang higda na mi kay matulog. Wala na ko nakaantos. Nag-open up gyud ko sa iyaha sa ako ang gibati. Ingon ako nga asa man ka kwarta. Nagalante naman kaayo ka karon. Ugani man imong mga gamit, mga damit nimo, mga branded. Asa man ka ani nagapamalit? Igo ra siya maingon nga matug na ta. Ay napagsikig pangutana. Pagkaon kung unsa ang naa, ug kalipay kay branded na ang ako ang mga damit. Halos di ko makatulog sa iyang mga tubag sa ako, dayon mitalikod siya ug pagkataog-taod. Naghagok na siya, Mami. Tulog na. Naginahinay kog bangon. Pagsigi ko kuna-una. Nahadlok ko. Kay basin og unsay na yung nasudlan sa ako ang bana. Basig mabalitaan na lang na ako kung unsa na yung nahitabo.
ang numero uno na akong gikadlokan nga basin og namaligya na siya og mga bawal nga mga tambal. Kana bang droga, mami? Kay nikalit man siya ka galante. Maanad yun ko nga sa sinugdanan pa, liligid ko nagagunit sa iyang kwarta. Siya yun ang nagabudget. Muna bisan pa man sa amo ang kadugayon, wag yun ko nagdemand. Kay para sa ako, adya man ko naanad. Hatagan po ko niya ang kwarta. Kay matod pa niya basig na ako'y gusto nga paliton. Ako maripera man ko og pilay itunol kay wala man ko'y ambag sa panginabuhian. Igo raman ko gaatiman sa iyang mga anak. Hangtod mami nga dili lang mga branded na ang iyang mga damit. Pati ang mga pahumot, klase-klase na. Ibati na ko og kakulba. Lisod kayo huna-unaon nga maay nagsuporta niya. Kay may pamilya na good siya. Sa akong huna-una, kinsabapod kayo mapatol sa iya nga babae o katagan siya daghang kwarta. Pero tungod kay dili naman kumahimutang. Angit ako paagi, mami. Na mahibawaan yun na ako kung asa siya nagakuha og daghang kwarta. Kada uli niya, inighigda ana niya pag nahinanok na ang tulog. Ako gyung susihon ang iyahang mga ginasuot ng mga damit. Gusto ko mangita og ebidensya. Hangtod sa sige na ako pakigsusi. Nakakita ako og cellphone, mami. Cellphone nga dili niya ginagamit sa balay. Pagkakita pa lang na ako sa cellphone, grabe na ang akong kulba. Kaya nakaingon ko sa akong kaugalingon, murag darinag yun ko makakita og ebidensya kung asa siya og kwarta. Huwag dito, mami, wag yun ko nasayop. Nakita na ako ang gwapo nga balay. Huwag nakita na ako ang usa ka babae nga idaran na. Daw halos murag ihang inahan. Siguro kung wala ko nakaila sa ihang inahan, makaingong ko nga iyang mama. Pero tungod kay nakailaman ko sa iyang mga kinikanan, katong babayhan na mo ay akong gidudahan. Adidtugikan ang kwarta o ang mga gamit sa ako ang partner ng mga branded. Ikuha na ako ang numero. O ako yung ipakigsusian. Dugay-dugay po na akong sunod-sunod. Magpanguta na. Kay ang naong sa maong babae, akong gipasa sa ako ang cellphone. Hangtod nga, nabistog yun sa ako ang partner. Kay aduna ko'y wala na erase nga i-forward sa ako ang cellphone. Dito nanguta na siya kung nangialam ba daw ko sa iyang mga gamit. Ako siyang kiignan nun sa may gamit ang pakialaman. Naabaday kay gitago. Naghilom na siya. Huwag wala gudbud ko naghiskot. Mami, hangtod karon. Wala gud ko naghiskot na. Huwag wala ko nagsiki og panguta na. Kung asagikan ang kwarta kay makaingon na gud ko sa akong kaugalingon na didtugikan sa maong tiguang o idaran na na babae. Hangtod nga mahitabo nga siguro wala na siya nag-aadto sa babae. Kay misaad mangyud siya sa ako ang abisan og dili mi kasal. Dili gyud ko niya biyaan. Og palanggaon gyud ko niya. Siguro wala na nag-adto dito. Maoto, usa ka higayon na asya sa duty.
wala ay nag-abot ng babae dito, nakakotse. Nailhan ako siya. Tungod kay mauto ang naong anaa sa cellphone, magitago sa ako ang partner. Nangutan na siya kung mauba daw ka na ang balay. Iisgutan niya ang pangalan sa ako ang partner. Ingon ako, oo, oh, nga naman di ay ma'am. Naaba siya di ha? Nako, alaraba kay naa sa trabaho. Pagmatod pa niya, wala man siya dito sa iyang gitrabahoan. Naku, wala ko kabalo ma'am, kausahay balhinon baya na sila sa duty. Unsa di ay tuyo. Naa daw siya gisugo. Gusto lang daw niya mahibawan kung naa na. Dilipod mo tugan kung unsa ang iyang gisugo. Pero nakabalo na ko. Maugyod ka to. Dayon, akong gipicturan ang maong babae nga pasakay na sa iyang kotse. Pag uli sa ako ang partner, akong gipakita. Yan ay babae nag-adto dire. Mauni siya. Nagkilom ang ako ang partner og misulod. Nagkape. Manginoktok. Moto ako siyang gidool. Tingnan ako siya nga. Mao ka ng babayhana ang nakita nako sa imong cellphone nga imong gitago. Makasabot ko nimo pero tugani ko og tinuod. Kinsa siya. Gusto na ko nga sultian ko nimo kung kinsa siya sa imong kinabuhi. Ayaw na dugangi ang kasakit nga akong gibati. Ayaw na pagpamakak. Kaya dilit ang mga bata. Oto gigunita niya akong kamot, mami, ug matod pa niya. Mang, pasaylo ako. Tagod sa ako ang gusto nga mapakaon ta mo og maayo. Mahatag na ako ang tanan ninyong mga panginahanglan og sa mga bata. Nakagwardya ko ana sa iyang balay sa dihang nagbakasyon siya. Ako ang naasahin sa iyang balay para magwardya. Biyuda na siya. Isara ka buwak ang anak og naa sa Amerika. Inig mo at tunat siya sa Amerika o sa hay tagduha kabulan. Sa kabulan to nga. Unya katong ako ang nakabantay sa iyang balay. Buntag gabi ay manawag yun na siya. Mag-video call sa ako ah. Hangtod nga, matingala na lamang ko kay iya mang gisalig sa ako ang susi sa balay. Unya naapod na sila'y lutuan sa gawas sa iyang dako nga balay na igamayng balay dito. Dito ko nagaluto. Oto nakurat na lang ko kay adunay grocery dito nga nangabot, bugas, ug tanan-tanan. Ug maoto sa pagbalik niya, dala niya pasalubong ka ng mga gamit, mga damit na ingunin mo mga branded. Ug dito nagsugod nga permi na ko niya gina-request sa agency na mo duty dito sa iyang balay bisan og naa siya. Tungod kay siya lang og ako, kiingnan ko niya nga type daw kuno ko niya. Wala daw kuno siya ituyo nga mabungkag ang ako ang pamilya. Gusto lang daw kuno niya nga sa mga panahon nga mabati siya og kamingaw naa siya'y makauban. Padayon siya na ngayon og pasaylo sa ako ang mami.
atod ba niya? Nadala ko sa ako ang kahuyangon. Labi na sa kalisod nato. Mauto nga sa dihang nasakpan na nimo ang cellphone. Naglikay ko. Masigi siyag panawag mag-off ko og cellphone. Maato siya sa ako ang gitrabahoan, dili ko nagagawas. Maato siguro nga nakaabot na gyud siya diri sa balay. Naglikay na ko niya, mang, matod pa niya, mami. Dili na ko gusto nga mabungkag, dahil naot ka mapasaylo ko nimo. O niyang hinungdan karon, mami. Nga akong gipadala sa imong programa kining akong sitwasyon. Matuuhan ka ha? Nadili na gyud mabalik dito ang ako ang bana. Angayon pa ba na ako siya nga pasayloon? Palihog mami tambagi ko. Hinaot pa untang ang matabangan ko nimo sa akong kibati karon. Grabe ka bugat sa ako ang dugan. Mahal na ako ang partner. Mahal na ako akong mga anak. Iantos na ako ang kalisod. Para lang dili mabungkag ang among pamilya. Balag, di ko pakasalan. Papil lang man ka na. Ang importante sa ako, ah. Kadili kami magkabulag-bulag. Palihog, mami, tambagi ko. Pagdagang kaing salamat sa paghatag o gikayon sa akong suwat. Tininalang kutob, kanimo matinahoron. Cora.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: 44 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Nasa ikalawang bahagi pa rin po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Sama sa akong giingon, kusog na kaita karon sa Katiel, diha sa Lingig, Boston. Og maayong hapon diha kay Mayor Meloy Nunez diha sa may Katiel, Davao Oriental. Og ingon man sa ato ang mga amigo diha, no? Nga nagapaminaw karon sa ato ang ato ang signal maabot na gyud dito sa Baganga og unta di na ta mamroblema sa uban nga mga area ilabi na kadtong adunay mga taas nga mga bukid, no? Kay gusto gyud nato nga maabot, makaabot ang ato ang signal sa kasulok-sulukan po, no? Og sa makausapa, daghan kaing salamat sa ato ang mga technical group nga ana karon diha sa KTL para sa pagpatingog sa ato ang radyo diha o sa ato ang mga kaubanan, no? Nagamonitor sila karon kung hangtod asa makaabot ang ato ang signal o mao kana ang 105.7 Joy FM, mga ka-joiners. Sundan lamang ninyo na, no? Og ang ato ang programa inyong madungog gikan sa Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes. Og naghuna-huna ta nga ipadayon ang ato ang programa nga dedicated to you with Mommy Joy, no? Kadumdum pa mo ana. Kanang mag-request mo og song o nya atong i-play. Oo, sa samang oras gihapon, no? O parehang oras nato sa alauna ngadto sa alas 2 sa hapon. No, pero ato pa nang tan-awon kay sa pagkakaroon, grabe gyud ka busy si Mami, gani man nahitabo gayod nga dugay-dugay halos 2 ka semana nga na-absent gyud ta sa ato ang programa. Salamat kay Pomelo Joy o kay Kuya Loy. Nagtabang ngay sila. Inig dili pud mabakante ang isa. So daghan kaing salamat sa padayon nga pagsunod ninyo sa ato ang mga programa. At ang ipod ninyo ang tinig ng bayan, no? Kaganiang buntag, wala ang atong kaubang ka Romy Ilusfa tungod kay adunay biyahe, no? Pero ugma sa buntag, paminaw nato siya. Kung asa man to siya maabutan nga sister station nato, adto pud to siya mulingkod kay inig tinig ng bayan ang tanang mga radio station ng Joy FM simultaneous po ang programa. So atangin ninyo ang ato ang tinig ng bayan, no? Updated kaayo sila ilabi na sa mga panghitabo karon didto sa kauluhan, no, sa Senado bahin aning impeachment trials ato ang Vice President Sara Duterte. Tuloy-tuloy na po tayo at 47 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Murang ubay-ubay na ang ato ang mga ka-joiners nga naka-live nga nagagreet sa ato, ano. Thank you for watching kay George Amudo Kalugmo. Kinsa ka ang una nga taga-KTL ang makatext karon sa ako, ah, no? Sige daw, B. Paing hapon, Mami, pa-shoutout daw sa Big Boss diha sa Davao City, Del Magbutong, Lorvel Magbutong, Jan Magbutong og si Bill Jan Magbutong. Ang nagreet si OTW. Nang puro ka ube dos tao kang Manay, Davao Oriental. And also thank you from Jim Pisukan. Good afternoon, Mami. Shout out di ay nako ang mga igsuon nga naakaroon sa bukid. Og shout out lang nako ang tanang nagapaminaw diha labi na sa Pisukan family, Bungadon family. Og shout out po di ay pa-request kog song, miss na kita. Ayan, thank you. Kay Brelly Sumaliling Kibo, hello po Mami, pa-shout out may dari sa Lapinigan, Barangay Taoka nga Manay, Davao Oriental. Hello sa inyo diha. And also from Lumon, maayong hapon Mami, shout out ko si Boss Coach Loloy Miguelias, Long Aguilon, Ping Ping Aguilon, Kolkatog Malito, Kol Salomon Balidong, Kol Nowhere Indawa, Daniel Indawa, kana lang Mami, daghang salamat. And also from special greetings daw mami diha sa Lapinigan River kay Boss Brelly. Ayon, so kanina galing kay George. Miray ungkoy tagtakyo gibo. Shout out may diri sa Taukang mami, daghang namino sa ato aniya sa Taukang. kay sa Kibo family og Basikong. Salamat mami sa pagbasa. Dato Aban, shout out lang mami Joy kay Rasul Iman, si Bulaw, si Nana, si Babay, Ali, lalo na kay Ina dyan sa Marbel, Matalam. Thank you po, Mami. And also kay Jelhan Bulaw Aban Maulaw, shout out kay Hania na natutulog at dito sa bahay na nakikinig, Mami. Thanks, Mami, from Bulaw Aban ng Matalam. Kasmir Musa, good afternoon po, Mami. Pa-shout out po dere sa Langugan, Carmen. Pakigreet lang po, Mami, sa ako ang ina o si ama, Mami, na nagahiga-higa. Nakikinig po, Mami. Salamat. Nahala maayong pakikinig kay ina o kay ama. No? Kay Ralph Lechedo, may hapon po, Mami. Shout out lang sa mahal ko, si Mary Jane Escanan, at sa mga anak ko, si CJ, Gabriel, Chan Chan, Angel, at sa lahat ng taga-barangay Nalin, Midsaya. Request kog song, Tahanan. Salamat po, Mami. Halya Iman, Mami, pakisalam lang sa Family Aban at Iman at kila Ina nahikinig. Thanks, Mami, from Bulaw po ng Matalam. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Martes po ngayon, 23 po sa buwan ng Hunyo, parang busy na ngayon, may klase na, may trabaho, no? Medyo busy ang mga people ngayon, kaya mga sabi ng iba, mga nakikinig lang sila, wala na silang time para mag-type. Daghang salamat kaayo sa inyo, ha? So, naaba kahit taga-KTL karon nga pwedeng maka-text sa ato, ano? Adto lang mo sa inyo ang messenger, pangitao ninyo sa Facebook, ang 102.3, no? Kay na adire si Mami, aron makasulod ka sa live. O kung pwede, pwede ka makapagpadala o message. So, ayan po mga ka-joiners. So, balikan na po natin ang ating letter sender dahil 9 minuto na lang po bago mag-alas 2 po ng hapon. Maraming salamat kay Cora sa pagbahagi ng iyahang kaagi. Dagang salamat kaayo, Cora, sa pagpaambit sa imuhang kaagi, no? Ang masulti na ako sa imuha, unsa ba? Sama sa imuhang istorya, nga buutan siya, wala ka nang ialam sa iyang kwarta, good provider. Ramdam mo naman din na love ka ng partner mo at ang mga anak ninyo. Yun lalang, biglang naging galante siya. At yun, gumawa ka ng paraan para malaman. Pagka minsan, ano, gumagawa talaga tayo ng sarili nating ikasasama ng loob. Para bang, oh sige, bahala ka diha kung asa na. Pero tungod sa asawa, nag-aalala, babala ka mang gyudda, di ba? Kay kabalog gyudda o unsa lang ang makayanan sa ato ang partner, no? So kung biglang naging galante, mag-alala gyudda, mangutana gyudda kay o di ba, wa man kay nahibawaan nga na negosyo, wala pud kay nahibawaan nga lain nga trabaho. So do na di ay siya ay uyab, nakauyab na di ay siya og biuda. So ang nakaayo, Cora, kasi wala na siya daghang istorya. Usa na sa maayo nga ginahimo sa mga tao nga makasala, kana bang hindi na nangangatwiran, dili na magrason ba, kana mang mangita pa og laing dahilan, mamakak pa, oo, mga makak pa og lain para lang yun tabunan ang iyang sala. Pero siya diretso na nga giamin niya, giistorya niya kung papaano nangyari, at bisan og wala pa nimo giistorya, siya na nag ano, umiwas na, o di ba, yun man talaga. So umiwas na siya kasi ayaw niya na mabungkag ang iyang pamilya. Mauna ang nakaayo sa iyaha kay naglikay gayod siya. So karon, kung mangutana ka kung angay ba siya nga pasayloon o angayan ka ba nga magpabili niya, kung ako, ikaw, pasayloon gyud nako. Kay nga no, ang tao nga mga kasala, ang kunon, ang sala, mangayo og pasaylo, unya ayaw nagutruha. Pasayloon ni mo siya, pero dili siya ingon anak kadali, no? Kinahanglan mag-istorya gyud mo nga inana, kung usbon pa niya, moingon man gyud na molikay nako, kanang dili nako mag-usab, no? O kung ang uban moingon nga magpa-transfer bisag asa pa na nimo i dalhon kung magbuhat na, mag-abot ra gihapon na sila. Kay dili bisag maglakaw, mag-abot ra gihapon na sila. So ang imuha diha, saliga nimo ang iyahang pagpangayo og pasaylo. Kung saliga nimo kung unsa man ang iyahang mga saad. Pero kung maabot man ang panahon nga iya gihapon kana nga ipadayon, aw siyempre kana maghunauna na gyud ta ana. Mura og medyo bugat-bugat na ang istorya. Ang istorya ha, ang istorya ana kung mabalik pagyud na siya. Pero sa iyang mga pulong diha kanimo, masabtan pod nako nga kuan kaayo siya, aminadong tungod sa kalisod o tungod kay gusto niya nga mahatag sa inyo ang tanan niyong gusto, diretso na to nga nasilaw siya sa kwarta. So, mauto, pero kung ingnon mo nga okay raman mi, wa man ko nagademand kung unsa ang naa, kay nakasabot man ko, o nga kung pilara ang imuhang income, inanaon nimo. Kung sorry man talaga ang tao, nga nung di man pasayloon. Pero maulagi na ang importante na kinahanglan, dili na na mausab. Kay sakit man na. Huwag maingon siya, gihigugma ka niya, mahal ka niya. Naasa ka kakita o gihigugma o niya pasakitan, di ba? O, simba kung mahal nimo, dili gyud nimo gustuhon nga mapasakitan siya. Ay daghang diha, maingon ka, mahal ka ay ka, mahal na mahal kita. Oo. Pero pangutan, di ba, daghang anak nga panganay sa laing mga babae. Anong klaseng pagmamahal meron yan? So, usahay, ma-take for granted po sa mga lalaki ang kita nga mga babae, no? Na mabaliwala nila kung unsa ang ato ang bation. Nya, labon rabaog sila, ang inanaon, halos mo patay. Oo, di ba? So, mag-istorya lang yun mo og maayo, anak, Cora. Mawarag yun ang pinakamaayo ni mo. So, kung nangutana ka kung pasayloon ba ni mo kay nangayog pasaylo, oo, pasaylo siya. Kay nangayog man siya pasaylo. Og kinahanglan nga mabarugan niya ang iyang saad nga mapalayo na gyud siya sa maong babae. Og dili na niya ka na otrohon. Kay ang mga butang, mga sala nga gipangayo na og pasaylo, og napasaylo na, dili na angayan nga balikan pa. Daghang salamat kaayo sa pagpaambit sa imuhang kaagi og adunay daghang makarelate ani sa ato ang mga ka-joiners nga nagapaminaw karon. Thank you so much, Cora. Hinaot nga maging maayos din ang lahat at bumalik sa dati ang inyong pagsasama at pagtitinginan, yung tamis ng inyong pagmamahalan. Ayan. 3 minuto na lang po bago mag-alas 2 po ng hapon. Osbo nako, daghan kaing salamat sa tanang mga nagasalig sa ato ang mga produkto sa Yaki, no? Labi na karon sa ato ang mga kababayan diha sa Katiil og maabot sa Buston ang ato ang signal og ingon man sa Lingig kana mga butika diha, sigurado mabutangan na pod na makompleto sa ato ang mga products, no? Kanang wala pa nakasulay sa mga produkto sa Yaki, mga ka-joiners, kanang inyong mga anak nga lisod pa kaunon, gukod-gukuron pa, dili matulog, murag tulog sa manok, o diba, sakiton, ipakidiyaki vitamins na, mga ka-joiners. Kay kanang kidiyaki vitamins, nagapagana ka na og kaon. Pag matulog ang bata, dugay-dugay, gyud nga mumata. Makapaligon pod na og bukog sa bata, makapatangkad, makapabright, og dili sakiton ang bata nga nagakidiyaki vitamins. 3 months, kaya naamantay dropper, no? Hangtod sa 12 years, pwede mag-take og kidiyaki vitamins. Pero kung nagadidi sa inyo, ha, ang inyohang anak, o diha lang usa sila sa inyohang didi. Kaya naagyo diha na tanan, labi na kanang mga naapay, mga kolostrom, no? Dapat matutoy yun na tanan sa bata, no? So, maunay ako matambag. Pero kung ginagatas rana ninyo, need yun na niya ang isang 3 months pa lang, pwede nagyud na siya ikidiyaki vitamins. O kung adunay nag-antos sa inyohang pamilya o rayoma o arthritis, di nakalakaw, di nakatindog, nang hubag na ang mga tiil, no? Di ay kadto may mga problema na sa kidney. unya na ay mga bukol-bukol, sakit ang kalawasan, halos di na matulid og tindog. Bilongga Gold, mga ka-joiners. Timan iha, o maglisod mo glitok, Bilongga Gold. Capsule na siya, mga ka-joiners. Ingnan ta mo, bisag ng hubag na di mo katindog. Duha ka capsule kada upat ka oras, di ba makalakaw mo. O sulay lang ninyo, kay wala may mawala sa ato akong atong sulayan na, no? Kay unsaon man nato pagkapamatuod nga tinuod kung dili nato sulayan. Ila pinakarong panahona, daghan na kaayo ang ginapaila nga mga tambal. Dapat matalino gyud tayo sa pagpili, no? Kay usahay masayop ta sa pagpili, no? So kani ako gihangyo gyud ta mo, no, nga sulayin ninyo ang Bilongga Gold. O para atong mga luyahon na nga mga mag-asawa, oo, magsige na og away, na uban diha, 30 pa lang, 28 pa ang edad. Naanay problema. Oo, mareklamo na ang asawa, si Mrs. Unsa man ni akong bana, oy. Oo, napoy mga lalaki, magyaw-yaw, na unsa man ka. Nagdungan man tanggi panganak, ganong naon naman kagkamatay. May mga inana o mga lalaki, makasabot ka ayo ana. Sulayin ninyo ang ganado capsule. Oo, kung dili ninyo gusto nga na ay mauna og kamatay, sulayin ninyo ang ganado capsule, mga ka-joiners, no? Kung unso man ang inyong trabaho, maglagsik yun mo, ana. Dili mo basta-basta nga makapoy, basta nagaganado capsule. Uglabaw na ang paglabing-labing kay misis, no? Dili gyud ka makapoy, ana. Oo, tanan nimong buhaton, ganado gyud ka. Sulayin ninyo ang ganado capsule. Sa mga babae, kung gusto ninyo nga maglagsik, inom mo og Okira coffee. Tanang Okira coffee. Mga lalaki, kung ga-kape mo, mag Okira coffee mo, niya pagkagabi 30 minutes bago maghigda, mag-inom mo og ganado capsule, nako, pagkabuntag, moingon gyud dayon mo, good morning. Nahala, wala naman tayo oras, mga ka-joiners, daghan gyud gaayong salamat sa padayon nga pagsubaybay sa ato ang programa, ha, pero kadali lang kay kuan di ay kanang na ay magmahay dayon nga wala na basa ang ilahang kuan message, katulad ni Halya Eman, salam daw sa family Aban og Iman Kilaina, murag humanan ni sa matalam Rasol Bacana Iman. Thank you for watching and Lorville Magbutong. Hello daw kay George Amudo, kalugmok mga big haha. Nahala, thank you so much po sa inyong panunood po sa ating programa. Og ingon man sa tanang mga naga-birthday karon June 23. Happy happy birthday po kay Mick Banati Madanlo. Ayon. Happy birthday Junjun na Palmahil Dumadangon. Crescentia Pandili Borgos, happy birthday. Oy, birthday day ay ni LJ Caron na pilay pa. Happy birthday, Jing. And also kay Jairica Ongkoy, happy birthday. Marjorie Ferrando and Kinod Jim G. Og Ellen Manggi Obtikoy, happy birthday. Myla, happy birthday. Jennifer Budadong Bayon, happy birthday. Ayan, sila ang mga ka-Facebook na to na nag-birthday karon. At sa lahat po ng may mga birthday karong adlawa, happy happy birthday po sa inyo. Sana maraming kaarawan pa ang dumating sa buhay ninyo po. At stay healthy po ang tanan. Happy anniversary din po sa lahat ng may mga anniversaryo. Mga ka-joiners, huwag po tayong makalimot na laging magpasalamat. Pasalamat tayo ano po ang mga nagawa natin, lalo na po today. Pasalamat kung unsa ang naakita. At maging mabuting mamamayan po tayo. Gumawa tayo lagi ng mabuti at patuloy na umasa sa panibagong araw po ng ating mga buhay. Sa lahat po ng ating gagawin, mag-ingat po tayo palagi. O sa tanang panahon, mangaliya kita sa kahitasan, pangayoon ang guidance. Ilabi na sa iyo sa kabuntagon nga sa buong maghapon, sana lagi natin siyang kasama. Ipagpapatuloy po ni Pomelo Joy ang ating programa. Partner nato sa Davao Oriental, si Louie Simon o si Danda Landan. O siyempre, Mami Joy po nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang hapon.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po't ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Maayon ang nasayod ka mga higala kung unsa ang imong makuha sa imong ginatumar nga mga food supplement. Ang atong ginahisgutan mao kining Belonga Gold, mga higala. Belonga Gold Herbal Capsule nga pure turmeric ug adunay gamayng vitamin C nga sagol niini. Daghan ang makuha nga mga mamaayong mga benepisyo tungod kay duna kini curcumin. Mao kini ang nagasilbi nga antioxidant nga makabatok sa daghang mga balatian ug liibuan na katuig, libo-libo na ang mga tuig nga nangagi nga ginagamit kini isip tambal sa mga katigungangan, mga naunang mga katawhan sa atoa. Labi na kung makatulo sa matag adlaw ang imong pagtumar sa Belonga Gold, dili gyud ka magmahay kay hapsay gayud ang imong pamati sa imong kaugalingon. Una, ginalayo kaniya sa mga bukol-bukol o tumor o cancer, no? Kay prevention baya is better than cure. Tungod kay ang tumor duha ka klase, benign o cancerous. Ang ikaduha, basta regular ang imuhang pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule, dugay mo tigulang ang imuhang dagway. Sige, ayaw gyud mo to'o. Tungod kay ngano, siyempre, mabatukan man niya ang mga free radical molecules nga mo'y hinungdan sa daghan ng mga balatian. Kinsabay taong mabatanon tanaon kung ang tanang sakit na sa iyaha. But if you are healthy in and out, aw, siyempre, younger looking yun ka. O, niya pa isa, malikayan o makuhaan ang mga pagpanghupong sa mga sulok-sulok o mga kaonoran tungod sa rayoma mga higala. Bisan ang kasakit nga gibati, mawagtang tungod dun ay taas nga anti-inflammatory properties. Ang Belonga Gold, mga higala. Bisag na nga panghubag ka diha, nga panghupong ka, mukupos yun na siya. So, why rag yun? Ang ikaupat, ang mga taong dunay balatian sa kasing-kasing, gilayo sa atake o mailayo sa atake tungod kay magapanindot man kini sa blood circulation. Kini nasulayan na sigihimong pagtuon sa kapin 200 nga mga pasyente nga gikatakda na nga operahan kung diin 65% kanila ang wala na dayon ang operasyon tungod sa pag-improve sa ilahang health condition. Tingala mo no? Oo, ang ikalima mga higala no, sa panahon karon daghan kaayong mga lamian nga mga unhealthy foods. Maong nagasaka ang ihap sa mga Pinoy nga dunay diabetes. Kini ang balatian tungod sa pagsaka sa ihap sa blood sugar level, basta regular ang pagtumar sa Belonga Gold, normalize niya ang blood sugar level. Ang problema manggod sa inyo, kainom mo og kaisa, kaduha, gusto ninyo humanadayon. Wala na oy. Pag diabetic ka na mga higala, ilabi na kong sa inyohan na ang kaliwatan, dili og dili na gyud na mawala sa imuha. Ang mahimo na lang nimo, inormalize na siya sa oo. I-control na nimo siya pinaagi sa pagkakaroon po ng healthy lifestyle o ang pagtumar og serpentina o inubanan sa Belonga Gold. Importante gyud ang mga pag-amping, hilabi na sa mga ginasud sa ba-ba, ang mga ginakaon o ginainom nimo.

0: mas maayo ng pakusgundaan ang pangdepensa o ang immune system aron dili basta-basta magkasakit. Kay kung maigo na sa balatian, unsa pa man ang himuon, mas hasol na kaayo og dako na ang gasto nimo, no? Kung ang balatian nimo na ana sa imuha, busa mang higala, amo ka mong ginaawhag. Nasulay ang food supplement nga Bilongga Gold, no? Kay dunay katakos aron pakusgon ang imuhang immune system o batukan ang mga daotang mga elemento nga nagadaot sa maayong panglawas.
1: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
2: Dear Mommy Joy.
0: Dear Mommy Joy.
2: Mommy Joy.

oras natin. Alas 2:23 ng hapon, mga ka-joiners, at nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy.

kay Miss Anne, dinha sa kabakan niya naminaw sa atua. Magandang hapon po. And syempre, request siya ng song. Ayan, babalik ang muli para sa iyahang ex. Ay, pag move on na, oy, auntie. Hello kay Kalugmok family po na nakikinig dyan. Ngayong hapon sa mga taga-Panlaisan, shout out na to ang Aban family. Hello kay Iman din ha, no? Magandang hapon. Request ng song, Back at One. Good afternoon, Mommy. Paplay po ako ng song Evergreen from Michelle. Sige, hello po. May hapon din ha.

afternoon. Ma-play po ako ng song, A Dream About You. Thank you so much. Maing hapon, request ng kanta, Hindi Tayo Pwede. Ayan, na-play na po yan kanina, ano. Sana na-enjoy mo yun, ha, sender. Oga, maing hapon din, ha, nga side. Siyempre, hello po sa atong mga sweet lovers na mga drivers din, hang dapita, sa lahat ng ating mga sweet lovers na mga drivers, no? Amping-amping, saan man kayo patungo, doble ingat, dahan-dahan lamang sa pagmamaneho. And I hope na dumating sa mga paroroonan safe and sound. Siyempre, atuwa pong ginagreet ang mga joiners natin diha sa Mega Market, sa tanang mga tinderas kag mga tinderos na nagapaminaw, and of course sa mga establishmentong ginagawang background ng ating stasyon. Maayong hapon og salamat sa inyong pagpaminaw, ha. Good afternoon, request, Tunay na Mahal. Ayan, na-play na din po yaan. Oo, tahanan, sige, na-play na din po yaan. Ubay-ubay ato mga song request, ano? Good afternoon, Every Day I Love You. Ayan, sige, unya, taod-taod, ha? Oga, depende na sa oras kung asa maapas ang atong mga song request, okay? Mayong hapon, request po ako, Lason Mong Halik. Salamat po. Alright, alas 22 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o gidiyaki vitamins ang iyang anak.
3: Lanta ka ng kuyot.
4: Pero karoon?
3: Nagkaroon. Bukos mo siya. Bukos sa kablo. Isang katulong matulong.
4: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
3: Gidiyaki vitamins yun.
2: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo. Ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Coffee Yaki 7-in-1.
6: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
4: Ano po yung Coffee Yaki 7-in-1?
6: 7-in-1.
4: Tapos po?
6: Nung nag-start ako minom ng Yaki, alis na yung sakit ng paa ko.
5: Yan ang Coffee Yaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
7: Uy, samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
8: Mano di ay pre?
7: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre,
8: mabuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
7: Alangan pre, anga lagi.
8: Uki kaayo? Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
7: Ganado capsule pre.
8: Sige pre, adto na ko kay mopalit na ko ganado capsule pre.
7: Ganado capsule.
9: Sulayin ninyo naa na sa mga butika.
2: Nabawasan na ang madalas na dysmenorrhea ni Regine Tresero, taga-Kalumpang General Santos City, dahil sa kanyang pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
10: Matagal na po, kasi yun . Hindi lang po every menstruation yung dysmenorrhea. Kasi parang every week, friend ko kasi nagtatrabaho ng pharmacy. Kaya ayun, nagpabili ako sa kanya. Kasi doon din ako nagtrabaho sa pharmacy. Kaya alam ko po yung paano po gamitin yung Yaki. Ganun na lang po yung ginawa ko. So ngayon, hindi na masyado.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Joy FM, basta Joy, enjoy. Oras po natin, 8 minuto mga ka-joiners bago sumapit ang alas 3 ng hapon at magpapaalam na sa inyong mga radyo ang inyong Pomelo Joy. Maraming salamat po sa pag-uban. Launa hanggang alas 2, nakakasama natin ang ating mami. Alas 2 hanggang alas 3 ang ating greetings and song request. Thank you. Susunod na po ang Efron Joy Ride hanggang alas 5 ng hapon. And syempre, kasama po natin dyan sa Caraga Davao Oriental si Dan Dalandan. Sa pangalan po ng ating Mami Joy, ako pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming salamat o amping-amping. Maayong hapon, Ibuokida Pangwan City and South Central, Mindanao. Now.

0: the joy. Enjoy, enjoy. 102.3 Joy FM.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Payong adlaw kaninyong tanan, aniya na usab si Mami Joy, makikuban kaninyo sa atong tulumanon yaman ng kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil o sa kinika alternative drug o medicine. O kiniusab Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap o ang Yaki Herbal Capsule, mga higala, unta nakasuway na mo sa maong mga produkto. Kay tungod kining Yaki products, mas epektibo da dapat masulayan ninyo. Ang Yaki Herbal Capsule, dako kaayo ang matabang sa mga taong nakasinati o constipation o kanang gina tubul. Tabi sa mga nagakaon. Tungod ang mga sagol sa Yaki Herbal Capsule, mga higala, nga herbal plants, kargado ka na sa fiber, maong makatabang sa digestive system o kining atong pantunaw. Ang chronic constipation nga ginatawag, nagapakita ka na sa mga sintomas sama sa gahi og bukol-bukol nga hugaw. Kanang inigawas, murag hugaw sa kanding. Kakita mo, ana. Murag nakabara sa gawasanan sa ato ang hugaw. Kanang imong pamati, murag naapay nagapabilin. Maong nga magsigi taog utong aron igawas, apan wala na di ay mugawas. Murag inaatik lang ta. In ana na, basta kanang may diferensya ang ato ang pagpagawa sa hugaw. Daghan kini hinungdan, pwedeng may nibara sa colon o rectum tungod sa colon, rectal o abdominal cancer, anal fissure o punit sa lining, gisi ba nga lining sa imuhang lower rectum. Ang ibang sanhi ng chronic constipation ay neurological problems tulad ng multiple sclerosis, Parkinson's disease, spinal cord injury o kaning stroke, mga higala. O di ba? Kana gihimo gyud namo ang research aron makahatag kami og eksaktong impormasyon para sa inyo. Pwede gihapon kini nga maggikan sa pelvic muscles nga mahina o di kayay naninigas kaya hindi makalabas ang dumi. May mga sakit na nagdudulot ng chronic constipation. Halimbawa nito ay kaning diabetes at overactive o underactive thyroid. Dala din ito ng pagbubuntis, pagiging matanda na, may edad na. Isip o sa kababae na mag-utong, inilabi na ka ng mga anak, kulang sa pag-inom og tubig, exercise o ingon man kaning fiber o ang paggamit og sedatives, narcotics o gamot sa high blood pressure. Daghan kaayong hinungdan ka na, mga higala. Mauna nga, ginaauhag namo ka mo nga, ayaw gayud pagkalimot pag-inom aning Yaki Herbal Capsule. Kay kaninga food supplement, mutunaw anang atong mga nahisgutan. Mauna nga, dili gyud ta makaranas aning mga sakit nga atong nahisgutan kung kita kanunay nga nagainom o Yaki Herbal Capsule. Sa kadugayon, pwedeng magkaalmoranas ka, anal fissure, fecal impaction o kaha, hugaw nga nibara sa tinae o rectal prolapse, pag-usli mga higala o kanang bituka sa anos, kanang mugawas ang tinae ba sa lubot. Muna yung mga delikado na kaayo. So, mauna nga, iniglisod mo malibang, ana, diretso na lang gud nato, kanang mga tao nga dili maglibang adlaw-adlaw, kana, dako na kaayo na og diferensya. Dapat mahadlok na mo ni ana, mga higala. Kay ang tao nga normal kaayo, dapat katulo sa usa ka adlaw, ang uban ani, kaupat pa, kalima. Mauna ang buot ipasabot ka ng ilahang mga tinae, walay mga barabara sa sulod. Kay kanabitong colon cancer, mga higala, mauman ang usahay inig, mabuslot na ang tinae. Ang uban, naghinahinay na ugawas dito sa lawas, naghalo na, mauna nga, matingala ka na lang, dili na nagayod, nagadugay. Tungod kay, mapoison naman to sa hugaw nga, nagasagol na sa lawas. Doon ay taas na antioxidant properties o makatabang aron mo nindot ang pagtrabaho sa digestive system. Mauka na ang nakanindot sa Yaki Herbal Capsule. Kini ang hinungdan nga no nga buot na mo nga kamo masulayan ninyo ang pag-maintain o Yaki Herbal Capsule kay makaayo gud kini sa ato ang panglawas. Nakalipay og dako ni Connie Sending taga Dansolihon, Cagayan de Oro City. Kay dali siya naulian sa iyang sakit. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule og nanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
3: Anang mo talit sa kusong titikong kasing kasi lumukurog na ko, di ko kasabot. Niti ko ka ng Yaki ning okay naman ako mamina. Munang karuan na wala ko kung nagparwala sa Yaki Oil, sa Yaki Capsule.
2: Ayan mga kababayan, sana nakinabang po kayo sa 5 minuto nating pagsasama-sama para alamin kung paano po natin mapapangalagaan ang ating kalusugan. Hinaot pa unta nga nakahatag kami og maayong informasyon sa inyo ha. Kung aduna ka mo'y gustong i-text sa amo mga pangutana o di ba ka mga kasinatian ninyo sa ato ang mga produkto, i-text lamang ka na dito sa 0928-6767031. Ako po si Mami Joy, nagpapasalamat, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System, Sakida Pawan City, 102.3. Joy FM.

0: 102.3.
1: Dako ang natabang sa Yak Herbal Capsule nga ginatumar ni Aida Onabia taga Balangasan, Pagadian City, kay dali nawala ang iyahang lipong-lipong.
2: Ay, sige, mapapalipong-lipong ay ka na high blood pag sa una. Pamino, magkutaradyo nga may doon ang Yak, igitistingan na mo. Yeah. Mayo man sad. Man, magagano sa kukaon, mawala na lipong-lipong.
1: Yan na ang Yak Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Imperial Appliance Plaza. Appliances pa ang hanap nyo. Atua na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulan? Atua na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan. Imperial Appliance Plaza. Pagod na ba

0: sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish gutter, Spanish and flashing at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
1: Nawala ang kapulba sa misis ni Roy Roy Mudla. Humandali na ayo ang nalata sa itlog sa iyang bana. Gihaplasan lang sa yaki liniment oil.
2: Kumagat mo ba kay akong itlog nga butang na ako nga pagkakitan og mga 2 days. Ulian man, kuyawan gani ang asawa kuya. Tingon lang siya pa doktor daw niya. Hindi ko ay nalang kay ayo man sa yaki. Okay na kayo kuya kay pwede na ni.
1: Mao ka na ang yaki liniment oil. Mas epektibo, dapat masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.
0: Afternoon Joyride. Afternoon Joyride.

ايوه ميلي بان اتخويني ونمو بان بان كنو عام باكم تنغار

0: 102.3 Joy FM plays your requested song.
1: Hello Joy, si Mimi ang akong name. Dagpuyo ko sa Birada, Kitapawan. Song request na ko kay Heaven Knows. Basta Joy, Ed Joy.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City. Frantic KCC Building. Dunkin' Donuts, crossing all barracks. Dunkin' Donuts.
1: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw ng anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
2: Ako, ang buhok ka ng yung buhok ka, wala, napahak, yan yung mga sabuan, buhok, ka na kinalutan, ganyan, yan, napahak. Mato, yung butangan ako, Yaki, nanupo dito, drama dito, Yaki.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
0: Afternoon Joyride! Afternoon Joyride!

0: 102.3.
1: Taopo! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghana kaayo nagadialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada o pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay ngano, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimte para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan ininyo ha, hinaot na musulay na gyud mo. Bilongga gold po.
2: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
3: Start reaching your dreams. Enroll now at Matalam Polytechnic College Incorporated. We offer complete junior high school, grade 7 to grade 10, both in regular and weekend class programs. MPCI is an education service contracting and senior high school voucher program participating school with no top up fee. We also offer senior high school with the following strengths: technical professional track, electives, caregiving NC2, videographic design NC2, automotive servicing NC1 and NC2, computer system servicing NC2, bread and pastry production NC2, shielded metal arc welding NC1 and NC2, electronic product assembly and servicing NC2, and electronic installation and maintenance NC2, and also academic strength, elective, arts, social sciences, and humanities. Avail the privileges. Free tuition fee and free uniform for all incoming grade 7 and grade 11. Enrollment is now going on. Classes start on June 1, 2026. For more information, you may contact us at cell phone number 0948-549-1378 or see the registrar. MPCI commits to skills, excellence, supremacy in education.
4: Congratulations!
1: Tungod sa balatian nga arthritis, walo ka tuig naglisod og lakaw si Roger Hasulga, taga Kalinan, Davao City. Apan sa iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule og pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil, makalakaw na siya og taro.
5: Tamat ni kay sir, wala gid pa tigalos gani lima ka tupa dito sa lakaw kayo kay sakit kayo. Kasugo ko sa akong misis dito sa Kalinan, papalit lagi. Katuro gid Yaki mo nakawala sir ba? Plus pugo sabay pugo ka plus oil. Katong Yaki oil, oil umay lain nga mao gid maka uli gid kay sige gumati sa inyo ang programa gid.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Afternoon Joyride!
6: Afternoon Joyride!

0: 102.3.
1: Hello po, ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
2: Mapalit na sa mga butika.
3: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
4: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong balita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest. One-day release ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitan kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City ug matawagan sa 064-577-3414 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
1: Hello po, ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
2: Mapalit na sa mga butika.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
3: Joy FM. Afternoon Joyride. Afternoon Joyride.

0: 102.3.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghana kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man good mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wa gyoy side effect ka na. Kay ngano, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot na musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.

0: o kaswit iti mami ko.
1: Maswit iti si mami ko eh.
0: Baw, nga nambal mo na.
1: Di kay may diabetes siya mo.
0: Ita mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
1: Serpentina Plus? Ano na siya?
0: Herbal na siya mo. Makabulig na para magnubo iya nga sugar para maayo na siya dayon.
1: Ayo man o. Uti sige ah. Hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa gyapon niya si mami ko si mo eh.
2: Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.
3: Afternoon Joyride.
4: Afternoon Joyride.

0: greetings in 102.3 Joy FM.
1: Hey Joy FM, greet na ko ang mga listeners niya. Dere sa Joy sa Tanoisan, Agridapawan. Sinig Jack Yek Me ang akong song request kay Girl Like Me by Shakira. Tapto basta Joy, enjoy!

0: all your greetings and song requests, call or text 0991-601-9581. The station with more music variety. 102.3. Joy
1: FM. Naana po da. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayo, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatagid mo og problema sa amua. Pero naning kamot may nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yud pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City. Frantique KCC Building. Dunkin' Donuts, Crossing All Barracks. Dunkin' Donuts.
1: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron ni ubos ang iyang blood sugar level.
2: Nina, dita man ko, wala man ko lang pataka lang sa kaon.
1: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
2: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times sa likot, nagbaba ang sugar ko.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
0: Afternoon Joyride. Afternoon Joyride.

0: 102.3.
1: Kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo, kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kay na og sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mauka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Moingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
0: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS Pension Loans. Walay advance interest, one-day release, ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makitaan kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapad sa RCBC o East West Bank. Ug matawagan sa 064-572-6151. Cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch. Imperial Appliance Plaza.
2: Appliances pa ang hanap nyo.
0: Atua na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, atua na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
2: Imperial Appliance Plaza.
0: Afternoon Joyride.
3: Afternoon Joyride.

0: Mesa, 102.3 Joy FM. Basta Joy. Enjoy. Enjoy. 102.3 Joy FM.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Ayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, makikuban na usap kaninyo sa atong tulumanong Yaki. Ong botan ipasabot, yaman ang kalusugan ingatan. Hatod sa Yaki Laboratory, ang nagahimo og epektibo kaayong Yaki Liniment Oil. O sa kinika alternative medicine, kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, og ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto, mas epektibo dapat. Mga higala, subukan ninyo.
3: Ang tao, basta magkaedaran na, daghan na siya batiyon sa iyang lawas. Dili na kaligayan, mga higala. Murag sakyanan, basta magkataas ang tuig sa siging gamit o niya dili maayo ang maintenance, manggawas ang daghan daot. Maong musakit ang ulo sa tag-iya kay dako naman ang gasto sa pagpa-repair sa mga daot. Maokini ang rason, mga higala, nga kanunay na mo ginabalik-balik sa ato ang mga programa sa radyo ang pag-amping sa maayong panglawas. Pinaagi sa healthy lifestyle, ang pagpahuway og tarong, kaon sa healthy foods, inom eksaktong kadaghanon sa tubig, likay sa bisyo, nga makahubog, kaning mga alak og sigarilyo, illegal nga droga, likay sa stress og pagtumar sa food supplement nga Yaki Herbal Capsule. Kung ginabuhat nimo ni matag adlaw mga higala, susama usab sa sakyanan nga maayo ang pagka-maintain niini, walay labad. Mutaas ang kinabuhi og maayo ang dagan. Nganong gikumpara nato sa sasakyan ang lawas sa tao, kini aron dali nga masabdan og kinahanglan nga ampingan. Batasan man gud nato diha nga ampingan ang lawas kung naigo na sa daghang mga balatian. Oo, diha na siya magkuradang, magkabuang na kung magunsa problema, di ba? Pero mintras nga maayo pagani ang lihok, wa gyud na magpakabana. Kanang maglisod na og pagbarog, usa kini kadakong sayop nga pamatasan nga kinahanglan baguhon gayod dayon sa tao. Maayo gyud nga mentras wala patay balatian, ampingan nato dayon ang atong lawas aron kung maigo man sa sakit, dili kaayong tantong grabe og dali ra nga makarecover ang tao. Timan nga mas maayo pa ang sakyanan kay dunay daghang baligya nga spare parts apan ang lawas sa tao, ambot na lang oy. Halimbawa nadaot ang kidney, tinuod mahulipan ka na siya og laing kidney gikan sa donor. Lisod mangita og donor kay kung dili compatible, matigok ra gihapon ang pasyente og usa pa ka million in town ang gastohon, may million lang nga mahurot mang yud ang inyohang kabdangan. Munay pait kaayo diha, sa dihang nahurot ang kabdangan, matigok pag yud ang tao. Muna ang pag-amping ragyud sa lawas ang makakontra niini, himuon yud ang healthy lifestyle. Makatabang ang adlaw-adlaw nga pagtumar sa Yaki Herbal Capsule isip usa ka food supplement aron masigurong ahimsog ka tungod mahatag manimo sa imong lawas ang eksaktong nutrients nga makuha sa mga sagol sa Yaki Herbal Capsule. Ang mga sagol sa Yaki Herbal Capsule, mga higala, sama na lang sa spirulina. Kini ang giilang hari sa mga herbal tungod sa kadaghang nga maayong benepisyo ang makuha. Nunay ampalaya, luyang dilaw, ahos, malunggay o daghan pang uban, mga higala. Puro mga epektibong mga herbal plants ang sagol sa Yaki Herbal Capsule. Maong lahi nga kadasig ang imong bation, basta makatumar ka niini. Timan e mga higala, Yaki Herbal Capsule. Kung duna ka na ibalatian, dali usab kini mawagtang kay makapakusog man sa immune system o resistensya ang kining atong ginahiskutan nga Yaki Herbal Capsule. Sulay gani mga higala ang Yaki Herbal Capsule. Kay ang Yaki Herbal Capsule, mapalit naman sa mga duol nga mga butika sa inyong mga lugar. Adunay mga pamatuod niini. Kalipay og dako ni Connie Sending, taga Dansolihon, Cagayan de Oro City, kay dali siya naulian sa iyang sakit. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule og nanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
4: Anang mo talit ka kusong titi kong kasing kasi lumukurog na ko di ko kasabot niti ko kanang Yaki ning okay na makumina mo nang karuan na wala mo kong nagparwala sa Yaki Oil, sa Yaki Capsule.
2: Dali na wagtang ang kasakit sa kilid nga gibati ni Erlinda Bayados, taga Cambinocot, Cebu City, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
5: Oo, sakit kaya akong kilid, tapos nag-inom ko sa kanang Yaki Capsule. Sa ulian siya, umbut ko ang sa inong ganato. yelo akong ihi ba? Tulog ko kapsula kong nainom. Nawala ang kasakit sa akong kilid.
2: Ayan mga kababayan, sana nakinabang po kayo sa 5 minuto nating pagsasama-sama para alamin kung paano po natin mapapangalagaan ang ating kalusugan. Hinaot pa unta nga nakahatag kami og maayong informasyon sa inyo ha. Kung aduna ka mo'y gustong i-text sa amo mga pangutana o di ba ka mga kasinatian ninyo sa ato ang mga produkto, i-text lamang kana dito sa 0928-6767-031. Ako po si Mami Jo. Hoy, nagpapasalamat. Laging tandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
6: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM.

0: ang Joy FM. Joy FM sa Kidapawan City 102.3.
1: Dali ni himsog si Jessica Bonifacio taga Bucana, Davao City. Kay naga pahaplas siya sa Yaki Liniment Oil o naga tumar sa Yaki Herbal Capsule.
2: Kamang tingala na ko nga, naglain mo ako na kuya rin, ingon na kung anting nga, nabughap daw ko. Kaya mo ito nga, basalik ko sa kong gala, basalik o Yaki Oil o Yaki Capsule. Nagpahaplas ko sa kong likod ng dawas. Dahil nagina ko capsule, narang-arang mga kuya. Okay na kuya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Tungoy, kainom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlo ko kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dahil na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pag tumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
5: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
6: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nagadialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Naka nang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon, dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo, Bilongga Gold. Naanak ka na sa mga butika, naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.

0: 102.3.
1: Dili makatuo si Rino Pedrola nga ang Yaki Liniment Oil lang ang makawagtang sa dugay ng bugis-bugis sa iyahang panit.
2: Dugay na gud ning katol-katol na ko ba? Mga napulo na katuig. Anong gagmay ko nga ko at katol kayo? Kaya, naganda kong kitambal. Di mamulian. Nagagunog ko gya, pwede nga na kong kalit. Tambalan na ko. I-aplasan na kong mga kalim. Nag-arang-arang din na kay katol. No? Pero wala na. No?
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
3: Naana pod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayo naa na yung mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot may nga masulbad ka na. Mauning naa na ta karon bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin mi ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
4: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.

0: 92.3 Joy FM. Basta Joy. And Joy. And Joy. 102.3 Joy FM.
1: Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
2: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City. Frantic KCC Building. Dunkin' Donuts, crossing all barracks. Dunkin' Donuts.
1: Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kaina og sangkap, mauna nga makaayog yud na sa ato ang panglawas. Suway lang yud ninyo. Kay nga no, mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan yun nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Muingon man ka, wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon, ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa ato ah. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
2: Wala damha ni Mierna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga nuka sa iyang kamot.
3: Katul kay Kuya Clara nang nalaba ako naging manggod ni niya. Maayo to siya rin. Ako ganing mahikap o bahi. Mabalik o katul. Ako mga igago ba nagbahin manggod na sila o Yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din kung may baho sa Yaki. Sinuhuta ako, di ba humot kayo. Di ako rin itistingan. Niya, ako pong hiplasan akong kutukuto kay Maragbugnaw. Huwag ako'y tumunga tambalan ako akong kamot mo. Mayroon na ayo.
2: Iyan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: on Joy FM. Joy FM. Sa Kidapawan City. 102.3.
1: Nawagtang ang daghang pimples og nihamis na ang naong sa bana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
2: Natistingan dyan ako. Kanang kwan mo ito kuya, nagpapalit ko kung bana o kanagining Yaki Whitening Soap kuya. O akong gipasabon sa iyang naong nga ikahuman kuya. Butahan ko na mo itong Yaki Oil. Ini kahuman niya kaligo. Maalara kuya ba na wala iyang bugas nihamis o niputi iyang naong.
1: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butik.
0: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Cabacan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release, ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Cabacan Branch makitaan kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Cabacan, North Cotabato, tapad sa RCBC o East West Bank. Ug matawagan sa 0645726151, cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A Plus Credit Corporation Cabacan Branch.
3: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Coffee Yaki 7-in-1.
4: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkape ako yan ang ginagamit ko yung Yaki.
5: Ano po yung Coffee Yaki 7-in-1?
4: 7-in-1.
5: Tapos po?
4: Nung nag-start ako minom ng Yaki, alis na yung sakit ng paa ko.
3: Yan ang Coffee Yaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
0: Evening Joyride. Evening Joyride. Joy FM.
6: Let me tell you.

0: 102.3.
1: Sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil ni Max Francisco, taga Toril, Davao City, dali ni kupos ang iyahang almoranas.
2: Di ko kalingkod kaya kaya mangungol nga duga-duga na kong dala mga doon na katuig. Nga, sige, balik-balik. So, itistingan ako kuya. Yaki Capsule o Yaki Oil. O nawala yun kuya, nagkupos yun. Na ugatan na, nawala na. Na nakakuha na ko kaya, nakadrive na ko. Nga.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Ian Gipatumar sa Kidi Yaki Vitamins.
3: Oh, tinuon siya. Nagpasalamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito. Kura pagpurga. Maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
1: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
0: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
4: Wow, kasweet iti mami ko.
5: Mas sweet iti si mami ko eh.
4: Baw, nga nambal mo na.
5: Di kay may diabetes siya mo.
4: Kita mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
5: Serpentina Plus? Ano na siya?
4: Herbal na siya mo. Makabulid na para magnubo iya nga sugar para maayo na siya dayon.
5: Ayaw man no. Uti sige ah, hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa kaya po niya si mami ko si mo eh. Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.
0: Evening Joyride.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Payong adlaw daw sa panghigala, uban na punta sa atong tulumanon yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Mami Joy po, sama-sama po tayo dito sa ating programa, hatid ng Yaki Laboratory. Gumagawa ng Yaki Liniment Oil, isang alternative medicine, Kid Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo, kaya dapat masubukan ninyo. Higala, paunsa ba nimo ginaampingan ang imong panit? Aron malikay kini sa kadaot, aron puti og hamis kini. Kasagaran sa mga dunay smooth og younger looking skin, duna kini silay skin care routine sa pagmata sa buntag, human kaligo, bago matulog og daghan pang hurim-hurim. Usa sa pamaagi aron maprotektahan. Usa lang ni sa mga pamaagi ha. Unya di pagyud nimo mahimo. Oo, aron maprotektahan imong panit, mao ang paglikay sa direktang sidlak sa adlaw. Oo, karong panahon na tungod nipis na ang ozone layer, nahitabo na ang climate change. Kung kaniadto makatabang aron mohimsog ang lawas og panit sa pag-sunbath, gikan alas 7 sa buntag pataas, karon grabe na kini, makapataas na kini sa melanin pigment. Oo, murag bihira na lang karon makaingon ka nga mag-sunbathing, di ba? O maglakaw-lakaw na lang na sila. Ang uban magpasingaw-singaw na lang tungod sa ambot. Tungod siguro na sa katigulangon na sa panahon, di ba? Nagkalain na ang kuan sidlak sa adlaw. Kinahanglan kong mag-sunbath dapat sa pagsugod pa lang sa pagsidlak sa adlaw. Ug ayaw ug palabi kanang alas 6 sa buntag ngadto sa alas 7. Oo, kaya adun na pa kanay makamta ni mga bitamina. Pero alas 10, alas 12, ala una. Ah! Giyon sa intaw ni mo na paghuna-huna, ang sobrang UV rays nga maigo sa panit, mamahimong makaresulta sa pagkunot sa panit. Maghimo og mga patse-patse og lain pang mga abnormalidad. Taas usab og chance nga magka-cancer mga higala ang panit. Na, kay dili kalikayan magbulad sa init, maayo nga mag-sunblock, magpayong. May na lang to na ay protection nga init man, makaramdam ka man og init pero dili direkta. Pag inom kanunay og eksaktong kadaganon sa tubig, maubito akong ginaingon diri labi na kanang mga farmers. Pag tuck-in yun mo og tubig, mga higala, pag tuck-in yun mo og bote sa tubig, oo. Unya, ginhawa po, silong-silong po ginagmay. Oo. Kung kamo nagapang-employo, bawion lang ninyo sa landong nga mga lugar o sa oras. Inana naman na, naara na sa tao. Dili kay tulo ka oras, mo cover ka. Pagbagting alas 4:30, una ka pang nagdagan, ayaw po, oy. Oo, ayaw, silong sa ako karon, alas 6 na ako mag-off, kay magbayad ko sa oras nga wala ako nakatrabaho. Ayaw po, guna-una ka ng imuhan na lang. O niya inigkasaban ka, kay wala kay nahuman sa imuhang trabaho, masuko ka. Pastilan, asa na maintaw ng hostisya. Kay dili kalikayan magbulad sa init, maayo nga mag-sunblock, motong giingon na mo. O ganang pag-inom og tubig, napaka-importante ka na mga higala. Unya, higup og sabaw sa gulay. Ang pagsabon o sab sa Yaki Beauty Soap nga dunay vitamin C, A og E, makatabang aron protektahan ang panit. Busa, init, kaligo, og maghilamos, gamitag sabon. Nga Yaki Beauty Soap aron mo hamis og maghimsog ang imuhang panit. Adunay mga pamatuod niini. Tungod sa pagsabon sa Yaki Beauty Soap ni Linda Gubat, taga Ilomavis, Kidapawan City, nawagtang ang daghan niyang mga bugas-bugas. Karon, hamis na ang nawong.
2: O sa di ka nagantong pimples ni Muling kaniyato?
3: Kung ang daghan ni Kisa, una, kanyang asidin ako ka nang nabiyagan ko. Dito ko gan, kasi nangalaan na.
2: Unsang sabon ni mong gigamit, Lin?
3: Yaki Beauty Soap.
1: Ayon, mga higala, abi ninyo, kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya pero naabot na po ang ato ang oras mga higala. So dinhi na lang usab kita kutob dinhi sa atong programang Yaman ng Kalusugan Ingatan. Kung doon na kay ikasulti sa paggamit nimo sa Yaki Baby Soap o Yaki Beauty Soap, mga higala, palihog i-text ka na sa amoa. Diri sa cell number 0928-6767031. Ilabi na kung aduna ka mo yung mga pangutana. Ang ato ang Yaki Liniment Oil, Kopi Yaki, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Kid Yaki Vitamins, o ingon man ang imong Yaki Herbal Capsule, mapalit ka na mga higala sa mga butika. Ako po si Mami Joy, nagpapasalamat at hanggang sa susunod nating programa.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 102.3 Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexy katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's E-L-A-I Resort. Imperial Appliance Plaza. Appliances pa ang hanap nyo. Atua na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Atua na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan. Imperial Appliance Plaza.
1: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
2: Baby pa po sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
3: O sa pa-epekto po sila sa kidiyaki vitamins?
2: Kalaunay na maunol.
4: Yan ang kidiyaki vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kupi Yaki, mapalit sa mga butika.
0: Evening Joyride. Evening Joyride. Joy
5: FM. Loveless.

0: 102.3 Puno sa energy og himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Midsayap, Cotabato. Basta makapangapi sa Coffee Yaki 7-in-1.
1: Lami eh. Wala ka po eh. Lami lihok. Saan yung lawas? Inaginan mo yung Washington ka. Lami alay mong lawas.
2: Kapila pa ka mo inam sa Sakadlaw?
1: Ha? Katulo. Buntag, good to hapon. Gutuman ko ah. Kapila pong taon na kuhin mo nun.
2: Kapi nga...
1: Coffee Yaki 7-in-1.
0: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
3: Naanapod mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batanon pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
0: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga Poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Coffee Yaki 7-in-1.
4: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
2: Ano po yung Coffee Yaki 7-in-1?
4: 7-in-1.
2: Tapos po?
4: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung ano, yung sakit ng ano, paa ko.
0: Yan ang Coffee Yaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
5: Evening Joyride! Evening Joyride!

0: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagdang sa katul-katul sa pangit ni ini.
1: Nakatiting na yun po. Ayun din ang katul-katul sa pangit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang pangit. Gani, gingnan siya sa iyang barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na itong Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan na po. Salamat, kinaayo.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika. Nawagtang ang daghang pimples o nihamis na ang naong sa bana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iyan lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
1: Natistingan dyan ako. Kanang kwan mo ito kuya, nagpapalit ko kong bana o kanaganing Yaki Whitening Soap, kuya. O, akong gipasabon sa iyang naong. Ikahuman, kuya. Butahan ko na mo itong Yaki Oil. Ini kahuman niya kaligo. Maanara, kuya, ba na wala iyang bugas ni hamis o ni puti iyang naong.
0: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan niyo. Mapalit sa mga butik.
2: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baugo, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
3: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
2: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Dali na wagtang ang katol-katol sa panit ni Mary Jane Lee, taga Matalam, Cotabato. Tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil, wala na po siya ginadisminorya tungod sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule.
5: Anong sa aritos, gani allergy, tapos nagalata na siya kakuha lang ibutalog, ano, Yaki Oil. Tapos nauga lang siya, tapos naayon na. Kung magrigla ko, kung masakit kaya ko puson, naginom lang ko isang capsule nga Yaki, tapos ginabanyusan po, tapos naulian.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa bisan asa nga mga butika.
6: Wokas, ang ganda-ganda mo ah. Akala ko filter lang yung mga post mo sa FB. Anong ginawa mo?
7: Sabon na yun, Kas. Eto, Hermosa Kojic Whitening Soap ang sabon ko.
6: Sabon? Hermosa Kojic Whitening Soap?
7: Ang sabon ko ay may vitamin A, E at C at may kakayang tanggalin ang mga dead skin, skin discoloration, pimples at iba pang skin problem. Nakakaputi.
6: Sige, Kas, yan na rin yung sabon ko.
7: Ikaw, ano ang sabon mo? Mag-Hermosa Kojic Whitening Soap ka na rin para kutis makinis.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM. Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 102.3
1: Himsog na, oganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
2: Kansa ka ng kuyot.
3: Pero karoon?
2: Ya karoon. Basta ako masyabi. Magpapit sa kadlo. Isang katulong matulong.
3: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
2: Gidiyaki vitamins yun.
1: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule mapalit sa mga butika.
0: Tayo'n at magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
5: Oh, syempre, dan always magkita nagkaporma.
4: Nya, kamusta man imong love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan di na ta magisgot ana dan. Kita man imo dan nga idara nako.
4: Aw, ayo paluya-luya. E para dili maipit ba?
5: Well, gabalo ka dan pag ganitong edad na dan. Plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
4: Ayon nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba kining ganado capsule? Makapakondisyon sa lawas ug makondisyon po ang imong love life.
5: Tinuod ka dan. Pasistingado ko ana dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado capsule? Okay ba?
5: Ang dan oy, murag nabag-ohan yung ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado capsule para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado capsule. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
0: Ang ganado capsule, mapalit na sa mga butika.
6: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Gidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Gidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
7: Mapalit na sa mga butika.
0: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: on Joy FM. Joy FM. Saki de Pawan City 102.3.
1: Taopo. Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghana kaayo nagadialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimte para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot na musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddine, ama ni Soraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
3: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, giinom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika. Hamis na ang kutis o nawagdang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
4: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong nandaghag bugas-bugas niya. Nawala ba akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsa nga ng katol-katol sa akong dawas na ng saksapa man ito na ako nakuha. Gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon nawala gamit.
2: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Kusog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
1: Oh, tinuon siya na. Salamat ito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito, kura pupurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
2: Evening Joyride! Evening Joyride!

0: Mesa, 102.3 Joy FM. Basta joy, enjoy, enjoy. 102.3 Joy FM.
1: Kamis na ang kutis sa upat ka mga anak ni Mary Jane Salim, taga Malanog, Calatrava, Negros Occidental, kay Yaki Baby Soap ang ilang sabon.
2: Lain ta kay moraw sila bag itom-itom ilang palet, the brown-brown niya. Ako sila itulayan og Yaki Baby Soap na hapsa ilang palet.
1: Yan ang Yaki Baby Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, kidi Yaki Vitamins, Yaki Liniment Oil, Hermosa Kojek Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika. Nawala na ang pag-antos sa panahon sa regla o disminorya ni Connie Cervantes, taga Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule o nagapanghaplas usab sa Yaki Liniment Oil.
3: Ginawadid ko ya, kay isauna ko ya sa kuan mang kuya ng lugun ko ito gamay lang. Adungo po mo ng Yaki kuya. Gitulayan ako siya. Ibu mantid siya kay karon magtunong na og kana petsa akong ligla tapos dili na magsakit ang akong pugong piya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
4: Baby pa ko sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
5: Masa pa ipertabo sila sa kidiyaki vitamins?
4: Kanunay na maunol.
1: Yan ang kidiyaki vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika.
6: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga Poblacion Caragat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
7: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, manan siya kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang lihok dito sa balay ba, mag-inom na lang gula akong bana na pagpahulay sa gud, baby bro, nalipon naman ko sa imo nagtanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
6: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3.
9: Joy FM. Joy all time.

Naagyod na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na, di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon, dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, o mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood o sa diabetes. Suway ninyo. Bilongga gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan ininyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga gold po. Enjoy all-time favorites.

0: ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Kidapawan City 102.3.
2: Nawagtang ang daghang pimples ug nihamis na ang naong sabana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap ug gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
3: Napistingan din ako kanang kwan mo tukuyan og palit nagpapalit sa kumbana o kanang ning Yaki Whitening Soap kuya. Oy akong gipasabon sa yang naong nga ikahuman kuya. Butangan ko na mo atong Yaki Oil. Ini kahuman niya kaligo. Maanara kuya ba na wala iyang bugas nihamis ug niputi iyang naong.
2: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butihan.
0: Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexy katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Naka-date no?
5: Oh, syempre, dan always magkita ng kaporma.
4: Nya, yeah, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan, di na ta mag-isgota na dan. Kita man mo dan nga, idaran ako.
4: Oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dili maipit ba?
5: Well, kapalo ka dan, pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
4: Ayon nagkabala ka Tay Diggs, naibago ba kining ganado capsule? Makapakondisyon sa lawas ug makondisyon po na imong love life.
5: Tinuod ka dan, pasistingado ko anak dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi, kamusta ang resulta sa ganado capsule? Okay ba?
5: Ang dan oy, murag nabag-ohan yung ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado capsule para diri ka magluya, lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado capsule. Karon, okay na kayo dan, mukumbati nagyod ni.
6: Ang ganado capsule, mapalit na sa mga butika. Joy all.

0: 102.3
1: Wala, Buknoy! Gaybe kayaw!
2: Di kayo si mama ko kuno! May diabetes!
1: Nagayan ay wawaw na! May solusyon na da sa diabetes ni mama mo! Huh? Ang Serpentina Plus Herbal Capsule!
2: Serpentina Plus? Ano na sa?
1: Herbal na sa agapanubos ang blood sugar! Gani makabulig na sa diabetes ni mama mo!
2: Good!
1: O gani!
2: Di sige, may update ko sa butika! Baklantas ang Serpentina Plus si mama! Let's go!
3: Batuan ang diabetes! Mag-Serpentina Plus! Bakal na sa mga suki niyo nga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baugod, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
4: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Joy all-time favorites.

0: 102.3
1: May multiple antioxidant properties sa mga sangkap ng Kopiyaki 7-in-1. May sapat na nutrients mula sa mangosteen, Korean ginseng, agaricus mushroom, honey at kape. Sa bawat higop po ng Kopiyaki 7-in-1, kakaibang sigla ang iyong mararamdaman. Ito ang pinatunayan ni Roger Dadivas ng Matina Applaya, Davao City.
2: Ganahan pa ako sa Kopiyaki, gustong-gusto ko siya. Masarap siya kasi maganda yung ano ko sir, yung pang-relaxing ng ano ko, pagiramdam ko, gumagaan. Tapos di ako inaantok sa duty ko.
1: Yan ang Kopiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Kopiyaki, yummy!

0: Kalaunay Rama Honor.
1: Yan ang Gidea Yaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki mapalit sa mga butika.

0: Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito mga chikiting ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni ini.
2: Nakakiting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga maglikiliki yung panit. Gani, gingan siya siya nga barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na itong Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat yun, naayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.

0: 102.3
1: Kamis na ang kutis. Sa upat ka mga anak ni Mary Jane Salim, taga Malanog, Calatrava, Negros Occidental, kay Yaki Baby Soap ang ilang sabon.
2: Lain tayo kay Moreo sila, itong ilang palet, the brown-brown niya. Ako sila itulayan o Yaki Baby Soap na hapsa ilang palet.
1: Yan ang Yaki Baby Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Kid Yaki Vitamins, Yaki Liniment Oil, Hermosa Kojak Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika. Hinsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Luzano, taga Apopong General Santos City, kay Iyang Gipatomar sa Kid Yaki Vitamins.
3: Oh, tinuon yun yan. Ako salamat dito sa Yaki. Maga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito, pura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
1: Yan ang Kid Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
0: Joy all-time favorites.

0: sa 102.3 Joy FM. Basta joy. Enjoy! Enjoy! 102.3 Joy.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
2: Joy FM. Maki and Joy na
3: tuwing umaga
2: sa Buntag na Joy.
3: Buntag na Joy.
2: Mula alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Dito lamang sa Joy FM.
4: Nasa iyo na ang lahat.
2: 105.7. Basta Joy. Enjoy.
4: Nasa iyo na ang lahat. Enjoy.

0: Ganahan mga pi sa Kofiyaki 7-in-1 si Johnny Reyes, taga Tuburan, Pagadian City. Tungod doon na kini Korean ginseng, mangosteen, agarikos mushroom ug uban pa. Ang daghan niya mga balatian na wag tang usab.
1: Nagapangapi ko Kofiyaki 7-in-1. Sukad pag sugod na ako kinama na, nindot na akong paminaw. Niya taas na ko kristensya. Bati na ko sa lawas, nawala na.
0: Yan ang Kofiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Basta Yaki, yummy! Mapalit sa mga butika o mga grocery stores.
2: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
3: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
4: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
5: Me too, Kidiyaki Vitamins.
2: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
6: Buntag na Joy!

0: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
1: Tungoy, kainom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlo ko kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dahil na po siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
0: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pag tumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
2: Dako ang pasalamat ni Carmen Bayanga, taga Malaybalay, City Bukidnon, sa Yaki Liniment Oil kay nakatabang kaniya aron na mawala ang tulo ka bulan nga inantos sa kasakit sa iyang likod.
3: Ang kinabangan na adto magbangon lang ko nang bon pagsayo ba. Sila ko turo ti dili naman dito palihok. Pag abot sa Yaki ang dito kami sa akong mister. Iya man ko dai yung hilot ko ana wala ra. Ang Yaki ra di nakatuan sa akong likod.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Mads, kabalo ka ba nga na ilhan na gyud ang Okira Coffee?
5: Ay oo, Mads. Damo na na nagakapis ang Okira Coffee. Kasiling nila namit kay Herbal Viagra.
4: Mads, tungod ka na sa Red Panax Ginseng. Kay limpyohon ang mga ugat sa tao gikan sa pinakagamay ngadto sa pinakadako nga ugat. Kay ang Red Panax Ginseng mauman ang sulod sa Okira Coffee. Mao nga nagakondisyon ang tao.
5: Amo gani, Mads. Kay bisan si pari mo, daw hindi na mahimutan kung hindi maka-Okira Coffee. Amo na siling kung mas maayo tani kung makatilaw man ang iban. Ang Okira Coffee nga gimbansagan sang Herbal Viagra.
4: Tinuod na, Mads. Kay daghan na gyud ang nakasuway sa Okira Coffee. Ang Okira Coffee mapalit na karon sa mga butika.

0: 102.3
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Hello, hello, hello kaninyong tanan, mga kahigalaan. Ani anak sab si Mami Joy. Ayaw mo paglagot, ha? Nga may rabaya ni. Pilara ni kagutlo, mga higala. O baniko ninyo, importante kay kaning maong programa. Tungod kay magatuki kini kung unsaon ato pag-alaga ang ato ang kalawasan. Mga higala kini atong programa. Hatod ka na ito sa Yaki Herbal Laboratory. Ang tigama sa epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil, Kidi Yaki Vitamins, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, ingon man ang Yaki Herbal Capsule. Kining mga produkto, mas epektibo dapat subukan ninyo. Mauna gani ang title sa ato ang programa, Yaman ang Kalusugan, Ingatan. Kay maura na ang maituring natin ng kayamanan. Saan man ato ang daghang kwarta kung dili mayo ang ato ang panglawas, di ba? Ang adlaw-adlaw nga pagtumar sa Yaki Herbal Capsule, isip food supplement sa mga taong dunay daghan nga balatian, dako ang matabang niini kay usa kini ka natural energy booster. Dunay antiviral, antibacterial og phytonutrients properties. Sa mga dunay family history sa high blood, mga higala, diabetes og uban pang mga namana nga sakit, dako ang matabang sa Yaki. Aron dili basta-basta matakbo yan, hilabi na kong apilan sa healthy lifestyle o ang kanunay nga pag-ampo sa kahitasan, mga higala, kay maura mangyud na ang labaw nga nakahibalo kung unsa ang maayo para sa tao. Nganong makatabang man ang Yaki Herbal Capsule? Tungod, mga higala, kay ang sagol niini sama sa espirulina, luyang dilaw, bawang, ampalaya, malunggay o uban pa maoy mo trabaho. Ang mga naasoy ng mga herbal plants nasulayan na sa taas nga panahon nga sobra ka-epektibo. Giwagtang niya ang mga hinungdan sa balatian. Ginarepair niya ang mga nadaot nga selula. Ginapagawas niya isip basura ang mga nisod nga toxin sa lawas pinaagi sa mga ginakaon na inom o ang ato ang mga nasinghot o nalanghap. Busa i-appeal sa ato ang budget, di ba? Ang akong ginaingon permi sa inyo. Kaning Yaki Herbal Capsule isip food supplement. Matag-adlaw kini, mga higala, kay dili man tanan nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas makuha nato kini sa adlaw-adlaw nato nga mga pagkaon. Busa kung gusto nato nga maprotektahan ang ato ang panglawas, ang maayo nato nga panglawas, magainom gayud kita og Yaki Herbal Capsule, makatulo sa usa ka adlaw. Buto sab na mo masayran, mga higala, kung aduna ka may gustong ipangutana, palihog i-text lang kana sa 0928-6767031. Aron matabangan namo kamo kay mauman kini ang hinungdan ngano nga aduna kitay programa. Gusto namo nga maging matinud-anon kaninyo, maupod na ang hinungdan nga giawhag namo kamo nga sulayan ninyo ang mga produkto sa Yaki aron kamo mismo ang makasulti kung unsa gayud ang kaayuhan nga mahatag niini sa inyong panglawas. Kung dili mo makontento, mauto nga mo text mo sa amoa. Ani ana usab si Kuya Loy, mga higala, atong paminawon kining mga mensahe sa atong mga kababayan nga nakasuway na sa mga produkto sa Yaki.
3: Mami Joy, sa mga na-text sa atong text line, text gikan sa number 0975-2861-589. Hello Mami Joy, Kuya Loy, thank you kaayo sa inyong product nga Yaki Herbal Capsule. Kay nakuhaan ko og aduna ko'y mayuma. Tiglang ko sa Yaki Herbal Capsule, nasulbad in taon akong problema. Salamat, Jude, gayo sa inyong produkto. Text usab gikan sa number 0922-927-9389. Mami Joy, Kuya Loy, nag-text ko sa inyong programa kay sige magkukog pangalipong o sige pagkukog kabuhion. Nagpabipi ko, normal raman ako ang dugo, 120 over 80 raman. Mangayon takong tabang ninyo, Kuya Loy, o Mami Joy ba kay ang Yaki Herbal Capsule, makatabang ba na nako? Wala pa mangungko na kasulay, ana. Please help me. Alang sa itong texter 9389. Daghan ang inungdan sa lipong o kabuhion. Kung babae ka, dili ka, buntis ka. Mas maayo nga magpaprigites kung bae ka o nakaaginagkuan. Isa-usab sa hinungdan sa lipong ang problema sa mata o kanang sakit nga vertigo. Unya ang kabuhion-usab, ang hinungdan ni ana kanang hyperacidity. Ang Yaki Herbal Capsule makatabang nga mawagtang ang imong pagkalipong kung dili ka prege. Sa imuhang kabuhi usab, haplasi ka na sa Yaki Oil Liniment kay mawagtang ka na ang imuhang balatian. Unya, paglikay usab nga magutman. Paglikay usab sa mga soft drinks, kape. Unya, likay usab sa mga pagkaon o gilimnon nga taas ang acid. O pagpahuway po doging sakto, okay? Text usab gikan sa cell number 0912-755-5443. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto na Kiliyaki Vitamins. Kay mo hinanok ng tulog ang akong anak. Sa una lisod kayo siya pagkatulogon, Kuya. Salamat, yud kaayo. Si Hisikiya ni Kuya, salamat sa inyong produkto. Mga ganito, Mami Joy, mga text nga ato na tagapagtagad sa itong tulumanon. Yaman ang kalusugan ingatan, gidalit sa Yaki Herbal Laboratory. Tiga mas epektibo mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
2: Ako ang inyong Mami Joy. Nagapasalamat permi sa inyo ha. Sa tanang panahon, laging tandaan pod nga ang ato ang kalusugan, mao ang ato ang kayamanan. So, yaman ang kalusugan. Ingatan. E-check.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
1: Ang oras sa alas 5, tres na sa kabuntagon.
0: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel, your home away from home. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Maayong buntag ka ninyong tanang higala. Kumusta? Welcome sa Tulumanong Tinig ng Bayan. Kami nag-imbita ka ninyo ba sa itong Tulumanong. Musunod ka, taod-taod, si Kaobang Jan Andro Tabugok. Tinig 4, Loy Rosario. May nga buntag, Pangal Bay, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Lanao del Sur. May nga buntag, diha sa Tudela. Oga sa Maya Jimenez, oga sa tanang nga mga maabot sa itong sibihanan sa 87.7 Joy FM. Inguman, good morning sa Davao del... o Davao Oriental. Yes, yeah, sa Davao Occidental o sa Davao del Sur. May nga buntag sa itong ating na paminaw sa 105.7 Joy FM. Sa Davao Oriental o inguman mga higala, dere sa itong sibihanan ang 102.3 Joy FM sa probinsya sa Cotabato. May nga buntag diha sa Bukidnon na naglanog-lanog ito ang signal diha napita sa may Bukidnon. Diha sa Kitautaw, padong nangadto sa Valencia City, Bukidnon, mga higala, maabot ito ang signal. May nga buntag ka na itong tananog inguman. Good morning diha sa may first district sa probinsya sa Cotabato, sa Maguindanao del Norte o Maguindanao del Sur. Inguman sa Cotabato City, mga higala, may buntag ka na itong tanan. O siyempre sa ikaduha o ikatulong distrito sa probinsya sa Cotabato, naglanog-lanog ito ang signal, mga higala, sa 102.3 Joy FM. Di na ito'y kaulaw ang atuang sibihanan kaya pagkakaruhan no, sa atuang signal. Basin na doon na may gustong ipadangat ang mga pagtimbaya baka diha o unsa man no, sa atuang mga sibihanan. Sige, padala ka na mga higala. O yan na itong mga nagunang mga balitang ang ngayon ninyo masairan sa kinatibukan ng Tulumanong Tinig ng Bayan at ang ninyo mahigala kay planado pa ang sumala pa nga naitabong pag mass shooting sa duha ka mga batan-on dito sa Tacloban City.
1: Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan.
0: Samtang sa dugang nga mga headline na mga higala kung diin
1: Headline.
0: Mga biktima sa linog sa Glan Sarangani Province nakadawat usabog tabang gikan sa ginalaing mga opisina sa gobyerno o ginuman na organisasyon ng mga individual. Libuan pagyapon na ka mga bakwit nagpabilin sa ginalaing mga evacuation center.
1: Headline.
0: Samtang dito sa Dapitan City, mga higala, nakuhaan og CCTV footage ang katong gihimong pagpanion og armas sa usa ka hubog na pulis. Og sa pika sa bahin si Senador Alan Peter Cayetano uban si Rubin Padilla subling ni balik sa mga naapektuhan sa linog og nagpaabot og mga hinabang. Mga higala ni Rene Baterbonya nagapamahayag og ilang paghinumdom sa necrological services kagabi og karong adlaw ihatod na sa ihang ulahing subitaw gana ihatod na no sa ihang huling hantungan mga higala. Samtang sa pika sa bahin sa mga balita nga nasudnon na mga higala tangin ninyo. Ang bagyong Francis inihinay-hinay kuno samtang nagalihok kini sa silangang extreme northern Luzon. Og PNP hawid na kuno ang dugang unom ka mga armas ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa pika sa bahin mga higala, Senado maghimo kuno og investigasyon sa nitabo dito sa Tacloban na shooting. School shootout na mga higala karong Hulyo
1: 1.
0: Itali sa mga balita musunod na
1: Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan.
3: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Soraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
4: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
5: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
6: Nagkuhan ko ko anak bito sa mga herbal yung gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
7: Anong inong kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
6: Taas akong sugar niya karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po pa sa kaon bitong mga tamis.
7: Pilidad ni Munay?
6: 77.
5: Ikaw, diabetika ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
8: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
9: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay. 7 years old. Wala ni kunta kay mga 3 years. Kita kay mga babae mamang ni pud nato na mga inana nga bagay ko no. 3 years na. Suka pagpanganak na ko nang kuan unsa man ning tawhan ni oy.
8: Unya, unsa imong gibuhat?
9: Atong ganado. Kita inom na sa bana. Oy, ginaw mangungit naman.
10: Pero pag take og ganado,
9: na, tingtapad naman ko.
8: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamo na ang bahala diha. Para mahibaloan pod ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
1: Sulayi ninyo na ana sa mga butika. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:14 galang atong oras sa tuwang mga balita nga pang international. Atong unahon mga balita gikan sa gawas sa atong nasud mga higala.

dito sa nasud sa Myanmar mahigala nagpaabot og iabot na kapin 5,300 ka tawo. Apil diha ang mga pipila ka mga Pilipino ang nagpabiling naa sa presuhan tungod sa online na scam o na sa mga online scam centers dool mismo sa border sa Myanmar o Thailand. Apil ang kini mga may kalambigitan na sa mas gipahalapad nga kampanya bato ka sa human trafficking ug online fraud sa rehiyon. Sa gipadalang sulat sa pulisya sa Thailand, gipamayag sa Civil Society Network for Human Trafficking Victim Assistance sa CSNHTV. Nga daghang pa mga biktima nga mga langyaw ang nagpabilin sa presuhan dito sa

0: maghimo og online scam ilawom sa hugot nga pagpangabuso nga kondisyon. Sa nilabay nga tuig ni Panguluan sa Thailand ang halapad nga operasyon batok sa mga scam hub sa border ni ini kung diin dunay 5,000 ka mga tao ang naluwas gikan sa mga pasilidad sa May Wadi, Myanmar. Apan na sumala pa sa CSNH TV nga daghang pang scam compounds ang nagpabiling abli og naghulat og dili pa makapahigayon og rescue operation tungod dani ini padayon karon ang ginahimong online fraud og human trafficking sa mga sindikato nga nakaapekto na sa mga biktima sa ginalaing parte sa tibuok kalibutan apil diha ang nagagikan sa Estados Unidos gingon man sa Europa.
1: Tinig ng bayan.
0: Tinig ng bayan. Alas 5:18 higala ng atong oras. Oga karon na sa tuwang mga balita nga pang national na mga higala.

0: tax ang nahimong dili maayong nga batasan sa duha ka mga kabataonan na lambigita sa maong krimen. Sa lugar sa pagpangmusil na recover usab sa mga otoridad ang 40 kabasyo sa bala sa 38 caliber revolver o 9mm Glock pistol nga gipanag-iyahan sa usa ka police woman.
1: Tinig ng bayan.
2: Tinig ng bayan.
0: Alas 5:24 na higala ang atuang oras sa pika sa bahin. Gipadali na sa House sa prosecution panel ang pagmarka sa mga ebidensya sa impeachment case bato kang Vice President Sara Duterte aron mahuman ang pre-trial process sa dili pa magsugod ang impeachment trial sa Hulyo sa East. Sumala pa ni House Lead Prosecutor og Batangas Second District Representative Jervil Luistro nga magpadayon sa pagkakaroon ng paghisgot sa pagmarka sa mga dokumentong mga ebidensya alang sa unang naduha ka articles of impeachment may kalabutan sa confidential funds na gingon ang unexplained the wealth. Sumala pa ni ini ginauman sa prosecution na panel nga makapagawas og ang Senate Impeachment Court og pre-trial order human na makumpleto sa duha ka mga kampo ang marking of evidence. Matod pa ni Luistro, ang maong pre-trial order maoya magsilbing giya sa impeachment trial og maglangkob kini sa mga nakasabutang kamatuuran, listahan na sa mga testigo, mga ebidensya o schedule sa mga hearings. Dugang paniini, giingon usab sa House Lead the Prosecutor na magpabiling gihapon ang schedule sa pagasugod sa impeachment trial sa Hulyo 6, bisan pa man, hagit ang nasinati atol sa pre-trial proceedings. Nakipa sa gihangyo sa prosecution panel ang pagadugang pag-usak ka grupo aron mapaspasan ang pagmarka sa daghang mga ebidensya nga ilang gitrabaho. Apan wala kini gisugtan sa kampo sa depensa nga miyatumbok sa kakulangon sa mga abogado isip usa sa mga hinungdan sa kasamtangang nagpadayong pre-trial process samtang nag-andam ang duha ka kampo alang sa formal nga pagsugod sa impeachment trial batok sa Vice Presidente.
1: Tinig ng bayan.
2: Tinig ng bayan.
0: Alas 5:25 na higalang ato ang oras. Dugang mga balita nga nasudno na mga higala. Magatubang karong nagatubang kagahapon Hunyo 23 sa National Bureau of Investigation ang kanhing head coach sa Ateneo Men's Basketball Team nga si Tab Baldwin may kalambigitan sa investigasyon sa pagkamatay sa duha ka mga estudyanteng mga atleta nga sila si Rene Baterbonya o Divine Adile. Apelo saba sa niatubang kahapon ang abogado ni ini kung di naghatag og pamahayag sa mga investigador aron na makatabang kini sa pagklaro sa panghitabo. Kay nung duman nga namatay si Baterbonya o gadili sa Osaka insidente nga pagkalumos samtang gihimo ang ilang team building activity dito sa Dapakulaw Aurora ni atong Hunyo 8 bago nitambong si Baldwin sa managlahing investigasyon gihimo usaba sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG ang naunang investigasyon sa pika sa bahin na ngayo og kapasayloan si Baldwin sa pamilya sa mga namatay nga mga atleta. Karong adlaw gikatakda nga ihatod ang patayng lawas ni Rene Baterbonya. Og kagabi libuan ka mga supporter og fans na niini ang nitambong sa ulahing adlaw sa ihang vigil.
1: Tinig ng bayan.
2: Tinig ng bayan.
0: Alas 5:27 na higala nga ito ang oras sa pinakaulahing balita nga pang nasudnon. Sa lakat sa ito ang panahon mga higala kung diin na nihinay gamay ang typhoon na Francisco samtang padayon kining nagalihok padulong sa silangang parte sa katubigan sa extreme northern Luzon sa pinakaulahing report sa tropical cyclone na bulletin sa Department of Science and Technology, Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration kung DOST Pag-asa nga gipagawas alas 2 kaganihang kadlawon. Huling ulahing nakitaan ang sentro sa bagyo sa kalayoon nga 275 kilometer sa Silangan sa Basco Batanes. Gadunay kakusgo ng hangin nga moabot sa 155 km per hour. O gadunay pag bugso nga moabot sa 190 km per hour ang State Weather Bureau. Padayon usab nga nagabantay sa maong bagyo nga napa sa sulod sa Philippine Area of Responsibility hangtod sa adlaw nga Biyernes. Og muhinahinay na kinig pagawas sa sidlakang parte o sa pahilagang Silangan. Nagpabilin usab ang nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal Number 1 sa tibuok Batanes, Babuyan Island og sa hilagang silangang parte sa Cagayan. Apil ang lungsod sa Gonzaga og Santa Ana. Og sumalapag ni alam-anam nagkahinahinay ang maong typhoon na Francisco samtang nagaliho kini palayo sa nasod og posibleng makagawas sa Philippine Area of Responsibility sa Biyernes, Hunyo 26.
2: Tinig ng Bayan!
1: Tinig ng Bayan!
0: Igalatangin ninyo mga balita sa ginalaing parte sa Mindanao. Musunod na, ayaw kalimti mga igala ang pagpangapio sa diha. Higup sa init kayong Okera 5-in-1 Coffee.
3: Sweetheart, ready na!
4: Wow, ka-sweet ba o?
3: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okera 5-in-1 Coffee.
4: Tabalo na ko sa inyong mustong ipasabot, sweetheart.
3: Lamining Okera 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
4: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okera 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
3: Kalamit ba? Sa Okera 5-in-1 Coffee.
4: Kung yes, sweetheart, ha?
5: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo og nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
6: Nakuha mo ko siya kanang yung buhok ko, wala. Napahak na niya, wala sa buuan, buhok. Kanang kinalutan, ganyan niya, napahak. Mato, yung butangan na ito, Yaki, nanupo siya siya. Drama siya sa Yaki.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
7: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Tag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
8: Mapalit na sa mga butika.
9: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
10: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay. 7 years old. Wala ni kun takay mga 3 years. Kita kay mga babae mamang nay pud nato na mga inana nga bagay ko no. 3 years na. Suka pagpanganak na ko nang kuno unsa manintaw hari.
9: Unya, unsa imong gibuhat?
10: Atong ganado. Kita inom na sa bana. Uy, ginaw mangungit naman mo.
11: Pero pag take o ganado,
10: na, nintatag naman po. Pag-ing, trabang naman mami.
9: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
12: Sulayi ninyo na ana sa mga butika.
2: Tinig ng Bayan!
1: Tinig ng Bayan!
0: Alas 5.32, galang atong oras mamalingki usa kita atong sayro ng mga presyo sa mga pangunahing palaliton sa merkado publiko sa Kidapawan na City Mega Market. Nasa linya si Tinig 30 Junior Rafi.
2: Tinig ng Pamilihan, Tinig ng Bayan.
13: Mga katinig, updated nga presyo sa karning baboy, manok o baka karon sa atong merkado. Ang manok, ang one whole chicken mapalit sa 180 hangtod 220 ang kada kilo. Chicken wings 230, drumstick o legs 230, thigh 230 o breast 240 kada kilo. Sa karning baboy, stable ang presyo niini, nagpabilin sa 320 pesos ang tiyan, 320 pesos ang perna, abaga o pork chop. Ang maskara ana sa 280 pesos, spare ribs ana sa 280 pesos kada kilo. kilo, ang ulo o maskara 280 pesos kada kilo, ang tiil, bukog o gatay ana sa 260 pesos kada kilo, sari-sari o lamang loob 150 pesos to 180 pesos kada kilo. Sa karning baka, regular cut na unod 380-400 ang kilo, sirloin o steak cut 400-500 ang kada kilo, buto-buto o ribs 280-340 ang kilo, ground beef o giniling 360-400 ang kilo. Og mao kana sa karon ang presyo sa atong komon na karne sa atong merkado para sa Tinig ng Bayan. Kani ang inyong kauban, Tinig 30, Junior Rafi.
2: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:33 na igalang ato ang oras.
2: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Samtana sa pika sa bahay na mga balita sa gilalaing parte sa Mindanao. May nga buntag sa atong mga kaigsunan diha sa Bukidnon na mga higala. Good morning sa tuwang mga tiga paminaw diha sa Bukidnon. Balita gikan sa lungsod sa Kalilangan o sa kapatay nga lawas ang nakaplagan. Dito sa may Puro Ka 1, 4 Ka 2, 4 Barangay Malinaw sa Kalilangan. Kung diin ang patay nga lawas, sumala pa sa report sa Bukidnon Provincial Police Office. Usak 19 anyos nga batanong babae ang nagi o usak ka batanon nga lalaki ang gipusil. Kung diin ang nakahiagong kini og sumad pinusilan sa gilanay nga parte sa iyahang lawas. Nakita na lamang nagabuyod ang patayang lawas niini sa maong nga lugar o sa diyang gisusi sa mga otoridad na kaangkon kini o samad pinusilan sa duha ka parte sa iyang lawas, particular sa iyang tuong likod. Kung diin naghihulagway sa iyang pamilya nga wala sila'y nadungog nga buto sa armas o wala'y madiskubrihi ang ulahin na nadiskubrihi ang naasoy nga krimen. Nagpadayon pa ang gihimong investigasyon na sa mga otoridad may kalambigitan na sa maong insidente. Kung nga diin nasuta usa ka 9mm pistol ang gigamit sa maong krimen. Diwa pa usab batino kung unsay motibo sa maong pagpangluthang.
2: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Samtang sa pika sa bahay ni Gala dito sa Lantapan na Bukidnon. Ipasakana o kaso ang usa ka 43 anyos nga lalaki nga nalambigit sa pagpanigba sa iyang kauban na dito sa Bahay Puro Ka 2 sa Barangay Baclayon nitong Hunyo 22 sa gabi. Sa investigasyon na siren sa Lantapan na PNP nga malinaw nag-inom ang biktima o ang suspect o ang igagaw niini sulod na mismo sa panimalay sa suspitsado apan. Kahit tungod na nga hubog naman nga kini nagkainitay og istorya, hinungdan na nga nahitabo ang pagpanigbas. Ang biktima nakahiago mga samad tinigbasan sa iyang baga og tuong bahin sa iyang ulo dool sa dalungan nga dali gidala sa Balay Tambalanan o nagpabilin pa karon na nagpatambal sa Bukidnon Provincial Medical Center sa Malaybalay City. Ang maong suspect na wala misulay pa o sibat o kundili niuban kini, voluntaryo kining ni-surrender ngadto sa mga otoridad.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Balita mahigala, gikan sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Atong siren, ang report sa itong kaubang si Tinig 26 Erwin Umadhay niabot ngadto sa 190 ka mga estudyante ang nakagraduara sa unang graduation sa Davao Oriental Baganga Campus.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
11: Usa ka makasaysayanong kalampusan ang nasinati sa Davao Oriental State University Baganga External Campus. Uman malampusong mapahigayon ang ilang unang graduation ceremony diin 190 ka mga estudyante ang opisyal nga nakagraduara. Ang maong kalihukan na pagita sa nagadako nga kahigayunan sa mga kabataan-unan sa Baganga nga makakuha og kalidad ng edukasyon nga dili na kinahanglan mobalhin pa sa ubang lugar aron makatapos sa kolehiyo. Ato sa seremonya, gidasig ni guest speaker Mayor Larry Taya ang mga ni-graduate nga gamiton ang ilang kahibalo o kahanas aron makatampo sa kalambuan sa ilang komunidad o sa probinsya. Ang unang graduation sa Dorso Baganga, giisip nga dakong lakang sa pagpalikon sa edukasyon sa lungsod o usa ka pamatuod sa inuusang paningkamo sa lokal nga pangamahanan, institusyon sa edukasyon, magginikanan o mga magtutudlo sa pag-abli o mas daghang oportunidad alang sa mga bagaginyo. Gikan diri sa Davao Oriental, ako si Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan!
2: Tinig ng Bayan!
0: Dagang salamat, Erwin Umadhay, gikan na sa Davao Oriental, samtang sa Pikas Bayan Balita, gikan dito sa lungsod sa Santa Josefa sa Agusan del Sur, na sikop sa mga otoridad ang suspitsado nga may pusil patay sa iyahang maguwang lalaki na kanhing barangay kagawad alas 2:30 ang takna dito sa maya Purok 11 barangay poblasyon sa Nilabay nga adlaw. Ang suspitsado nga si alias Sufing igsuon na sa biktimang senior citizen nga si ex-kagawad alias Dado. Sa investigasyon sa mga otoridad, nasuta nga nakapangayo pa o gatabang ang biktima kinsa gigukoda sa suspitsadong dipusil. Sa makadagang higayon, hinungdan na sa kamatayon na niini sa pagresponde sa mga pulis. Dito nakitaan ang asawa sa suspitsado na si alias Lili Sulod sa iyang kwarto nga patay na nagabuyod. Ang biktima nga dunay gahawirang cellphone. Nasaran usab ang daling misibat ang suspitsado sakay sa motor o matay sakay sa iyahang service vehicle ug nadakpan kini sa gipahigayong force of operation. Sa kasamtangan, gihikay na ang mga kasong ipasaka batok sa naasoy nga dinakpan.
1: Tinig ng Bayan!
2: Tinig ng Bayan!

0: Balita gikan sa Maguindanao del Sur, niabot nito sa 41 ka mga lusa firearm ang gi-surrender sa ginilaing nga mga armadong grupo sa lalawigan sa Maguindanao del Sur. Sigun pa sa report sa 38 Infantry Battalion, sumala ni Lieutenant Colonel Erwin Filongco ang commanding officer sa maong tropa nga gipahigayon ang surrender activity ni atong o surrender rights ni atong Hunyo 21 ni ining tuiga kung nga diin abot nga to sa 41 ka mga lusa firearm ang formal nga gisurrender sa gipahigayong turnover ceremony sa headquarter ni ini sa may Sitio Landing Fish Barangay Buayan sa Datupiang Maguindanao del Sur na sairan nga ang naasoy nga mga armas sa gipailawom usaba sa balik barila programa sa gobyerno. Gipamayag usaba ni 601st Brigade Commander Brigadier General Edgar Cato na importante ang maong gihimong pag-surrender sa mga armadong grupo sa ilahang mga armas aron makabot ang kahapsay kalinaw sa ilahang nasakupan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:41 na higala ang atuang oras, dugang mga balita.

0: Balita igala gikan dito sa may Balota Island akong diin gilinog og magnitude 4.7 ang katubigan nga dool sa Balota Island na Davao Occidental pasado alas 8:24 ang takna kagahapon na sa buntag. Sigo na sa P-Box Tectonic ang hinungda na sa maong paglinog kung diin daom kini sa katubigan na sa maong lugar apan nagaresulta gyapon kini og mga kadaot. Ang maong pagtayog na sinati ang intensity 3 sa Maasim Sarangani, intensity 1 sa lungsod sa General Santos Kiamba o ingunman sa Malungon sa Sarangani, Tibuli o Tupi sa South Cotabato. Padayon niya ginamonitor sa mga otoridad ang sitwasyon o mga aftershock sa kasamtangan ng aftershock sa 7.8 ang magnitude ng linog na nigo sa Glan Sarangani o mga silingang dapit. Niabot na sa kapin 8,000.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Padayon usab nakadawat og hinabang. Gikan na sa gilalain nga mga organisasyon ug ingon man sa mga political leaders ang mga naapektuhang pamilya nga nagpabilin sa gilalain mga evacuation center. Kagahapon si Senador Alan Peter Cayetano uban na si Senador Rubin na Padilla ni Adto dito sa General Santos City aron na magpaabot og ilang mga hinabang sa mga naapektuhan nga mga pamilya. Nasayran nga hangtod sa kasamtangan nagpabilin pa sa gihapon ang kapin 1,000 ka mga naapektuhan nga mga pamilya sa gilalain nga mga evacuation na center tungod sa nahitabong 7.8 magnitude nga linog.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:43 na higa lang atong oras.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
3: Bilunga Gold, hantod ka rin.
4: Ngano po?
3: Ay, morobi naman ko kalakaw kung di ko kainong bilunga. Sakit pa rin.
4: Ang imo hantiin.
3: Ang imo hantiin ko.
4: Oo.
3: Minhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong 10 anyos pa ko, sulyo ko.
4: Oo.
2: Kada ang Bilunga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika.
5: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
6: Kasi dati, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
7: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
6: 7-in-1.
7: Tapos po?
6: Nung nag-isada kuminom ng Yaki, alis na yung sakit ng paa ko.
5: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
8: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
9: Hermosa Kojic, wala akong bugas. Ito naman yung mga wak-wak, kanang puti, nawala puti
8: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kiddy Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
5: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City. Dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
10: Naglaylo ang yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang natirada ko doon sa Serpentina.
5: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Oras sa higala alas 5:47 na.

0: sa dugang mga balita mahigala atong Siron ang mga dugang balita gikan na dito. Sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, banay-banay nagpaligon sa seguridad sa mga eskwelahan na batok sa krimen sa mga minor di edad.
1: Tinig ng bayan!
2: Tinig ng bayan!
0: Itali sa mga balita, ihatod ni Tinig 26 Erwin Madhay.
1: Tinig ng kanayunan! Tinig ng bayan!
3: Aron mapanalipdan ang mga kabatanunan, huwag malikayan ang mga insidente nga nalambigit sa mga minor di edad. Nagpagawas ang lokal nga pangamhanan sa Banibanay sa Memorandum Order Number 162 nga nagmando sa pagpatuman sa masugot nga security measures sa mga eskwelahan. Ang maumando gitumo ngadto sa kapulisan, public district supervisor, mga principal o mga opisyal sa PTA aron mapaligo ng pagmonitor sa mga estudyante, inspeksyon sa mga bag o pagdumala sa mga kaso nga naglambigit sa mga minor de edad nga nalambigit sa kalapasan. Matun sa lokal nga liderato, ang lakang kabahin sa proactive nga pamaagi aron masiguro nga magpabiling luwas o malinawon ang mga eskwelahan sa Banibanay o dili masundan ang mga insidenteng nahitabo sa ubang lugar sa nasod. Giawag usab ang ginikanan, magtutudlo o komunidad nga magkinabangay sa paggiya o pagmonitor sa mga kabatanunan alang sa ilang kaayuhan o kaluwasan. Gikan diri sa Davao Oriental, ako si Tinig 26 Erwin Madhay para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan!
2: Tinig ng Bayan!
0: Dagang salamat Erwin Madhay sa pinakauling update mga katinig gikan na diya sa Davao Oriental. Doon ay problema ning Facebook sa kasamtangan. No? Nag-trouble yun ang ilahang kining Facebook mga higala.
1: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan!
0: Abot diya sa inyo ha, maka-search ba mo? Murag dili man ko ka-search sa tanang mga gadget na ako, no? Anyway, samtang sa pika sa bahin na dugang mga balita mga higala, mga balita gikan sa probinsya sa Cotabato, gipatuman na karon na sa lokal nga panggamhanan sa Kidapawan City ang full digitalization na sa tanang mga transaksyon, apil ang mga routing sa mga papeles sa matag departamento sa Malapa ni City Mayor Paolo Evangelista nga kini isip patuman sa Administrative Order Number 5 and Order Mandating the Full Implementation of the Paperless Record Management System and Adapting the Digital Records and Correspondence Policy of the City Government of Kidapawan. Ang naasoing implementasyon may kalabigitan sa digital record and corresponding system, makatabang kini og dako para makulangan ang mga administrative costs, promote operational efficiency og labaw sa tanan nga makatabang kini malikayan ang processing delays sa mga transaksyon sa maong buhatan. Kini isip suporta sa lokal nga panggamanan sa Republika ka number 11032 nga mas ilado isa tawag nga ease of doing business o ang Efficiency o Efficacy Government Services Delivery Act of 2018. Ginauman usab nga pinaagi sa mga full digitalization, mas paspas o mapadali ang mga transaksyon sa tanang mga opisina sa maong buhatan. Samtang sa pikas sa bahin na dugang mga balita mahigala sa gilalaing parte sa Mindanao.
1: Tinig ng Bayan!
2: Tinig ng Bayan!
0: Gipasaka na og kaso sa iha mismong mga parente ang anak nga nipatay mismo sa iyahang ginikanan diha sa may kaligasan o kinagasan sa Kabaka na Cotabato niadtong Hunyo 20. Kinumduman ang suspect nga si alias Jeff Away Trabaho iyang gibrutal kang gipatay ang iyang inahan nga si Florisma Mismis Mamaril 59 anyos. Segunda sa report ang maong biktima nakita na lamang nga walay kinabuhi o gitagod-tagod sa iyang anak samtang anak kini sa kusina na recover sa crime scene ang mga ang bulok o kutsilyo o ice pick nga gigamit sa maong krimen. Sa kasamtangan, ang naasoy nga suspect nagtingkagol na sa presuhan sa Kabaka na PNP.
2: Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan.
0: Balita gikan sa P. Palma area tong siren report pinagi ni Tinig 11 June na Villa Soto.
2: Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan.
0: Good morning ka, June.
4: Good morning, Kaloy. Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Nagpas 3,000 mga kababaihan ang dumalo sa kauna-unahang Voters Education and Electoral Program sa Special Geographic Area ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Special Geographic Area kahapon sa Municipal Gymnasium ng Migsayat, Cotabato na inorganisa ng Bangsamoro Federalist Party o BFP. Pinangunahan ni Karayangan Municipal Election Officer City Nur Rifa Guro bilang resource speaker ang nasabi aktibidad kung saan tinanakay nito ang kahalagahan ng responsableng pagboto at wastong kaalaman sa halalan. Ito kasi ang pinakaunang Bangsamoro parliamentary election sa kasaysayan na magmula nang naitayo ang BARM na nag-transition sa ARM. Sa mensahe ni Isgada Administrator o Special Geographic Area Development Authority Administrator Member of Parliament Butch Malang, muli nitong pinuri ang lakas ng kababaihan bilang nangungunang sektor aliya na may mahalagang papel sa pagpapaintindi ng mahalagang usapin sa kanikanilang mga tahanan. Ayon kay Isgada Operations Officer at BFP nominee Jomelin Gayak Sumlay, layo na aktibidad na panakasin ang kaalaman ng mga kanahok tungkol sa proseso ng halalan at ikayati ng aktibong pakikinahok sa demokratikong proseso. Dumalo rin sa naturang okasyon at nagbigay ng kanyang mensahe ng pagsuporta at pasasalamat si mismong BFP Party President MP Tumanda Antop, Attorney Tami Makakua, Kadayangan Vice Mayor Abdul Maula Namila, BFP nominee Sheikh Wahid Sundok Halim at Barangay Tumbras Chairperson Fatima Mukamad. Samantala, bilang reaksyon sa naganap na shooting incident sa lungsod ng Tacloban, ikinamatay ng tatlong estudyante, ay muling nirilisa o niripaso ng Bilanggalen National High School, ang pinakamalaking high school dito sa Schools Division ng North Cotabato, ang kanilang mga pulisiya patungkol sa seguridad. Sa ating panayam kay Ginoong Ricky Flores, ang bagong upong principal ng nasabing eskwelahan, may 5,400 na mga estudyante ang Bilanggalen National High School mula sa junior at senior high schools at abot sa halos 200 ang kanilang guro at non-teaching personnel na araw-araw na bumapasok sa campus at dalanga ng nangyaring pamamaril ng mga estudyante sa kanilang mga kapwa mag-aaral ay pinag-aaralan na sa tulong di umano ng local municipal police station at ng Bureau of Fire at maging ng mismong LGU at BLGUs ng Publisyon 1 at Publisyon 2 ang lahat ng mga maaaring may bago o kailangan pang i-update sa kanilang security measures bilang gated community ng halos 6,000 populasyon. Ang Bilanggalen National High School ay katabi lamang din ng Bilanggalen Central Elementary School kung saan ay pinaghahandaan ng DepEd at ng LGU at ng PNP ang anumang posibleng mga hindi inaasahang kaganapan at umaasa sila na ang mga stakeholders at ang mga magulang ay mismong magturo ng magandang values mula pa sa kanilang tahanan dahil nasa receiving end di umano ang isang eskwelahan. Bunga nito, sinabi ni Dinong Flores na sa entrance pa lamang ng mga estudyante ay pinagpalanuhan nilang i-implementa ang masusing pag-inspeksyon sa mga dadalang bag at kinukonsidera din doon manon nila ang pagkakaroon ng scanner mula sa kanilang gate upang hindi na masyadong mahirapan pa ang kanilang security personnel. Maliban pa rito ay muling binuo ni Ginoong Flores ang kanilang local DRRM upang mapagplanuhan ng mabuti ang anumang posibleng mga senaryo na magaganap. At pero umaasa pa rin siya na dito sa bayan ng Misaya ay

0: unang barangay at barangay school dito sa buong bayan ng Visayas na nakapamigay ng libreng uniforme at libreng school allowance sa kanilang mga estudyante. Pag grade 7 na entrance sa high school ay agad na libre ang uniforme at hindi na mapapagasto pa ang mga magulang, samantalang ang grade 7 at grade 8 naman ay nakakatanggap ng 300 pesos na monthly allowance mula sa pondo ng Barangay Local Government Unit. Pinanindigan nga nitong si punong barangay Rodrigo Dudingo na ako may sapat na pagsinop sa pondo ng barangay ay makakagawa ng kahit mumunting mga bagay na ikakagaan naman ng buhay ng mga estudyante. Nasa second year of operations pa lang ang Sadaan Integrated School kung saan ay continuing yung grading system dito mula grade 6 papundang grade 7 at grade 8 at nasa isang compound lamang sa ilalim ng pamumuno ni Ginang Sister Simbrano, ang principal ng nasabing eskwelahan na nagpaabot ng kanilang pasalamat sa naging hakbang ng DLGU na makatulong. So far, ang Sadaan Integrated School pa lamang ang nakakagawa ng pagbigay ng allowances at libreng uniform sa lahat ng mga grade 7 entering students. Yan ang mga latest na balita mula dito sa Pipalma area para sa Tinig ng Bayan, Tinig numero 11, June Villasoto, Laguna.
1: Maraming salamat sa pinakahuling update, June Villasoto, mula sa Pipalma area. Samantala, sa pinakahuling balita, pinakahuling balita, my God, dito sa Dapitan City, sa Zamboanga del Norte, kung diin giimbestigahan karon sa mga otoridad ang nahitabong pagpanion og arma sa usa ka hubog nga pulis sa usa ka sibilyan nga ni resulta sa pagpanunggab ngadto kaniya. Sigon sa report, ang naasoy nga pulis na samaran kini og dayon gidala sa balay Tambalanan human nga ni sukol ang usa ka sibilyan nga iyahang giseta samtang kini nakainom. Itabo ang maong insidente sa may barangay Antipulo, Dapitan City. O gikumprunta sa malapas sa pulis ang usa ka lalaki nga naa sa usa ka tindahan. O kini nisukol ang maong sibilyan human siya gitiunan o dito gibunalan niya og ang pulis. O gagiya dunggab kuno o gahuman ni sibat. Sa kasamtangan ng maong pulis na ana sa balay Tambalanan, samantalang gipangita pa ang sibilyan nga iyang gitiunan og armas.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
1: Igalawa na kita igong oras sa tulumanong Tinig ng Bayan. Masunod na ito ang primetime edition. May nga buntag diya sa Pangil Bay, Misamis Occidental, ingon man na sa Davao Oriental og sa probinsya sa Cotabato. Sa ngalan ni Tinig 43 sa Gian Andro Tabugok, uban si Kaubang Erwin Madhay, Jun Villasoto, ako si Tinig 4, Loy Rosario, maing buntag, kanatong tanan.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
3: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ng duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gi patumar sa Kidiyaki Vitamins.
4: Kuha ko isa, usog po mukaon. Niya kanin isa, buyag po patulog.
5: O sige, muli mo nga nung ligana ilang kaon.
4: Okay, matagbong ka, sa imo na ako, sa humalin ako maaf, sa imo na ako yaki.
5: O sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
4: Ang Vitamins, kanan sira.
3: Yan ang Kidiyaki Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
6: Yaning kamot, gayod ako kay mga otaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why kanaton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod ka nato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan niyang pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yaga antos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ang Serpentina Plus timprano alas 12 dumdatag isayaan kabuok sulod sa 3 kabuwan. Pagkatapos ng 3 kabuwan, undang eh. Tapos, kontrola isabyang kan mo pagkaan. Timan eh mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos, dili na magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan ka mo. Timan eh amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
3: Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
7: Juan po na po yung katol-katol sa lawas ng ulo na buyan daw.
8: Tapos?
7: Yakin ako ni Eplasan nauga naman po.
8: Kapila po ka manghaplas po?
7: Juan, nagsahay buntag, nagsahay ito hapon.
8: Sa gigamit mong haplas.
7: Yes,
3: well. Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
10: Nanginahanglan ka ba o tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na kabala ka. Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Joy FM.
11: 7 minutos na, human milabay ang takna sa alas 6.
2: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM Caraga. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
11: Mayong buntag mga katinig. Welcome to sa itong programang Tinig ng Bayan. Mga katinig, lanog-lanog ang Joy FM Davao Oriental. Dili lang dali sa Caraga, kundi pati diya sa sa itong mga lugar. Nga itong gantuan ka hapon sa Lingig, sa Buston. Of course, sa Katiil, diya sa Baganga, o hangto dito sa payon sa Davao. Anyway, mga katinig, may buntag po sa ito, mga katinig nga ating paminaw. Diya sa ito ang sister stations, of course, sa Tibuok, North Cotabato sa South Central Mindanao. Ang ato ang mga tigpaminaw diha sa Joy FM Pangil Bay. Mga katinig, mapya mapita sa langon ng mga lusob ta sa tiyan na kini ato mga igsuon nga Ilocano. Sa kani may buntag sa Ilocano. Naimbag nga bigat kaya kada kayo amin na mga kakabsat mi. Anyway, mga katinig, daghan kayo mga panghitabo diha sa sa tibuok Pilipinas o sa kanunay dili nato kaya nga mahiskutan na tanan no sa ato ang mga pagsibya. Apan usa sa mga init kayo nga ginahiskutan karon na bisan asa kining nahitabo diha sa asa ba ni kani sa San Jose sa Tacloban no kining mga estudyante nga namusil. Mga katinig ang eskwelahan. Ang mga eskwelahan is supposed to be one of the safest na mga lugar para sa ato ang mga estudyante, para sa ato ang mga bata tungod kay kini ang ato ang giilang second home. Sa second home syempre dapat tanan nga security risk dili na to huna-huna undiya. Ay ang mga ginikanan nga nagatrabaho ang ilang mga anak ana sa mga eskwelahan should feel safe nga ang ilang mga anak na sa eskwelahan. Panun sa mga kanyang mga nagkakahitabo karon. Of course, doon ay mga reactive responses ang mga eskwelahan. Kaya doon ay mga eskwelahan na nga naghigpit og sa security. Of course, dapat maghigpit og security but leksyon maguni sa ito. This should have been done even before kining mga masubo ng mga panghitabo na hitabo. But mga katinig, ato saning istorya hagkadyot, no? Kaya, unya, maningkamot kita nga maka-interview kita o mga respondent mahitungod sa mga panghitabo diya sa Senado o sa Tibok Pilipinas apang kining ka-importansya sa mga eskwelahan nga dapat safe og luwas. Unsa ni ka importante mga katinig kay matod pa nato gani ha nga ang mga ginikanan no nga mura og gisalig ang ilang mga anak once nga naa sa eskwelahan kay the schools are supposed to be our second home. But dili lang na kasi nga nakasimple, no? Aron mapamatudan o matagag importansya ang seguridad sa mga eskwelahan, mga katinig, adunay mga international instruments, no? Adunay mga instruments, mga balaod nun sa tibuok, nagatamod ang tibuok kalibutan. Especially ka itong mga nasod nga ilalom sa United Nations. Nagatamod sila niining mga balaod na nga nag-ensure nga secure ang mga eskwelahan. O pipila niini ng mga katinig ng mga balaod na adiha sa atong gitawag o international humanitarian law. Ang international humanitarian law mao kini ang balaod nga sa dapat sundon sa tanang nasod especially sa panahon nga giyera. So mga katinig, kining international humanitarian law ay balaod sa giyera which is an attempt to humanize what is a very inhuman war. But mga katinig, bisan sa panahon sa giyera, ginaingon sa international humanitarian law nga dapat ang mga eskwelahan dili ni siya gamiton nakampo sa bisan kinsaman nga nagalaban nga mga puwersa. In the same way, ang mga eskwelahan, no, both warring camps, kung adunay mga magkatunggali, magkalaban nga grupo nga nagagira, ginadili gyud sa United Nations, ilalom sa International Humanitarian Law, ginadili gyud nga atakihon ang eskwelahan, among others. Of course, apil diha ang mga simbahan. So imagine mga katinig, kung sa panahon sa giyera, adunay balaod mahitungod ni aning pagprotekta sa mga eskwelahan, unsa na lang kaha sa panahon nga walay giyera? So ako lang ning gisay tungod para mabalaan na to, no, para masilsil sa ato ang mga alimpatakan kung unsa ka mahinungdanon kining seguridad sa eskwelahan, no? Mauna ang dapat nato nga tamdan mga katinig. So mga katinig, dili lang ang mga ano, no, bisan diri sa Davao Oriental, no, naghigpit na ang mga eskwelahan sa seguridad, no. Human na itong mahitabo diya sa Tacloban. Mga katinig, unsa nakaha ang nahitabo diya sa pre-trial conference sa Senado? Mahitungod niya ning impeachment case batok sa Vice Presidente. Ato kinigil ang subaybayan mga katinig, kaya ang tibuok ka Pilipinas, dili lang ganyan ang Pilipinas, kundi lipat yan ang tibuok kalibutan, nagsubaybay na aning mga panghitabo diri sa Pilipinas. Humana yan itong yugto nga dunay mga dagko nga drama nga nahitabo diya sa Senado, at least, no, finally, finally, niusad na gyud kining impeachment case against sa VP Sara Duterte. Kung ato mahinumduman mga katinig, niaging tuig pa kiniyapan na niatong tuig wala kini madayon tungod kaya giingon sa Korte Suprema nga ano siya, unconstitutional. But mga katinig, gi-refile kini o historic unprecedented gihapon because from okay, anyway mga katinig, nasa linya makauban na to ang usa sa mga batikang abogado, dating kongresista, si actually taga Mindanao, no, ato ang higala si attorney Caloy Sarate. Kong, good morning, welcome sa Tinig ng Bayan. Hello Kong.
12: Romy, ang buntag tapos kang Ruby ug sa ato ang mga kaitunan.
11: Aha, kung si Ruby murag duha sa Thailand to karon.
12: Wala dai nang
11: bakasyon. Bakasyon. So, solo flight ta karon pero
12: solo.
11: Okay, pero madungog ta sa at least 14 of 28 provinces sa in Mindanao. Kung kumusta, unsa ang mga kaganapan diya sa Senado? Kay sayod kita nga ikaw nag-monitor, no, diya sa especially kining pre-trial conference.
12: Well, sa nakita na to, Romy, no, nagpadayon tong pre-trial conference, no, nya katong marking of exhibits nila, identification of kining mga witnesses nila, no, listahan sa mga witnesses, nya identification of issues. So gina-expect na to nga May July 6, no, madayon ni gyud kining trial, no, unless na ay mga extraordinary events, no, nga mahitabo, halimbawa na ay intervention nga mahitabo gikan sa Korte Suprema, kay we have to remember na ay nag-pending kaso kining i-file ang si Sara Duterte dito sa Korte Suprema, no. Kunya, kung nakita po na to, ang prosecution nangayo og sinabi ko na sa'yo, 60 days ba ito, 90 days, no? To present its evidence and witnesses.
11: Ang prosecution na 60 days, attorney. 60 days, ang defense is 30 days.
12: Nangayon.

0: itong adverse witnesses, no? Including former Senator Perlianes o si Madriaga. So, marag common witnesses ni na dito sa prosecution, naabot sa defense. So,
1: hostile witnesses, attorney?
0: Yes, hostile witnesses na tawag po niya na.
1: Attorney, ano ka ha? Sa imong hang tanaw, why do, like for example, si Trillanes, if ever they present si, I think, appeal si Madriaga, if I'm not mistaken, unsay logic behind? Why do you think, anong kinahanglan nga i-take po siya sa hostile witnesses? Probably to establish doubt, but dili man ni pareha sa criminal case nga ang dapat i-prove niyo beyond reasonable doubt.
0: Well, wala ta ka balugid unsa gid ang objective ana sa defense, no? But normally allowed man gid na, no, nga mag-present ka og hostile witness, no? Kung halimbawa na kay gusto nga pangutana na question, no, nga dili mo normally ma-elicit, no, while they will be presented as kanang witness sa other party, no? So tungod kay hostile witness siya, normal kuana may tabuan na Romy, no? Kung sa trial pa na pagkandak nimo sa imong direct examination, normally kung imuha ng witness, dili man ka makapangutana og kanang ang imong ipangutana din nga mga question. Dili mo pwede i-lead ang witness, no? So dili sa pwede maghatag, dili ka makapangutan ng leading question. Pero pag imong i-present sa hostile witness, na-establish na ni mong hostile siya, pwede na ka makapangutan ng leading question sa iya, ha? Ito mo na ang difference niya. Na. So, other than that, napayuban, no? Ang prosecution ng God, kung friendly witness nila si Trillanes, siyempre, ang ipangutana nila dito, kapag pabor sa ilang kaso.
1: Normal.
0: So, pero kung i-present na ako sa hostile witness, na ako'y mga questions, no, na tanaw na ako makapawitan sa kaso sa prosecution, na-directa na ako mapangutana sa isa ka-hostile witness. Of course, no, kuha na siya. Theoretically, yun na. But you have to remember kung ang witness po, kung nag-storya gidog tinuot, no? Isan, direct represent pa ni muna siya. Balibalihon pa ni muna. You have to be wary also, no? Basig malubong po ng imuang kaso kung i-present mo siya sa hostile witness.
1: Aha. Attorney, as of the moment, makita na ni mo some bits and pieces of unsang mga arguments sa magkabilang camp. For the defense, for example, obvious na nga isa sa ilang question nun, katong pagkandak allegedly ng mini trial sa Kongreso panahon diha sa Justice Committee, asserting na the word mini trial wala na nagjikan diha sa defense, but from among the members of the prosecutors.
0: Sa muna akong gingon, Romy, no, pamagin na isa sa major defense, no, ng ni Sara Duterte, katong technicalities, no, and constitutionality sa proceedings, muna nga pending na sa Supreme Court to draw, no, kay muna ginila, ang trial dapat din sa Senado, dili dito sa House Justice Committee. Naghimo ni sila pagdetermina kung naabay saktong ebidensya, tukba na ebidensya, no, or probable cause, no, para i-impeach si Sara Duterte, no. So kana manggod na term na mini trial, no, if I can remember right, gikan po na subaba gyud ni Congresswoman Luis Tro. Sabihang na yung mga objections dito, nga nung magpatawag ng witness, no, nga nung i-cross-examine ng witness, no,

0: na-mention lang ko niya dito, this is akin to a mini trial, no, for us to, for the members to determine, no, kung naabag yung probable cause, no. So, kana na to, muna rin ang sakyan yung pag-ayos sa kampo ni Vice President Duterte, no.
1: So, expect na to, attorney, tungod na ng line of questioning, i-expect na to nga the whole process nga nahitabo diya sa Justice Committee will be questioned.
0: Yes, yes. Kimoogit na isa silang major point sa ilang petition dito sa Korte Suprema. Although up to now, okay, wala man nag-issue po doog
1: TRO.
0: TRO ang Korte Suprema. So, ni but as it may, nga pending na, no, kung mahuman na ning matapos na ni, maka-issue na og pre-trial order ang impeachment court, then we expect by July 6, no, magsugod na gitong initial trial ni Ana. No?
1: So,
0: patungin mo na ako, unless na yung mga extraordinary supervening event, no, just like intervention na po sa Supreme Court, no, kaya remember, katong last year nga impeachment trial ni Vice President Duterte gawa sa pagdinidali po sa Senado at the time led by Senate President Chis Escudero, ang isa sa nakapa-undang giniad to ang intervention sa Korte Suprema.
1: Aha. Attorney, itong hisgutan na ang kining numbers, kaya at the end of the day this will be a numbers game. And kining numbers karon na daghan kayo og debate, pero ano, please hang up sa kaya atong tagaagpagtagad king atong pipila ka mga pahinumdum kay pirmi na tagina kasampan wa daw kita nya. Sige,
0: okay.
1: Sige, attorney, balikan ta ka.
2: Bayan, tinig ng bayan.
3: Kadali, kadali ha, kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kay na og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka, wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na yung mga balatian nga mo takboy sa atua. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit mo na sa mga butika.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon, maniguro ta, human kaon, magkape ta og Kopiyaki 7-in-1 aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
4: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
1: Bainti otso minutos na naman nilabay ang takna sa alasayos, mga katinig na agihapon sa alin niya ang atuang bisita si Attorney Caloy Sarate. Attorney, welcome back.
0: Hello, yes, Tommy.
1: Before the nag-break, Attorney, atong gisgutan kining numbers game, kay at the end of the day, mahulog mong gihapon yun din butuhan whether ma-impeach or ma-acquit ang Vice Presidente. Doon na yung mga nagaingon nga kining 24 ang dapat nga base sa pag-compute sa two-thirds. Doon na yung nagaingon kay kinahanglan mag-yudog two-thirds nga boto sa Senado para ma-impeach ang Vice Presidente, pero kay sa pagkakaroon nga kahimtang adunay naasa persoan, aduna po ay nagtago or at large sa so nagaguwas kini mga bagong mga panghuna-huna nga actually dili na kinahanglan 24 ang mahimuhang base sa pag-compute sa two-thirds. What do you think, Atty. Asa ni Paingon, will this question reach the Supreme Court?
0: Well, tama na, Romy, no, na agi duha ka kuanron, duha ka school of thought, no, nga ang una katong ingon natong ang interpretation nila ingon daw nila textual, no, pero wala man put sa text, no, katong ang basihan dapat ang 24 nga miyembro, kaya ang ingon man gud sa constitution daw
1: all members
0: of all the members, no, of all the members of the Senate, no. Pero naapoy nagingon, kumuhin ka of all the members of the Senate, katong actual nga ni appeal sa trial. So, mao nang kuna mo gusto sitwasyon ron nga ang 24 na Senado dili na kumpleto, no. In fact, 22 na lang gid nang naadinha na aktibo, kumuaten sila tanan, no. Fugitive from justice man si Bato de la Rosa, si Jinggoy Estrada na preso, no?
1: Suspended
0: so, for... sa pagkakaroon ng ino nila, ang basihan ng kita na ang 22 or napoy uban, 23, no? Kay napay nagahirit nga, bisag sa preso man, pwede man mo participate, no? Pero ako, nag-subscribe ko sa idea nga pwedeng mag-shift gid ng number, no? Kay asa man ka nakakita og huwis nga dili mo participate
1: nga naas prosuman
0: unless i-amend nila ang try ang rules sa Senate na magbutang og video dito pa kay ginaallow man na karon, no, at even sa ato ang courts, no, ginaallow man ang video conferencing, no, nga ang akusado na sa prisuhan di na kinahanglan baton dito sa korte, mag video conference na lang, no. But that is not allowed. That is not in the rules of the Senate Court right now. No, so kung may man kaugtayan yun, ang mga huwis dapat obserbahan yun niya ang demeanor sa witness,
1: correct,
0: ang demeanor sa akusado, demeanor siya sa ginapropound ng mga questions sa lawyers, no, para na siya mabasihan tanaw niya unsang ebidensya na gipresenta, no. So para ka may mga kang judge, huwis ka, ikaw po mo husga base sa imuhang nabatian, base sa imuhang nakita, no? So unsa ani mo paghusga ron, no, nga maingon nato nga impartial kang huwis, kay mao man ang isa ka minimum requirement diha, wa impartial ka. Unsa mo paghusga ron kung wa nimo nakita ang ebidensya, wa nimo nabasa, wa nimo nadungga na mga testimonya. So effectively sa akong tanaw, out na gid nang duha ka Senator Judge Justin Ha, no? So ang mahimong basihan nimo kapin na lang yung unsa nga numero ang actively ni appeal din ha sa trial, no, because that will place to the disadvantage ang isa ka party ni ana, no. So ang two-thirds dito ka unay mo dito sa kung kinsa lang to mga ni participate sa trial. And of course that is one of the interpretations karon, no. So ang pangutana na karon ni mo, Romy, so mo interview na po ng Supreme Court din,
1: tapoy
0: duha ka school of thought din ha, Romy, no, na kini nga question ang naay sole jurisdiction to decide on this ang impeachment court,
1: not the Supreme Court.
0: Not the Supreme Court, kay ngon sa constitution exclusive ni nga power, no, unless of course kay na manggod gyapon na sa atong constitution na any branch of the government, no, to naay grave abuse of discretion, no, that will be equivalent to a lack of jurisdiction, the Supreme Court can intervene. Kaya mo maning isagod sa gibutang sa tuang Supreme Court on by the 1987 Constitution na ang expanded power of the Supreme Court to intervene even in actions committed by a co-equal branch of the government, like the judiciary or other like the legislative o kining executive, no. So as it is now, kung naaging ang first gidana ang Morisod, ang Senate as an impeachment court, no?
1: Yes, but
0: they will have to decide for themselves.
1: Mm-hmm. Yes, but attorney, I think nobody will bar any side from bringing this case dito sa Supreme Court, and it appears to me, correct me if I'm wrong, that murag adunay ginalay down na ang premise mura og adunay gina condition na sa pagkakaroon pa lang gina condition na katong kahimtang that will support a step that will bring this case to the Supreme Court. Dili lang ani sa number, but of course katong hisgotan nato ganiha nga ang mini trial and perhaps some others pa.
0: Sakto ka di Aromi, no? Wala magiging magpugong, no? Kung either no, of the parties or even an ordinary citizen, no? To question, to immediately file a case with the Supreme Court. But again, the Supreme Court, sa tanaw na ako at this point, no? I hope, no? I-respect nila itong actions una sa iyang co-equal branch. Okay. Inulagin na ko na ang Senate Impeachment Court, no, magiging na unang mo determine, no? So, una may mag-file na dayon karon o petition sa Supreme Court on this particular issue, ang posibleng nga mahitabo ana, dili na i-dismiss sa pud na sa Supreme Court, no? On the question na this is a political question pertaining to a co-equal branch of the government to resolve, no?
1: So, di ba ito niya? Dapat i-resolve na even as early as now. Kaya, basiog, unya pa na dalo sa Supreme Court kung nanginahimong desisyon ng Senado.
0: Well, sama lagi sa akong giingon, kung kana a question, ibutang na ilapag na dahil na dito sa Senate Impeachment Court, no? During the trial, no, imuon nila ng marag quote-unquote prejudicial question ba? Ay, ano ba, may mo ng depensa rin. Time pa sa, bago tamang, bago may magpresenta ng ebidensya, pwede ba Senate Impeachment Court i-resolve ninyo sa ang issue? No? Kung pila ba yun ang numbers for acquittal and for conviction? So, may po ng impeachment court, okay, ang muna i-resolve, pero pwede po ninyo ng impeachment court, later na lang na, no? But sa panahon na po, ang my opinion, magiging ang unang lakang, no? The impeachment court will have the chance to give its opinion or decision on that issue.
1: Pero
0: si Supreme Court tayo.
1: Yeah. Attorney si Justice Davide, nadunggan ako, naging siya nga, why should we be afraid of the base number, be it 24, be it 22, or whatever it is, because as the number decreases, masayon pod, yung maragang ginatanaw lang sa tao, nga ang number of votes that would convict the Vice President. While in fact, kung mumubo ang number sa basihan sa number sa pag-compute, musa yun po ang pag-acquit sa Vice Presidente.
0: Well, mumubo man po. Of the former Chief Justice, no? Sama sa akong gingon na Giromi, daghan naging mga opinion rin. In fact, I don't know kung recent na nga statement ni Chief Justice Davide, no?
1: Two days ago.
0: Kanamagod niya issue na race po na sa una, no? Katong nag-preside siya sa impeachment trial. I think impeachment trial man siguro ni Erap Estrada.
1: Yeah, no? Correct.
0: So, that same issue was presented, no? But whether that's recent or not, sama sa akong giingon lagi, na ay two or three school of thought gibron, no? Katong isa, stickler to the rule na basically, ang 24, no? Kung 24, you need 16 to convict, 9 to acquit, no? So, napoy naging on nga uban, mag-move na siya as the number of the members of the impeachment court decreases, mo ubus po itong number how to convict and how to acquit, no? So again, kana nga issue gid na malikayan, no? Tama ka na kinahanglan i-resolve gid na whether immediately or there after the presentation of evidence or even during while the testimonies o kini mga dokumento o uban pang mga ebidensya ginapresenta basig ma-question eh. Pero sa akong opinion, ang una yung mag-resolve ni ana ang semi-constitutional court, no? Dili ang Supreme Court dayon.
1: Atani
0: hello.
1: Yes, atani kining si Chief Escudero is being floated nga siya tong mahimong presiding officer diha sa impeachment process sa trial, and of course doon lang muna silang abogado diha, doon na daw advantage kung abogado siya, ang ikaduhang abogado diha si Kiko Pangilinan, but ingon nila nga si Chief daw yung sa uban nga si Chief daw is mas maayo nga siya ang mag-preside kay most of daghan daw diha sa or kabisado niya katong rules of impeachment nga giagrihan sa Senado, but on the other hand na nabalaka po ng uban kay basig ma-force to win na po ni quote and quote.
0: Yeah, well again maningingo na ako nga it is within the powers of the Senate Impeachment Court to determine kinsa mag-preside sa ilaha, no? Kay dili magid explicit, no, ang gingon sa constitution nga ang Senate President, no, ang klaro mo lang diha sa constitution na kung ang impeachable officer involved is the President of the Philippines, no, ang Chief Justice to ang mag-preside, no. So karon katong ma-remember ni Moromi, katong June 8, no, sabihang nag-elect sila o gideclare nila nga all positions vacant sa Senate, nga nag-elect sila acting acting Senate President. Isa sa unang himo nila dito is pag-amend sa impeachment rules. No? Nga gibutang nila dito nga pwede nga bisag kinsa nga senador nga gidesignate sa majority sa impeachment court will preside. No? So sa pagkakaroon, ang nilupaw na posibleng si Senate Senator Chief Escudero, no, kay sa majority marag sa bagong majority ron marag sila lang man tong duha ang abogado, no.
1: Kaya, but what do you think pa of his credibility? I mean considering,
0: well, maagid ang advantage na apoy disadvantage, no. Whether si Kiko na or si Chief, no, maagid na advantage disadvantage. Of course siguro si Chief tungod Escudero tungod sa nahitabo atong first impeachment ni Sara Duterte, mabagi na basol siya, especially sa civil society groups o sa katong mga complainants, no, nga siya ang isa sa mayor ng inungdan, ganun wala na dayon to tungod sa iyahang definition what is for trade, no. So naiduda karon sa impartiality ni Chief Escudero, no. But to some, advantage po na, no, tungod kay sa lesson nakita ni Chief Escudero ron, no, labi na itong pagkagubot sa Senado, na wala no credibility ang Senado, he may probably, no, redeem himself, no, by truly conducting the trial as, you know, as impartial as he can be, no, para madayon yun ni in the process, katong proseso sa pagpangita o accountability, no. Karon kaya na naman yun. Unlike during that time, the questions, no? Pero karon nag-trial na, yun, nag-trial na. But again, that remains to be seen, no? Kaya wala man kita, di man ginato matagna yun unsa gitang mga political objectives aning matag-usa sa mga senador, no? Gawa sa katong ilang mga outward actions, no? But remember, these are also political animals, no? They have their own political agenda. Each of them na sila kanya-kanyang agenda, no? So and it will play din haron sa pagdagan sa impeachment, no.
1: So Sa pagkakaroon pa lang, attorney, naanay mga reactions, no, nga nahitabo. Pre-trial conference pa gani, while, of course, adversarial man eh, kaya it's a camp will ano do their job, no, like ang prosecutor will himuon lang tanan para i-prosecute yun ang vice presidente o ilang depensa, himuon po din lang tanan para depensahan ang vice presidente. But what is I think one of the problems nga nakita na nato sa pagkakaroon pa lang is kining fake news, because while adversarial nga kini, pero diha sa pre-trial conference, dili pa yun na maingon nato nga kanang grabe yun nga exchanges of ano ideas, arguments. But ang fake news, attorney, grabe na, nilamon, maana na, nilamon si Luistro, mga ingana na ba. So, is this a pattern that we have to prepare? Kaya as the trial progresses, basig kung nahimo ni nga pattern, basig mas malala pa unya ang ano ang mga fake news during the actual trial.
0: Kala na phenomenon ron, expected na ginato na, no, in the advent of social media, grabe na gid ang paghita kaning fake news, no. And di na lato ginaopunggan, no? Part na gina siya. Sama tong imong decide nga human kunos katuon nung unang pre-trial date, no, gilamon kuno sa defense ang prosecution, wa kuno ka nga for lawyers, no, or katong pamilya sa conduct sa trial, ang pre-trial conference, kuan ra man gina, wala may wa pagani kay debate kay dapat namin debating ginagmay, no, katulang how to mark the exhibits. So it's dili pa ganito ang core issues yun, no. So marking ba man na identification of issues, pagkuan kin sa mga witnesses, pero nanay nag-awas dayon, no. And to be candid, kining fake news kasagaran ani gikan ni sa DDS nga camp, no. Katong mga DDS ni nga mga bloggers, no. So imong tan-awon gyud asa ni nagpakatagani ang mga DDS man eh, no. And it only reflects, no, katong the level of paglantaw nila dinhi sa kining trial, no, nga siguro tan-aw nila pag magsige pagpagawasan ning fake news, masway kining impeachment ng court, no. Isigway lang ako gamay, ano na ingon ako nga DDS, even dito, remember ni mo, kagahapon, nagpagawas po ng statement ang International Criminal Court sa itong continuation sa status of hearing ng ICC case, no, katong Crime Against Humanity, kay Digong Duterte, nag-issue itong statement ang Chief Judge dito na i-criticize niya ang kining mga DDS, especially si Kaufman, no, nga mahinungdan ani mga fake news.
1: So parang
0: naipattern yun ana, no, sa kadaghanan yung pagawas ng fake news related ani nga mga issues, may CC man na, may impeachment, kining mga DDS, no, gina misrepresent nila dili lang katong mga statements sa actual persons. Sometimes they will have to invent persons, no, nga mag-issue ko ng statement pabor dito sa kausa either sa kang Sara Duterte or kang Digong Duterte. So again, Romy, nagin nato na malikayan, no, kaya mo una na isa sa negative ko ang ano yun, result sa kining social media ron, no. In fact, i-appeal na ako diya, labi na sa development nga naanay mga AI karon, no. We have to be wary. Kinahanglan may mugitang mabinantayon ang katawhan, no, sa pagbasa, pagpaminaw, paglantaw ni ining mga impormasyon nga nagagawas sa social media, no, kay mailad gyud ta kun dili ta may mong critical, no, abinatog nagistorya gyud ingon ani, no. Remember, Romy, na gani ni gawas sa social media, no, aning nilabay ang adlaw nga naanakitan si Dr. Digong Duterte sa airport, no, gialalayan. Nahimo dahil nung viral ni, gipasapas dahil sa mga DDS influencers, no, mga DDS supporters, no. So
1: attorney, nag-ingon ka nga dili na to malikaya, naanagin din siya. Murabag it's a thing na we have to learn to accept. But kinahanglan po siguro attorney nga natay himuon. What could the people do? Unsay angay natong himuon nga kay kining fake news ang kaluibig yun ani. Kaya ang kanong mga biktima, katong mga taong adunay limitado ang ilang source of information.
0: Well, bakog yung kaya nang siyang challenge, Romy, no? Usa sa pwedeng mahimo din na, no? Katong i-fact-check yun siya kanunay, no?
1: How to fact-check?
0: Isa ka-challenge ni, especially sa traditional media, established media, no? Ikasagaran ng gunin ng fake news na amang gina sa mga nasa social media, no? Ginapaka... Ngayon din ha, wala may control, wala man tayo control din na except if you want to file yun kining kaso.
1: Cyber libel.
0: Cyber libel. Kung nag-involve na niya siya cyber libel. Pero sometimes, dili siya mo-qualify yun as a libel. No? Simple misrepresentation of facts lang yun. No?
1: Mm.
0: So, dapat i-fact-check yun siya for now, makita na ito na marag mahulog sa kamot o sa abaga sa mga katong traditional media, established media ang maghimo sa fact-checking, no? Or even na ibang organization na naapoy present sa social media na fact-checking sila to confront these peddlers of kining fake news, no?
1: Yeah.
0: And ikatulo, no? Ato yung panawagan nato sa atong mga katawan na maging critical yun sila. No, maging critical sila sa pagtanaw ni ining mga butanga. Wala lang ito ay mahimo yun, Ana Romy. No? Katog yung rabid na yun kayo, no, ng mga supporters. No? Di nagyun mo sila makonvince. Bisag kabalo sila ng fake news ni mutuog yun sila. Taghan kong kaila din na mga professional pa ang uban, educated, mga abogado in fact ang uban, mga amigo na ako, no? Nga nag-share ang fake news. So, bisag imo sila i-private message nga, nyero, fake news, mara nyero, dili yun nila i-take down because sarado na ilang nauna.
1: So, what do you think is behind that, attorney? Kaya kini, mga, they are supposed to be, ano, professional, logical people, but still, kapalayan sila doon aning mga fake news. Is it not kalang political affiliation ang nag-dictate sa ilang mga decisions?
0: Tanaw na ako, Romy, beyond political affiliation na na.
1: Uh-huh.
0: Katunag yung niabot na sa level ng cult-like na, no? Kulto ng ilang pangunahuna, no?
1: Mm.
0: Nawala na itong ilang pagiging critical, no? Sa tanaw nila, katong na ay mentality bang idaog-daog ng ipag-ayo, no? Ilan ang marag na absorb na nila, nga, gidaog-daog si ang mga Duterte, appeal nami, gidaog-daog nami.
1: Mm.
0: So, bisag unsa pa istorya ninyo, unsa pa explanation ninyo, kinigyod, no? In fact, tanawar ko na karon, Romy, kung critical ka sa ginahimo previously sa mga sa Duterte administration, i-label din kanila ang mga BBM manggod mo.
1: Uh-huh.
0: Even if you're also critical of what is this present administration, ginahimo ka ron, no?
1: Mm.
0: Worsening crisis, kining pagpaulipon yapon sa mga langyaw, no? Kining grabe nga kalisod. Dili sila maminaw ni anak kang ila, black and white lang, you are either with us or against us.
1: Kung mag-criticize ka sa ano, sa administrasyon ni Bongbong Marcos, dili man necessarily nga itagdain ka sa DDS na.
0: Dili po. Pero kung i-criticize ni mo si Duterte, no?
1: BBM
0: ka tinlo automatic, BBM dayon ka, no? Forgetting sila po ninitabang anong ano bitong na-elect na si Marcos din
1: sa
0: posisyon, no? So kana bro, you know, it's a con good, no? Dili na lang na siya tungod sa kung political belief. Kaya ang ibang political belief, kung critical good ka, makita nimo nga wala naman dahil tabul nga niya akong partido nga giubanan, no? So, you will change your kuan, position on political issues. Pero kini, bisag fake news, bisag kabalo ka nga fake news, gi-call out na ka, dili yung magbago ang imong pangunauna, ako na ginda, no? Atong niabot na na sa kulto, kuan na yun ba? Pag, naabot na ba ang imong gihimo na nimong reliyon or kulto ang pag imong pagtuo sa mga gihimo sa mga Duterte, no?
1: Mm. So, but actually, ang, ang tinuod na to ni, daghan po sa mga taga Mindanao gyud even myself, no, sa panahon nga nangampanya si presidente kanhi presidente Duterte, nindot kayo ang iyang package plus sa bisag ana ko mga parente nga mga kaila nga ang kasimplistic sa ilang ingani ka simplistic ang ilang pangunauna, ah kini kay taga Mindanao mo na tumbot butohon, but ang uban wala na nakalampas ana, no?
0: Mga lagi na Romy, kuan, me against the world nga ano ba, no? Tama man na, daghan man tayong taga-Mindanao yun nga during that time, pagdagan ni Duterte, no? Nga, nisuporta sa iya, ha? But, kadayon ta sa pag-tanaw, critical ang atong panglantaw, scientific ang atong panglantaw sa mga butang, pero ang uban, tama ka, nalansang na gin sila din, ano, nya karon tanang butang is Mindanao against the world, no, Duterte against the world, us against the world, no. Talawa bitaw to, isigway na ako gamay, bisag katong pagkamatay, pagka-lumos atong duha ka atleta sa Ateneo, i-frame to sa mga Duterte nga Mindanao versus Imperial Manila ni sala ni sa mga taga Manila, no. Inyong ana tanawa pagdala din ni sa Mindanao, pinangga ka ini, no, mao nang usa ka grabing phenomenon role, no. So ilang framing inyong ana, dili critical nga systemic ang system ang sayop, no, bisan katong pagkamatay sa duha ka atleta. Ang sistema, no, katong pag-modify sa sports scholarship, no, gipahimuslan ni sa sistema nga makanegosyo, makaganansya, no, dili lang eskulahan kundi dili katong mga sponsors, and it is happening not only in Manila but even in Mindanao, no. Pero di na nila makita anak nga first wing kay tan-aw nila kuan lang lagi to katong dual nga kwan, Mindanao versus Manila, Duterte versus BBM, no, we against the world nga pag-framing nila. So
1: last na may point
0: sila mamino.
1: Okay, last na may point, attorney, kining mahitwang impeachment definitely will somehow influence a lot sa kining 2028 nga elections, sa attorney, but I'm wondering kay mura og why are some people keep on pushing it will still be a Duterte and PBBM fight nga si PBBM dili naman siya makadagan, while of course pwede siyang maka-endorse, unsay tan-aw nimo?
0: Well, siyempre mao mo guna ang prevail kuan ron, no, naga-prevail, no, nga duha ka camp of dynasties are fighting each other, no. Siyempre ang dinastiya sa mga Duterte nga gusto makabalik, no, o kining dinastiya sa Marcoses, no, nga naka after almost 40 years nakabalik sila sa Malacañang, o dili po nila gustong buyan gid ng Malacañang, no. Either through a proxy, no, katong naay continuity on their part, no, or gikan mismo sa ilahang dinastiya mismo directly. So mao nang naagid na influensa dito sa 2028, no, kay daay mga resources ng both camps. That is why naapod tayo panawagan nga dapat dili lang kining Duterte Marcos na framing ni, no, katong giingon pa ni Harry Roque sa unang team kasamaan, team kadiliman, no, naapoy team mamamayan Pilipino, no. So it's also a call to action dito sa mga progressive, no, nya concerned groups, no, to also unify and rally, no, So ang isa gid ka challenge gid ron Romy, okay, di naman ato maalisayan gid na, tama to yung gingon, kinitanan is a prelude to what will happen in 2028. Preparation ni no sa kining ongoing war of dominance of these two major factions, but there are other groups no na kinahanglan mo unite po sila to prevent the continuation of either faction. Kaya sa panahon nato din nato pwede gawa to na diri na lang ta na kuan kay pareho na kini silang duha ang pinaka worst na din dynasties in our history na dapat nato punggan na magpadayon sila diya sa governance no.
1: Either so, of two camps.
0: Yes, so ang challenge gid ron is for concerned and progressive groups no to also unify, to put up no a credible opposition to these two factions.
1: Mm-hmm. And you have someone in mind?
0: For now, syempre, saka naman ang magalutaw din ha, no? Pero dapat ko na niya, dapat ongoing na niya na conversation among all factions, so all groups, no? Nga nang, na
1: naputol, what happened? Anyway, attorney, naputol si, attorney Sarate. Ayaw na siguro kayo naputay. Oras, so, mga katinig, mako to ang tingog sa dating congressman nga si Attorney Caloy Sarate. Naputol siya, ito lang siyang tawagan niya. But, mga katinig, wala ang magigitay oras sa ngalan sa itong mga kaubanan, si Dan, si Louie, at itong mga kauban diya sa Kinapawan, si Caloy Rosario, si Tinig 40, wala, kahit ito agalupad-lupad sa laing nasod. Anyway, dahil ang salamat siyang pakiuban ka na mo, nanghinaot kami ngayon sa tanang higayon, mag-uban-uban kita dahil sa itong programang Tinig ng Bayan, alas 5 hangtod alas 7, mga katinig, ayaw kang maghawa, kaya musunod ayon, ang atong alas 7 balita, kauban si Caloy Rosario. Magandang morning, kanato Tibo.
4: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud. Okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati sa pitsatiil. Mga siya kung makainom ko ana lagsik gud akong lawas permanente. Kalang lihok gid ko sa balay ba, maginom na gud akong bana na pagpahulay sa gud bibi bro, nalipon na ko sa imo nagtan-aw pag makainom ko og Bilongga o Yaki. Okay akong pamati.
5: Mao kan ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
7: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education,

0: Sa muli sa magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario, maghatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga po ng Wednesday 24 sa buwan po ng Hunyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental. Headline. Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita, anak na pumatay sa kanyang sariling ina sa Kabakan, Cotabato sa sampahan na ng kaukulang kaso. Bangkay ng lalaki palutang-lutang sa ilog sa Datumantawal, Maguindanao del Sur, natagpuan kahapon. Samantala, abot naman sa 14 na mga armas ang isunuko ng mga dating mga rebelde sa Maguindanao del Sur. Sa dagdag ng mga balita, most wanted person sa Sultan Kudarat Province na aresto ng mga otoridad. Samantala, balita mula naman sa Santa Josefina Agusan del Sur. Nakababatang kapatid, pinatay ang kanyang nakakatandang kapatid at asawa nito. Isang pasahero ng barko na aresto sa Osami City matapos magnakaw ng cellphone sa kapwa pasahero. Balita mula naman sa Davao Oriental. Abangan ang mga detalye kaugnay ng mga samahan sa lupo na katanggap ng checking pangkabuhayan sa ilalim ng pamana program. PNP at DepEd sa Caraga nagpatupad naman ng mga swigpit at seguridad sa mga paaralan. Detalye ng mga balita susunod na.
1: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
2: Mapalit na sa mga butika.
3: Uno sa energy og himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Midsayap, Cotabato. Basta makapangapi sa Coffee Yaki 7-in-1.
4: Lami eh. Wala ka po eh. Lami liho. Kaan yung lawas. Inagin mo yung symptom ka. Lami na yung lawas.
5: Kapila pa ka mo inom sa sakadlaw?
4: Nga ha. Katulo. Bunta, good to hapon. Gutuman ko ha. Katulo pong kaon na kung ayun nun.
5: Kapi nga.
4: Coffee Yaki 7-in-1.
3: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
6: Dali na huwasan ang gibating kasakit sa kilid ni May Zarate taga Valencia City, Bukidnon. Iya lang gitumaran sa Yaki Herbal Capsule.
7: Sakit manggutayot sa kilid. O, dugay na yun. Magsakit nandiyot siya ka ng muragikusi. Sakit kaayo. Nag-ingon ako mama nga mamina daw ko sa Yaki. Mauna, nagpalit ni Og Tambal Herba, Yaki Herbal Capsule. Buto, murag mga tulo kaadlaw na ulian. Okay na. Wala na siya wala na to nagbali.
6: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butik.
8: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron niubos ang iyang blood sugar level.
9: Yes, Adi. Taman ko. Wala man ko lang pataka lang kakaon.
8: Nagamintin ka gapon sa serpentina?
9: Oo, gamintin pa ko. Gina 3 times a day ko. Nagbaba ang sugar ko.
8: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
10: Alas 7 balita, narito si Loy Rosario.

0: Tanya ala sa 7:08 na ang oras sa detalye po na ating mga pangunahing mga balita. Isang bangkay ng lalaki ang natagpuan lutang-lutang sa Ilog sa datong Muntawan, Maguindanao del Sur kahapon. Ang biktima. Ay nakilalang Sinubito Corpo sa Alipio na residente ng naturang bayan na batid na natagpuan lulutang-lutang sa ilog ang kanyang labi sa bahagi naman ng barangay Batong Kayo ng naturang bayan. Ayon sa mga residente, nakita nila ang bangkay kahit agad itong itinali upang hindi na matangay pa ng agos ng tubig. Ito'y nakilala ng kanyang pamilya na agad na taga-barangay Lilit, Lambayong, Sultan Kudarat Province. Napansamantalang naninirahan sa barangay na bunda sa Malidagao sa SGA Barm. Ayon na sa ulat, ito'y nagbabantay umano ng itik. Sa impormasyon ng pulisya, nanghuhuli umano ng isdang naturang na biktima kasama ang kanyang mga kasamahan. Gayunman, bigla itong nalunod. Patuloy naman inaalam ng mga otoridad ang iba pang detalye kaugnay ng naturang insidente. Samantala, balita mula naman sa dato. Piyang Maguindanao del Sur, aabot naman sa 14 na mga armas ang isunuko ng dati mga kasapi ng Dawla Islamiya. Ayon sa ulat ng 38th Infantry Battalion na Philippine Army, ang naturang mga armas ay kinabibilangan ng mga matataas at maliliit na kalibre ng armas, kabilang din sa mga isunuko ng mga ito ang ilang mga sangkap sa paggawa ng improviser o explosive device. Ang pagbabalik-loob ng mga ito, o ang pagsuko ng mga dating mga miyembro ng Dawla Islamiya ay malaking tulong para mapanatili ang kapanatagan at kaayusan sa naturang lugar. Samantala, sa tala naman ng militar, umabot na sa 2,612 na mga dating kasapi ng Dawla Islamiya at ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF ang nagbalik-loob na sa pamahalaan. Alas 7:12 ng oras, samantala, balita mula naman sa bayan ng Pahamudin sa Special Geographic Area. Rido dahil sa lupa. Ang naging dahilan ng pagkasawi ng dalawa katao, kabilang ng isang college student nitong nagdaan na araw, nabatida sa investigasyon ng mga otoridad na ang lupang naidori sa pagpapakasal sa isang pamilya sa barangay Patot Pahamudin ang naging dahilan ng rido o away ng mga ito na aabot naman sa 2 hektaryang na lupain. Nabatida sa ulat na iginit ng lalaki na bawiin ito ang lupa na idinuri sa kanyang pinakasalang babae. Subalit tumutol naman ang babae na humantong sa kanilang alitan. Nabatid na naghiwalay na ang lalaki na nagdori ng 2 hektaryang lupain na ayaw naman pumayag ng babae na ito'y kuling sa kanya dahil naidori na ito. Agad naman na kumilos ang lokal na pamahalaan ng bayan ng Pahamudin para pagkasunduin ang 2 panig. Samantala, sa dagdag na balita sa Libak, Sultan Kudarat Province, na aresto naman ng mga otoridad sa ikinasang anti-drug operation. O sa ikinasang warrant operation, nadakip ang number 1 most wanted person sa municipal level at top 4 most wanted person sa provincial level. Ang naturang suspect ay naresto sa ikinasang warrant operation sa barangay Salman, Libak, Sultan Kudarat. Ayon sa Kalamansig Municipal Police Station na pinamunuan ni Police Major Rodney Binoya, Katuwang nila ang tropa ng Sultan Kudarat Provincial Police Office ng ikasang naturang operation sa bisa ng warrant of arrest inilabas ng Regional Trial Court Branch 19 sa Isulan Sultan Kudarat na may petsang Marso 4, 2026 dahil sa kasong murder. Dito ang naturang suspect ay nasa pitan na ng Lubaca PNP at nakatakda namang ihaharap sa korte na nag-issue ng warrant of arrest laban sa kanya. Alas 7.14 ng oras sa balita mula naman sa Kabakan, Cotabato. Sasampana ng kasong parricide ang anak na brutal na pumatay sa kanyang ina sa Barangay Kilagasan, Kabakan, Cotabato nitong nakaraang Hunyo 22. Ang suspect na si alias Jeff na nasa hustong gulang ay nauumuno sa ipinagbabawal na droga ng gawin ng krimen kung saan ay pinagtataga nito ang kanyang 59 anyos na ina na si Florissima Mismis Mamaril. Nagtamo ito ng sugat sa leeg, mukha at iba pang parte ng kanyang katawan. Na-recover naman ng mga otoridad sa crime scene ang kutsilong ginamit sa krimen, ang bolo at isang ice pick. Nakuha din ang ilang mga draga para pernalia sa lugar kung saan naganap ang naturang krimen. Balita mula naman sa Agusan del Sur na aresto na ng mga otoridad ang suspect na pumatay sa kanyang nakakatandang kapatid at asawa nito sa bahagi naman ng Purok 11 Barangay Poblasyon na Santa Josefa, Agusan del Sur. Alas 2:30 na nga maaresto kamakalawa ang suspect na ngayon ay nasa detention facility na ng Santa Josefa, Agusan na PNP. Nabatid sa investigasyon ng mga otoridad na pinatay ng suspect ang kanyang nakakatandang kapatid na si alias Dodo, 65 years old. Bago pinatay ng suspect ang kanyang nakakatandang kapatid, pinatay muna nito ang kanyang asawa na si alias Lily. Sa ngayon ay nakapit na sa detention facility ng PNP ang naturang suspect. Balita mula naman sa Osamis City. Isang babae na pasahero ng barkong TransAsia ang naaresto ng mga otoridad matapos namang iniulat na siya ang nagnakaw ng cellphone na pagmamayari din ng isa pang pasahero ng naturang barko. Ang suspect na si alias May, residente ng Purok Ilang-Ilang, Villa Verde, Iligan City, ay nakuha sa kanya ang cellphone na pag-aari ng isang pasaherong taga-Buog, Sambuanga, Sibugay. Ayon na sa ulat, agad na humingi ng tulong ang biktima. Kaya't tiningnan ang kuha ng CCTV footage at dito natukoy ang naturang suspect habang pababa sa terminal ng naturang daungan. Dito ay inibitahan ito ng mga otoridad at nakumpiska mula sa kanya ang cellphone na pag-aari ng naturang biktima. Pinaalalahan na naman ang iba pang mga pasahero na lagi mag-ingat sa kanilang personal na mga gamit. Samantala, balita mula naman sa Pantukan na Davao de Oro, na aresto naman ng mga otoridad ang top 1 most wanted person sa naturang bayan sa ikinasang manhunt operation sa barangay Ariabo, Pantukan noong araw ng Lunes. Ang suspect ay inaresto sa bisa ng warrant of arrest dahil naman sa kasong qualified rape na inisyo naman ng Regional Trial Court Branch 57 sa Mabini, Davao de Oro. Walang inirekomendang piyansa sa narestong suspect na ngayon ay nakapit na sa detention facility ng Pantukan na PNP. Nagpapatuloy naman ang coordination ng Davao de Oro Provincial Police Office sa iba pang mga munisipyo para ipatupad ang mahigpit na kampanya laban sa kriminalidad.
1: Asa namin intawning akong bana? Oy, Guryo! Guryo! Dali ragun, anong mawamang ka, inig mahapon? Ano sa mag-yong sikreto ning tawhana ha, nanaw na ako ni Karun? Dili na pag-ayot mo tugan, pero asa pong yung pantalon na iyang gisuot ganin nga naglakaw? Niara, niara. Oh, agoy! nagatumar yun ay o ganado kapsul ning ako ang bana nagpauso bantong ra ning kalitra in town o galagsik kunya matingala ka kay manghikap naman pastilan hinoon nakugyod kay tabang sa iyahakan ng ganado kapsul pasagdan na lang dyan nako ni siya kay total misag tiguwang nami. Makalingaw ba ya pod nahala kamuliha pag ganado kapsul na pod mo
2: ang ganado kapsul mapalit na sa mga butika
3: tungod sa paghampol sa yakil.

0: Ginaktang alas 7:20 ng oras sa mga dagdag na mga balita. Balita mula sa bayan ng Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, binisita ni dating Ilocosur Governor at negosyante nga si Luis Chavita Singson ang kampo ng Moro Islamic Liberation Front at nakipagpulong ito sa mga opisyal doon. Layo ng napagbisita ni Singson na makipag-usap sa mga membro ng Moro Islamic Liberation Front sa usapin may kinalaman sa kapayapaan at iba pang mahalagang isyo. Kasama niya sa pagbisita ang kanyang grupo na binuo ng ilang dating matataas na opisyal mula sa nagdaang administrasyon. May nitamang tinanggap ng pamunuan ng MILF si Singson at kanyang delegasyon kung saan isinagawa ang mapayapang dialogo at sinundan ng pulong balitaan. Hindi pa inilabas ng kabilang panig ang buong detalye ng kanilang talakayan, subalit binigyan din ng mga dumalo ang kahalagahan ng patuloy ng pag-uusap para sa kaunlaran ng Bangsamoro Region. Samantala, balita mula naman sa Osamis City. Handang-handa na ang Osamis City PNP para sa pagpapatupad ng mas mahigpit na seguridad kaugnay ng nalalapit na 78 taong anibersaryo ng lungsod o City Charter Anniversary. Ayon na kay Osamis City Chief of Police, Police Major Agustin Arrazo, na inatag na nila ang iba't ibang mga paghahanda para sa pagpapatupad ng mahigpit na seguridad kung nasaan na mahigpit na nakikipagtulungan ng PNP sa lokal na pamahalaan maging sa mga simbahan at iba pang mga organisasyon. Dagdag na mga balita mula sa 87.7 Joy FM sa Pangal Bay, Misamis Occidental, kung saan Vice President Sara Duterte dumalo naman sa anibersaryo ng Nunungan Lanao del Norte. Detalye ng mga balita mula kay Renz Sumalinog.
1: Vice President Sara Duterte nanguna sa triplantin o pagbabago bag distribution sa Nunungan sakop sa probinsya sa Lanao del Norte. Patupad pa nito nga malipayon na nagisugat sa katawhan sa lungsod sa Nunungan, Lanao del Norte si Vice Presidente Sara Duterte atol sa iyang pagbisita isip kabahin sa selebrasyon sa ika-60 nga founding anniversary sa nasampit nga lungsod. Bisan pa sa kalayo sa lugar o sa dili maayong kahimtang sa panahon, daghang mga residente ang mitambong aruna makita o maabi-abi ang ikaduhang labing taas ng opisyal sa nasun sa Pilipinas. Usa sa mga nag-unang kalihukan na ipamunahan ni Vice President Sara Duterte mao ang tree planting activity na gihimo sa Barangay Masibay. Kaaba niya sa maong kalihukan sila Mayor Alia Mamay, Vice Mayor Marcos Mamay, mga barangay official, mga miyembro sa Junior Chamber International o GCI o ubang pang-organisasyon na nagsuporta sa sampit ng programa. Sa kinatibukan, mukabat sa 150 ka mga kahoy ang natanom isip kabahin sa kampanya sa pagpanalipod o pagatiman sa kinaiyahan. Doon nga niini, gipadayon usab ang pagbabago bags distribution program sa opisina sa Vice Presidente na gihimo sa Masibay Integrated School bisan sa kakusuga nga ulan nga miigo sa maong lugar. Wala mapugngi ang pagpanghatag og tabang ngadto sa mga estudyante. Mukabat sa 281 ka mga estudyante ang nakadawat og school bags, school supplies, dental kits og mga kaputi nga makatabang sa ilang adlaw-adlaw nga mga pag-eskwela. Lakip usab sa kalihukan ni Vice President Duterte ang paghatag og mga bag ngadto sa mga estudyante sa Masibay Integrated School og ang pagtambong sa espesyal nga programa sa Masibay Gym alang sa 200 ka mga benepisyaryo. Human niini, mitambong usab siya sa programa nga gihimo sa Nunungan Gym sa Municipal Hall diin siya sa nahimong guest of honor and speaker sa selebrasyon sa ika-60 ka founding anniversary sa lungsod. Atol sa iyang pagbisita, makita ang dakong suporta o paghigugma sa katawan.

0: ngadto sa Vice Presidente. Daghang mga estudyante o residente ang malipayon nga nakig-selfie kaniya o nakig-uban sa nagkadaiyang kalihukan. Samtang pasalamat usab si Vice President Duterte sa mainiton nga pagdawat sa mga residente o mga lokal nga opisyal o mga kabataan sununungan. Matod pa niya, importante ang panag-iusa sa komunidad aron mapadayon ang kalambuan sa edukasyon, pag-atiman sa kinaiyahan o pagservisyo ngadto sa katawan. Samtang sa iyang mensahe gipadayag ni Vice Mayor Marcos Mamay ang dakong pasalamat sa pagbisita sa Vice Presidente. Matod pa niya, bisan sa nahimutang sa hilita o kabukiran nga bahin sa Lano del Norte ang lungsod sa nunungan, apan dako ang ilang kalipay nga nakaabot o nakasilibrar kanila si Vice President Sara Duterte. Bisan pa sa kusog nga ulan o dili maayong panahon, malampuson gihapon nga nahuman ang tanang kalihukan. Kini nagpakita sa dedikasyon sa mga organisador o sa padayon nga suporta sa gobyerno alang sa edukasyon, pagpanalipod sa kinaiyahan o pagpalambo sa komunidad. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbay.
1: Samantala, balita mula naman sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Yati naman ni Erwin Umadhay.
2: Pinalalakas ng Caraga Municipal Police Station at Department of Education ang seguridad sa mga paaralan sa bayan ng Caraga upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Kabilang sa mga pinatutupad na hakbang ang mas mahigpit na inspeksyon ng mga bag, pagpapatupad ng no ID no entry policy at mas pinaigting na presensya ng mga pulis sa loob at paligid ng paaralan. Nagkakaroon din ng foot at mobile patrol ang mga pulis, lalo na sa oras ng pagpasok at pag-uwi ng mga estudyante. Naglagay na rin ng pulis assistant desk sa mga strategikong lugar upang agad na makalapit ang mga mag-aaral sakaling may emergency. Bukod dito, mas pinahigpit ang screening sa mga pumapasok sa mga paaralan upang maiwasan ang pagpasok ng mga armas at iba pang ipinagbabawal na gamit. Ayon sa mga otoridad, layunin ng mga hakbang na ito na mapanatili ang isang ligtas at maayos na kapaligiran para sa pag-aaral ng mga kabataan sa bayan ng Caraga. Sa ibang balita naman, mainit na tinanggap ng pamahalaang bayan ng Lupon ang turnover ng mga tsyeke para sa mga benepisyaryo ng Pamana Livelihood Project Associations na isinagawa sa conference room ng tanggapan ng alkalde. Sa pamamagitan ng suporta ng Department of Social Welfare and Development Field Office 11, patuloy na naipapatupad ang Pamana program na naglalayong mapabuti ang kabuhayan at kalidad ng buhay ng mga pamilyang naninirahan sa mga komunidad na apektado at nanganganib sa kaguluhan. Nagpasalamat naman si Mayor Santos Sunny Alonso Jr. sa DSWD at mga katuwang nito sa paghatid ng tulong sa mga samahan ng Pamana Livelihood Project sa Barangay Ilangay. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang pinagkaloob na ayuda ay hindi lamang pinansyal na suporta, kundi isang pagkakataon upang mapalakas ang kabuhayan, pagtutulungan at pag-asa ng mga benepisyaryong pamilya tungo sa mas maunlad na kinabukasan. Patuloy naman ang pagkikipagtulungan ng LGU Lupon at DSWD upang maisulong ang mapayapa, produktibo at masaganang pamayanan sa bayan. Mula dito sa Davao Oriental, Erwin Umadhay, nagbabalita.
1: Ganap na nga alas 7:28 na dagdaga na mga balita. Balita mula naman sa lalawigan ng Cotabato, tiniyak ng Regional Highway Patrol Unit 12 ang mahigpit na pakikipagtulungan sa provincial government ng Cotabato sa pagpapatupad ng batas sa trapiko. Sa ginawang pakikipagpulong kahapon ni RHPU 12 Director, Police Colonel Christopher Agoste kay Cotabato Governor Lala Taliño Mendoza, sinabi nito na magiging katuwang sila sa pagpapatupad ng kaukulang hakbang na direktang na makakapagpapabuti sa kapakanan ng mamamayang Cotabatenyo. Binigyan din ito na ang pagpapanatili ng ligtas at maayos na daloy ng trapiko, gayon din ang mahigpit na pagbabantay at pagpapatupad ng batas sa lahat ng pangunahing lansangan sa buong lalawigan. Samantala, po naman ang kumpiyansa ni Kulayan na Queen 2025 by Yuan Gubaton para sa paglahok sa national na patimpalak na Miss Mandirigma Philippines. Ito ay matapos binigyan ng buong suporta ng pamahalaang pananalawigan ng Cotabato ang kanyang paglahok sa naturang aktibidad. Si Gubaton ang magiging kinatawan ng Cotabato Province para sa national competition kung saan makakalaban ito ang iba pang mga kandidata mula sa iba't ibang bahagi ng bansa na magpapakita hindi lamang ng ganda pati na rin ang kanilang galing at talento. Ayon naman sa organizer ng naturang patimpalak na bibigyang halaga ang talent at kakayahan ng mga kalahok sa pambansang Entablado, nakatakdang grand coronation ng Miss Mandirigma Philippines na gagawin na sa General Santos City sa darating na September 4. Alas 7:30 ng oras, samantala sa mga balitang pambansa, pansamantalang ipinag-utos ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang pag-block sa access sa online game na Gurbak sa kasunod ng madugong pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City noong Lunes ng umaga. Ayon sa mga otoridad, isa sa mga minor de edad ang suspect sa insidente, sinasabing nalulong sa naturang online game. Batay sa paunang investigasyon ng Police Regional Office 8, bilang tugon sinabi ng CICC sa ilalim isa sa ilalim muna sa pansamantalang block ang naturang gaming application habang nagpapatuloy ang ginagawang investigasyon. Hindi maaaring baliwalain ang posibleng impluwensya ng online content sa naturang insidente. Ayon na sa CICC, ang hakbang ay bahagi ng mas malawak na pagsusuri upang matukoy kung may direktang ugnayan ang laro sa karasang nagaganap. Samantala, nakatakda ring mag-asagawa ng investigasyon ang Senate Committee on Women, Children, Family, Relation and Gender Equality sa Hulyo 1 kaugnay ng naturang insidente na naglalayong talakayin ang papel ng online platforms sa posibleng pagkakalantad ng kabataan sa marahan na impluwensya. Posibleng plinano ng dalawang estudyante ang naganap na mass shooting sa isang paaralan sa Tacloban City. Ayon naman sa DepEd, ito lumabas sa paunang investigasyon ng Department of Education na mayroong planado na nangyari sa pamamaril na ikinasawi ng 4 katao at pagkakasugat ng mahigit 20 iba pa. Ayon na kay DepEd Secretary Sani Angara, batay sa report ng isang advisor, tahimik umano ang isa sa mga estudyanteng nasangkot at hindi ito pumasok ng paaralan ng halos isang linggo bago nangyari ang insidente. Lumabas sa investigasyon na sinasabing may activity umano sila sa Manila. Sinabi pa ni Angara na may impormasyon na maaaring may group chat ang mga suspect ng mga minor de edad at tinukoy na isang mission ang isinagawang plano ng mga ito. Dagdag pa ng kalihim na bagamat hindi pa ito pinal na konklusyon, lumilitaw na posibleng pinaghandaan ang insidente. Nagpahayag pa ang DepEd na magbibigay sila ng agarang psychological support sa mga guro at kawanin ng paaralan at magtatalaga rin ng guidance counselor para tumulong sa mga apektado mga estudyante. Samantala, ayon naman sa DepEd Undersecretary for Operation, Dr. Malcolm Garma, may mga indikasyon din na nagpapakita na posibleng pinagplanuhan ang pamamaril. Kumakalat kayo na sa online ang thread ng pag-uusap ng dalawang mga suspect. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad habang nasa kustudya ng Tacloban City Social Welfare and Development Office ang dalawang mga minor de edad na mga suspect. Muling tinanggihan ng Sandigang Bayan ang musyon ng mga dating opisyal ng Department of Public Works o Highways o DPWH si Basura ang 289 milyon pesong malversation case na inihain na laban sa kanila kaugnay ng mga irregularidad sa flood control project. Sa 10 pahinang resolusyon, paliwanag pa ng korte na ang kanilang musyon for reconsideration ay pawang pag-uulit o muling paghahain lamang ng mga argumento na nasa kanila noong ng musyon for leave to file a demurrer to evidence. Saad pa ng resolusyon pinag-aralan at pinagpasyahanan ng korte ang mga naturang argumento sa resolusyong gustong ipakonsidera. Matapos anyang suriin ng ang mga ebidensya ng prosekusyon at ng mga argumento ng bawat panig na pagpasyahan ng korte na ang pagbibigay ng pahintulot na ibasura ang kaso'y magdudulot lamang ng pagkaantala at dahil dito'y ibinasura ang naturang motion. Sa balita naman sa Ibayong Dagat,

Nagalabas ng report ng isang independent United Nations investigation na na nagsasabi nga may malawak umanong paglabag sa karapatang pantao laban sa mga batang Palestino sa Gaza sa West Bank, kabilang ang mga posibleng paglabag na maaaring maituturing na crime against humanity, war crimes at genocide. Ayon na sa UN Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, kabilang ang East Jerusalem at Israel na kanilang sinuri mula nang sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas noong Oktubre 7, 2023. Batay sa kanilang datos, tinatayang humigit kumulang 30% ng mga nasawi sa Gaza ay mga bata. Abot din umano sa mahigit 20,000 mga batang nasawi mula Oktubre 2023 hanggang Oktubre 2025. Ayon sa Komisyon Chair Srinivasan Muralidhar, may mga ebidensyang nagpapakita umano na sadyang tinatarget at pinapatay ng Israel Security Forces ang mga batang Palestino at posibleng indikasyon ito ng intensyong ubusin ang populasyon sa Gaza. Ipinunto rin sa ulat na patuloy ang paggamit ng malalakas na explosive weapon sa mga lugar na may mga sibilyan na nagdudulot ng mataas na bilang ng pagkasawi ng mga bata. Dagdag pa ng komisyon na mas mataas ang porsyento ng mga batang nasawi sa kasalukuyang digmaan kumpara sa mga nakaraang labanan sa Gaza noong 2008, 2009, 2014, kung saan nasa humigit kumulang sa 24% ng mga bata sa kabuuang bilang ang sumakabilang buhay.

0: Nagapatupad na ang Department of Trade and Industry o DTI ng price freeze sa ilang mga bayan sa South Cotabato, particular na sa Lake Cebu, matapos isinailalim sa state of calamity ang naturang lugar. Makaraang labis na napiktuhan sa nangyaring 7.8 magnitude na lindol. Maliban na sa bayan ng Lake Cebu, nagdeklara na rin ng state of calamity ang dalawa pang bayan dahil sa naturang pag-inig sa inilabas na Municipal Resolution No. 107 Series of 2026, nagdeklara sa Lake Cebu ng state of calamity dahil sa pinsalang dulot ng naturang pag-inig noong nakaraang Hunyo 8 ng taong kasalukuyan. Ayon naman kay Mayor Antonio Fungan Jr., sa ilalim ng inilabas nitong Memorandum Order No. 2026-333 na naguutos sa Business Permit and Licensing Office, Local Economic Development and Investment Promotion Office at DTI, magsagawa ng masusing inspeksyon sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa loob ng kanilang bayan. Layo ng hakbang na matiyak ang mahigpit na pagsunod sa umiiral na price freeze, mapigilan ang anumang hindi makatarong ang pagtaas ng presyo ng mga punahing pangangailangan at bilihin at matiyak ang sapat na supply ng mga produkto para sa mga residente na apektuhan ng kalamidad. Sa balita sa larangan naman ng sports, napagtagumpayan ng Norway ang laban nito sa bigating team na Senegal na sa nagpapatuloy na FIFA World Cup 2026. Nakamit ng Norway ang score na 3-2 upang tuluyan itong umusad sa round of 32 ng ikalawang yugto ng elimination sa World Cup na itala ni Marcos Pedersen. Ang unang goal sa ika-43 minuto na sinundan naman ng dalawang makasaysayang goal ni Erling Haaland sa ika-48 minuto at ika-58 minuto. Bagamat bumawi si Ismail Sarr para sa Senegal sa ika-53 minuto, hindi na nakagawa pa ang kupunan ng dagdag na goal at nasundan na lamang ito ng penalty time. Sa kabilang banda, ang Senegal na natalo rin ng France ay kinakailangang manalo laban sa Iraq upang manatiling may pag-asang makausad sa susunod na elimination. At sumanyong kabuuan na paghahatid ng mga pangunahing balita, itinampok kayong umaga po ng Wednesday, 24 sa buwan ng Hunyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay sa Misamis Occidental. Kasama sina Erwin Madhay at Renz Sumalinog. Ako naman si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang radyo.
2: We are back!
1: FM.
3: Buntag na Joy!
1: Buntag na Joy!

0: Naana podta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan batan-on pa kaayom naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin mi ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kay Mito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Dito sa Joy, enjoy!
4: Joy FM!
5: Nanginahanglan ka ba o tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Kabala ka. Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
6: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track. Test the program offered, Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered, internal scholarship under Dr. Arecio Mabanding Agbong, DAMA scholarship, 10,000 pesos per semester for those with the 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, CHAD scholarship, TDP, Tulong Donong program, TES, tertiary education subsidy. For inquiries, You may contact Mr. J.R. Santos at 0953-558-7741. Don't miss this opportunity to study for free and achieve your dreams. Apply now and take the first step towards a brighter future here at Colegio de Caraga Incorporated.
7: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.5.